0: Oluwawa. Mo gbadura. Mo gbe n to sami. Iri o tele o. Ayo o tele o. Ani o tele o. Ina lowo o tele o. Matthew, ori la n soro. Eh mo dupe lowo gbogbo eyin te celebrate eleda mi. Ni inu program gbogbo eyin wo li agbaye t'Olorun lo lati celebrate mi. Mo dupe o Prophet Taiwo Ojo. Mo dupe o Baba Oluwa lo. Mo dupe o Prophet Sam Ojo. Mo dupe o gbogbo eyin wo li Prophet Chebi Oba. Mo dupe o Samiye. Mo dupe o Baba Oluwa Baba Wawa. Mo dupe o Baba Soladoye. Mo dupe o gbogbo eyin wo li agbaye pata mi o le daruko yin tan te wa lati wa celebrate Christi inu aye mi emi o mo pe mo le eyan ba mo mo dupe o fun apanle ola mo dupe fun owo mo dupe fun ebun mo dupe fun gbogbo te se fun mi mo gbadura e ni mo poju o mo appreciate yin o gbogbo eyin wo li gbogbo eyin eyan te dide lati ona sije gbogbo eyin pastors eyin evangelists eyin eyan lala mo dupe o loruko Jesu o rere le mo se laye mo gbadura ibi o ni bayi o mo gbadura ibi o ni bayi o ibi o ni bayi o ibi o ni bayi o era nu gba eri ti se be lo ma ri gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun pe yin egbe igoro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo lori egbo dada o ni ogbogbo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogbogbo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin
1: baati baba mi o de n fun awon eyan ni orin marun fun ori gbogbo eni to ba lori ejo sa egba ori marun yi ke toju e lara aro ma ko oko kan ninu re fun ori re kori

0: ata duro de oluwa oluwa otu agbara wa se a o fi ye goke bidi a sare ki yo re wa arin are ki yo mu wa oluwa otu agbara wa se ki ki ola ki gogi agbara ni jayanda fun olorun alagbara julo oba to se da orun waye oba to da wa to to da wa sile aye to si ni ka ma gbayun lori le oba to ran wa lo to nti wa le ti opa le oba to fa lafani ati ore fe lati le wa lori eto koko nu werin loni ni le se bond fm 92.9 to wa ni gbogbo ja ori ni keja leni ti sojo osegun tuesday ojo keji ni osu kefa odun 2026 a ma yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekun lo ko mi e ku ojumo o
1: e ku ojumo gbogbo olufe le se bond fm gbogbo olufe eto koko inu werin ati de ba se nde o awon agba lowo bo won ni wowo awo jano akigbija wo data apo mini mini ti sha ofo ni lo mini mini awon lo se fa fu orun mi la nigba ti baba ori se ti oro na ko ya si ti won fi ri pe ba lo se fe ri na ba lo se fe ri taje se orun mi la ni wowo lori ko wo bire fi mi si o lo lori ko fun re lo mi sha re pepe lori ko pe mi fun rere ogoje omo elewuji ise kekere owo lala wo ba won se lase ti edumare iwe mo ro ni awon mo kidan ma sha lai ni ore bi asi ba da won lagara sugba ta fe tolorun a ni sha lai ni o to dara e ku ojumo leko si abiodu folo so loruko koko luwere lo nte si waju
0: won tin ni amo lolo awo lopa se bojo awo gbaruku ade koko tin lo re loju loko won ni wa koko ojo lo lo fe yo gboro ko le koko ba gbe igbe ise ba igbe torun loju ba ro mewe koko bere si ni be ja ti mi ateyin atawon ato gugu apata ewe koko wo ni gbe ife onu owaye ni ipinle oyo ipinle ogun lade ode yi nigba ti awon ajegbe oluko ni ti won bere si ni fi awuran kaakiri orilede wa Nigeria bo le je pe ipinle mejeju nikan o na lo je pe won titi ile eko papa julo ni ilu Ibadan Ogbomoso ati awon ilu to sumo won won ni awon akeko ile eko grammar ati ile eko alakobere won je ki won wa si ile eko
1: won ni omo ilu odi o gbodo ku seyi odi o o ma ni oro ti are Bola Ahmed Tinubu so fun gbogbo bi ati alagbato ati awon molebi olukoni ti won jigbe ni agbegbe aoro esiele won ni gbogbo to ba gba lawon ma fun lati pe awon omo yi ati awon oluko won pada sile torofini ti ede enbo ko imo
0: ani afi to pale itale tun je ni afi to paja mi to paja jese jese tun je yan ani ase ti kara de lu sibe gbe ara tun ni kokoko ni pelu pelu owo to lo bi billion meta bo le de dollar wo le okere ti le gbo pe ma agbaye ti won gbe kale ti won ya Nigeria lati fi se atunse si ina mona mona sibe sibe inu okuku birim birim Nigeria si wa o
1: won ni ibuku ni fe ni to fa bo loyan egun ni fe ni to gba gba bo lo won o gba bo lo gba goje won o gba goje won ni wahala ma sele orile gbo ba soju sofin leni ode latari kiri won ni awon to dipo kakakakamu ninu awon egbe alatako won ni won ti darapo mo egbe oselu APC asiki je meji laba alade won ni oni won ma gbe na oju ara won
0: je je mo pe de mo gbo won ele yo ara le o gbo won ara oko ninu awon egbe oselu tutun to je pe won lo won fe le are baba me ti run kuro re alefa won tin funra won loogun je funra won o atiku abaka ati baba shilawa e ta ko ndo bashilawa gan lo je alaga egbe oselu na ni oke oya nse ni baba shilawa so di mo pe ngba to wo sa sun atiku abaka ri pe ko ye loye ara koda ko ti e ye le nta ti e so pe boya ko wa se are orilede Nigeria
1: won ni eso to se yi ha omogun ta ofisi o ma ni ti oro awon orilede South Africa won ti so to dun won bayi won lawon ofe awon orilede Nigeria mo ni agbegbe awon eyi eso to ri si wole jade e ba won le won danu won ni gaaru won ti poju gaaru won won se bi olohun won se bi pa olo ni ilu South Africa won ni dire ta won fi binu so pe gaaru yi na ni
0: ko luwa ma fi se ni ko luwa ma fi kan ni aisan ti o gbogun ati to gbogun to lo bo loje ni ko ma fi kan wa lori ki aisan ebola ma ba wole si Nigeria nje je mo pe awon ajo to ri si ile arun ogbe lo le won Nigeria ta won se this is NCDC won ma ti se agbekale gbedeke olojo mokolelogun e to je oju iwoye ti o fi je pe gbogbo en to ba je irin ajo to wo Nigeria agboro ma se ayewo won lai je pe won ko jogojogo ara ile wa o
1: won ni ara ile lo mo lamodi o were lara ta pe o mo ni ti ara isoro eto abo to nbe ni orilede wa Nigeria ta n so pe awon kan lawo si ni won ni orilede America o ri be o won ni won ri gege bi awon elesin kan ti won tako awon elesin bi won si ti yewu kan soto to lo bi million meta abo dollar $3.5 million lati ri pe won se ewoye awon elesin kan ti won je gaba ti won pa awon elesin keji ni orilede wa Nigeria
0: o tun la bojo otun la bo oro otun la bo n to ba to won lorun bajare bakan na otun na lo fin orilede wa Nigeria ti awon ijoba kan ba sofin kan awon ijoba mi ati ma so pe ofin un ko lesen le abi ori titi wale to je je mo pe ijoba apapo ma ti pase kan baye o won ni gbogbo eka ile ise ijoba patapata se ri isinmi lenu ise yi to je dodo ti saba ma ifa to ba fe fe ti to n pe ni 3 month terminal leave. E wo gile ko gboro je yomo.
1: Won ni irepo ni soluro baba pin ni meya meya ogo ma ko won ni roro. O ma ni oro ti okan ninu awon agbagba egbe oselu ADC Alhaji Muhammad Ayatuddin to so fu gbogbo awon egbe alatako. O ni e so pe be le are Bola Ahmed Tinubu. E si n bara ija bi gba ti won lo adabo ti won fi segun jaye fun yi. Ipe eje ka won so wopo, la e so wopo awon. Ipe ofu fete asha ti oni kan le ru awon lati gba ijoba lowo are Bola Ahmed Tinubu.
0: Ni Bola Timbo, ni Bola Dembogo la nlo ni Nigeria. Nigbati ijoba ti o nbe lode to te gba ijoba laarin odun meta won ni jeje mo epo epo betiro bi se nsalero nsale o si fo fere lo si ori ojilelegbeta ati meta ninu ida 80 e to pe 43% ba o lo se sele e gbo laaro
1: won ni kan sele ni ju agbo lewo kun gbo yara le mo mora ni o lori oro ipe ka ma folongbo jiyo ka ma fi kokoro gbaji sile ku mapo won ni ipile ko ni akosile to lo bi 6753 GBV cases won na to ti ri idajo ododo gba won lo bi 2460 justice for them
0: ara ta ro pe o kurewe to si je pe gwa fe pe an po fi oyo o ba da be ni pe ko ma deyin bo je je mo pe ogun la no le de america ati iran e to je pe ati ro pe yo wa so pe ti owo epo yo wa le lagbaye won ro ma tun godi kan la no de de bi pe won tun be si roju agbasira won o ni bayi won ni owo epo o tun lo soke la
1: won ni ta ba da ogun odun ape ba ba da ogbo osu ako won ni lola ni oko ni se ko ni ya o idajo fa to lo ko lu church ni owo se ti gbagbe ti opolopo ku berebe won lola lo ma dajo won
0: awon ni mo ti ba awon omo nigeria soro won ni opolopo omo nigeria won ni kare pe ka matere de nlarun ogbomoso masu ma tonte ko ijagboro nlarun ibadan won ni awon lukon be awon nigeria kan wa to pe arun won na ni pe kan sa ma fo kan ma yan kan ma to kaakiri bi e keta tan kan ma le duro so orilede won kan ma lo lati orilede kan bo so orilede won ni e sora o papa julo be se rin ajo kaakiri e sora fa orilede to pe awon ebola n ba po e ma ro ko ebola wa fun wa o
1: oni aye ki n ba riri wahala eni sokoto to ba balẹ lo mo raye ri o awon lopo le de nigeria won sise aki o opolopo awon wahala to sele lo je ka ma wo pe boya ko si eto abo won na awon olopa won do la awon eyan ti won ji gbe ni ipile kogi metalelogun bayi ni won ti pada sile won layo ati alafia o
0: je je mo pe ile fogbo ma gbo le wa nigeria won ni owo kan to je pe ona ngba ti won sire o lo bi trillion meji abo le die naira 2.83 trillion naira won lowo yin be lowo awon aladani won fe gbo owo na pada wole ko to di asiko eto ibodun 2027
1: won ni loju ewura bi kalapata oku emi a ma rin ma ma yan loju agito bi kalapata oku ma ma rin ma ma yan o ma ni ara ti ile ise pa so fun gbogbo mo lede nigeria lori fara kan ti won ta re sita pe won tun ji awa irin ajogbe lekiti won ni iro pata pata iro gbu ni awon to fe kilu ibaje awon to wa bi ijoba se ma subu awon na ni won sa rida rida iru fara be ti won ta re si ori ayo nkara bi ajere o
0: ni ipele oyo won ni a o ti ri eni ti o soju egbe oselu apc ti o gba se dani o gbogbole ti won so pa banla ro ni ta lo so be Oleye Adebayo Adelabu ti won je alakoso eto agbara omo na tele lo Nigeria so ni mo pe gbogbo eto odibo ti won so po waye baba nla ro ni ah ti ri en ti o soju egbe oselu apc ninu idibo ti nbo 2027 pinle oyo o
1: won ni aso to ba kogu se guba na ni won pe ni jepe itele di eni ki ri ni ti o alagba Kashim Shettima to je igba keji are orilede won ni are Bola Ahmed Tinubu won gbiyanju won sapa sapa won o sun won owo lori bi gbogbo molede Nigeria bi won se ni oro to je pe
2: so won je bi ta di an re lo joju na jẹ́lì oníkápsùlù àtàbọ̀ pẹlẹbẹ sachet lọ́jà àti ilé ìtajà oògùn káàkiri orílẹ̀-èdè iyebíye owó tó ṣe ń yábí owó onírú àbílò nínú rẹ àwọn tó mọ báyé ṣe ń lọ ló ń wáyé já ìbéèrè ń fàdààmú ìgbọràn ń dáàbòbò ni ẹ̀ẹ̀mejì ni ó gbọ̀gbọ̀sàn ẹni tó kẹ́jẹ́ ìṣẹ̀dá ó léwu láti tì í gbọ́n. Ṣé iyebíye owó tó ṣe ń yábí owó onírú àbílò nínú rẹ àwọn tó mọ báyé ṣe ń lọ ló ń wáyé já ìbéèrè ń fàdààmú ìgbọ́n ẹ̀ ń dáàbò bo ni ẹ̀mejì ló gbọ̀wọ̀sàn ẹni tó kẹ́jẹ́ ìṣẹ̀dá ó léwu láti tì gbọ̀ngàn ohun tí ṣẹ̀dá fààyè gbà ayé ń yí bí ṣẹ̀dá ti gbé ìkalẹ̀ ẹkùn ń pariwo ara o ẹni tó bá tó rojú ọkàn tó gbọ́ sóde ìwọ náà jẹ́ka yé aláyọ̀ tí ṣẹ̀dá dáma ó jẹ jáde pẹ̀lú yóyó bitters ayé ìdùnnú tí ń tọ́ka sílera tó péye sọ yóyó bitters di ààyò rẹ lójoojúmọ́ kí mọ́lẹ̀ ara tó dáṣáká farahàn nínú ayé ẹbí rẹ àbí àkàrà wọn pa lọ́kápá ẹ̀kọ́ gírí yóyó bitters wà lólórí jẹ́ẹ̀lì oníkápsùlù àtààbọ̀ pẹlẹbẹ sáṣẹ́ẹ̀tì lọ́jà àtilé ìtajà oògùn káàkiri orílẹ̀-èdè yóyó bitters ẹ̀bùn ìṣẹ̀dá fún ìrọ̀rùn tó péye.
3: Àwọn ọmọdé báyìí ẹ̀yin náà wí bẹ́ẹ̀ kò sígbà tí aya ń kíkẹ́ lọmọ tí kì í sunkún torí ṣe ló máa ń kan bẹ́ẹ̀ kẹ̀ irun àwọn òkúrò lójú kan a jẹ́ wípé ò tí ì gbọ́ nípa mediana zero to ten living growth conditioning milk nìyẹn láti ìgbà tí mo ti ń lò fún àwọn ọmọ mi ni irun ò ti kan wọ́n mọ́ ọmọ tó bá lo mediana zero to ten living conditioning milk ò ní sunkún bí wọ́n bá ń ba aya run ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni irun ó máa dùn sí i tó bá tún wá lo mediana zero to ten hair booster cream ìyẹn gan fún ẹ òdógún ni ó ṣe ń ṣiṣẹ́ fún irun láti rọ̀ ni yóò tún máa mú kún tí yóò sì máa gùn sí i irun rẹ̀ jẹ́ níwájú tàbí nípakọ̀ ọmọdé ò sí níbi tí mediana zero to ten hair booster cream bá wà bó ni màá ti wá rí àwọn èròjà tí ń ṣe mediana ọmọdé yìí gbogbo èròjà tí ń ṣe mediana wà káàkiri pè wọ́n sórí 0702-500-7861 àti 0809-179-9333 mediana gbogbo ti rẹ̀ nínú.

0: si wa jubon FM lawa na isu dot na radio feso wa po to kari aye ati gbogbo yin ten gbadun we o inu mi dun pe opolopo yan tun dara po wa lori ati agboro kaye TikTok wa Dr. Tunjo Lalekoji Pilare you know eseun bakana oju iwe wa na nbe nbe o born 929 life lori Facebook ati gbogbo e to pe Teresa na lewa gbe na laki ta ba wa di abalagbe o laaro iklafe ki en ba mai ba be o jubo lori ka jo yiri ewo lodun na ni won ba n pariwo fun aye pe oju opo ti won ba si so fun pe oju opo ohun ti won n pe wa sakiyesi na ni pe ka ma gbara dide oju won ni en to ba ti tona sile ko to darun ohun to won o tun loruko ejo mo ka la ti gbara dile daadaa ki oju to de daju omi yale agbara yagboro ni foju wa ri mabo won ni ojo ko ru fojo na ni ma bori oda ojo toro lana ye o tun asiri opolopo wa o eyi to ya mi le ni pe nje orojo ti ro ojo sa dede ro ojo si gba ona pe ati leyin ona dimu si kotun ni ta ba ti kuro ni subo o de pe abres ni gba ona ere yokan omi wa gba gbonu oju melo lo ti ro to fi da be ati ko ojo je asuko to je pe ojo awon ni ma ri mabo won ni awon agbe bi aja ikurudu surulere ati banban lo bi pe o da mi pe ko to da mi nu won I ma je boya bi won se se abi nkan kan sa ibo ijoba ipinle Eko won ni awon ti won wa ti won tori soro nipa ka koko to da mi nu ka si tun ka ri pe gbogbo aye ka wa o mo toni toni as banban lo won ni won se ise lati ri pe ki gbogbo nkan ko le duro dede ki omi yale agbara yan agboro ma foju awon erin mabo won ni awon le te ko awon akori te ko ati awon bi te ko si ori awon bi ti ko to won ni gbogbo ipata e ko ko nbe ki ohun gbogbo le ma lo mere mere lo sugbon sibe sibe na omi ma ti yale agbara yan agboro ti ojo se bale ti o ti po bi odun la se o
1: won ni lawon agbegbe bi Ikorodu Aja Surulere pe opo ye e ti fowo sedo gbogbo awon koto nla ti a mo si kana ti joba la kale e ti di eti ko awon ile alara bara awosi filasi ile si nfa isele omi yale agbara ya gboro lawon agbegbe to ku tori aje amu eti ko shop buka eti awon carpenter to ba yin se won ti bo se ba yin eti te awon ori kota eti ko shop sile awon to nko gota won ora eko ngba ti won ni gbe shop yi kuro ki wa ni a fe se bayi kini igbese ti joba kokko gbodo gbe bi ojo se ti be to de ti foju wa ri mabo awon agbegbe o le ro pe o buruju ni adugbo oyin te pe omi ma nda won laamu gan ko le je ke igan dele yin te ba ti debe bayi e ma wo le yin lokan ni alagbalugbo omi ti wa nbe
0: nje en ti e ti ni iriri pe baya ki omi yale agbara ya boro foju ri mabo ri e je ka mo
1: atejise ni o
0: atejise ni 0809844 4710
1: tabi 0803788030 0803788830
0: koko nu we royin tesiwaju
2: oje we kiri we we ni punch ni won ti sire mi laaro yi iroyin lo jaba loju we royin tori pe ko si ni tutu bi to won ni bi lodun ti gboro roju koso mo talaka ti o rode emu njaja mai pele ro to si nsele nipa bi won se lo ji awon akeko ati awon oloko gbe ni ojo kero gosu karun ta waye ni ojo kero gosu karun odun ta waye ni ipinle oyo ohun na lo mu ki patalaka ti o rode emu njaja mai pele ro to si nsele bi won se lo ji awon akeko ati awon oloko gbe ni ojo kero gosu karun ta waye ni ojo kero gosu karun odun ta waye ni ipinle oyo na lo mu ki gbogbo ile eko alakomira ile eko girama ko je ti pa ni ipinle oyo lanore pelu ase ti awon ajegbe oloko ni ti won pa I pe awon fi se ewo ati ife onu han lori pe awon mo yin tin peju ni abi akata awon ti won ji won ni ilu ahore sele ati yawota ni ijoba abile ore ni ipinle oyo onu ni sele na sele awon ti won fi ehunu han yi won ni won je gbo awon ti je oloko ni kaakiri orilede wa nigeria gbo ipinle oyo ati ipinle alago ti se ipinle ogun o gan lo je pe awon eyan ti jade sita ju to je pe won be si gbe awon akole orisirisi dani gbogbo awon ti won je egbe awujo na dara bee ni awon ti won je awon egbe onse awon na dara won to n so nimo pe leyin oso ijoba tete wa awon komisa da bi won se tu awon akeko ati awon oluko to je pe won be ni ade akata awon ajinigbe wonyi bi won se tu won sile bakan won ni lodo tawon oju ta pe ijoba o sapato lori eto abo to mehe lori de wa nigeria pa ki ijoba tubo se akitiyan gidi lori oro bi won se tu awon ara ibi sile awon akeko ni moniya ojo otun agba agba kinile akiyele agbowo bodija songo ni ijoba ibile ibadan na bere ojaba molete ni ijoba ibile ibadan southeast ati orita challenge new garage ni ijoba ibile ibadan southwest won ni tobrona alawa kalawe ni ijoba ibile onuyole won ni gbogbo ile eko awon akeko jade won si da parapo ya ire e ma lo ise yan bo bi o ye pe won ti gbogbo ile eko pare o pa kan na ni omo se sori oni ilu ogbomoso won gbogbo ile eko alakobe ati ile eko drama to nbe yin ogbomoso ati agbegbe ibaba won gbo opata titi pa ni won gba o nlo ogbomoso won ni awon yen ti e bo sita gan to je pe won gbe awon akole orisiri dancho ja gbogbo kokoro to be wa to amo wa sile o e ba to awon oluko wa sile o won ni won ti eri obirin kan to kun won lo lo ibori bayi won ni o be si sunku gidigidi to n to we be si joba pe e dakun ah awon omo n wa ninu amo ti won ji pe yi pe won le so le wo ko da won le je o le ko ba lo je pe boya elemi gan yo gba pe e dakun ijoba ba wa nkan se lori e nbo ni ko un ti bere igbogbo nkan awon omo ilojo ola won n to n gbe kelere e dakun won ni orisisi akole ni won gbe dani o ni ipinle ogun to je ipinle ala ni ipinle oyo papa julo ni olu lipin se lu abe okuta won ni opolopo awon eyan ni won po si boro to won be si pariwo ipe eto abo ime ka kiri ni nigeria won ni won gbe opolopo akole dani to n so di me pe e da awon mo da e da awon akeko wa pada e fi opin si anjini gbe e fi opin si daluru e fi opin si ifemisofo nigeria e fi opin si serubalu na to wan so loruko awon afehorun na ni ipinle ogun ju won o so ni mo pe awon ta won je olugbe ni ipinle ogun ipe ayafo la won wa to ri pe ojojumo la kan gbo orisirisi awon nkan ti o betimo ara ora we be si joba apapo ipe ati awon joba ipinle kan gbianju pe won tepere mo ona to je ko won ni ma je awon akeko awon akeko ati olugbo to wa je kan ta won jini gbe yi ipe ko tete wa nkan se lori mo se tun won sile e lo ka ipinle oyin ni we re the punch la ro yi
1: ninu we re Niger Tribune to jade la ro agada gojo ofinu ho ara won to ba je ra mo pa ebi wa atoko lere o ani ro to sele ni ipinle ti oyo lori awon olukori ti won fe wo e je mo pe awon ti oro ko gbogbogbo to je ti lewe alani e je mo pe wo faramo ifewonu ona o won la wo ifewonu ta won je bi awon ajo won National Association of Proprietors of Private Schools at Oyo State chapter la be ko je ija won alagba olukule fa je bi won la won ta won awon oniyanse lodi kokan ta won fe se won ti ka ti sele bayi agbodo gbiyanju lati simi edo ka woye ohun to nsele lotun to sele wo si ki ko se pe ka bere si fi ehonu tabi yanse lodi o won la won ta won awon joko awon sapa sapo lori bi eto abo bi o se de ni o won ni awon labs ye National Association of Proprietors of Private Schools ipe ipinle Oyo awon obi fe ronu o awon osi ni yanse lodi awon mo ma wo si le won ta won tori owo osuku ara awon ojuse ta gbodo gba mo tu tesi waju won la won ma ri pe awon fowo so po pelu ijoba apa lori bi eto abo bi yo se de bi ipinle Oyo won la gbodo ma yi nkan wo ni constructive engagement bo yo so ni won ta fe ronu o iye o ni ki eto abo ko de lori awon akeko won ni awon ma gbiyanju lati ri pe awon akeko ati olukọ ni to nbe ni abẹ akata awon won sise won bo ti tan ati bi o ti ye awon si fejo su awon to ye ki awon fejo su bi are bola ati ribu se so pe omo lodi ki ku se yo de o awon gbiyanju lati gba gbogbo awon gbe ati olukọ wale o won ba mo le bi abileko meoye doku to je aya ologbe ti won be lori won ba wo ke won la won gbiyanju pe gbogbo to ba gba la won ma fo iba je awon jagujaguri iba je ogbo odalu sawo baba nla wa ni kinetic and non kinetic ipe awon mo yi won gbo do para si ni layo ati alfia o

0: nu we royin te siwaju bond fm lawa 92.9 radio fe so wa po to kari aye inu we royin the punch na mo siwa laro yi baba mi nu oluwa pastor joseph adebayo adelakun baba aye wa mona ti baba nu rin wo kon baba so pe ni bo la tin bo ni bo la de ni bo la lo eyin ojogun e wo ke wo le so bi ade fun wa ni bo la de o re lo nje nu we royin the punch laro yi lọrọ ni pe ko betro nbo lati nbo nbo lade ibogola nlo ah ireti pe nko won ni ma shock laare nigbati are bola metinubu to ye pe won dori alefa won ni subsidy o ti lo won ni te ba si gba pe won ba epo ni naira 95 ti won pe 175 naira won ni sugbon owo epo ma ti fere bayi laarin odun meta o si lo bi edegbeje naira fun liter ko ton pe 1300 le yen ni pe laarin osu karun odun 2023 si osu karun odun 2026 owo epo o si fo fere lo si ida ojilelegbeta ati meta nu do 100 e ton pe ni 43% gbe yen so dimo oni ninu ifufile awon ton je oniwe royin ni punch won o salaye o ipe ni kete ti are bola met nubu ti won dori alefa lojo kokon logbo osu karun odun 2023 won ni bi won se dori alefa won pariwe pe ewo se ri yowo ifoso owo epo e ton pe subsidy won lo ti lo bi pe a tun ri monle yi won wa leyin odun meta re won ni jeje mo pe nse lo epo lo ma nfo fere o won ni ibomi gan ibi to tin ta ni edegbeje naira won ni oto ni ibomi gan egbeje naira ti je 1400 o na ni won ta won ni bayi ni asiko ta wa yi o won ni owo epo ohun ewe opo gan bi se lo soke be na lo lo sile to lo soke won le to da re ko tu wa so fa re to fa lo si ori edegbeje si egbeje naira ko si leyin wahala tun wa yi lagbaye laarin ogun ti o se laarin orilede America ati orilede Iran e to mo ki won ti ogu opo to ti man gbepo kaakiri agbaye to pe ni Sultan Hormuz e to je pe eyin gan lo nda ho ho sile won ni yato seyun won te ba gbagbe nigbati arabara won tuto je pe won bura ti won bura fun olojo kokan logbo osu karun 2023 yi won ni ati gba ni kete ti won so pe to subsidy o ti lo bo je pe awon ti won tepo ni won se gbe owo epo latori naira 5 ni 1.75 naira to gbe lo sori 500 naira re o won ni ile ise lepo NNPC Limited ori Nigeria gba to je pe awon gan no je ile ise tin risi on ni pepo won ni won so dimo pe yo wale ere ni awada ni yo wale ko wale won ni o ti wa yato si ileri ti are bola met won se nilo abe okuta nigba ti won soro lojo ti pe to se ipolongo pe awon fe di are won ni nkan ti won so ni pe awon gbo pa nkan gbe po yo ni pe ewo epo yo lo sori igba naira yo lo so won ni lo fokan bale a ma gbe wale won ni o gbe wale o kaka ko gbe wale won ni oke lalala na ni owo epo lo won ni gbogbo ara lokun to je pe bi epo ba ti lo soke gbogbo owo oja pata na na so kon le to wa dada ni ko to wa se akoba o ni pe oro nipa pe won gbianju lati ri pe dollar won fe se ko je ipekire ki ko aye pere naira won ni bi ti wahala ti wa ye oporopo Nigeria kun won si gbosi bese be are bola met nu nbe won ni pe looto o na lo je pe ilu nira sugbon a le ri ere je lai je pe awon nira kokan wa sugbon ni bola tin bo gbe bola de bo wa nlo se owo epo se yo ni robe dabi yo para seyin abi a ma gbe wale e lo kai ku ero yin we in the punch laaro yi
1: inu we ero ni telegraph to jade laaro to ni won ni awoje oke ko mo para le wowo o ma ni ti oro lede wa Nigeria bo si je pe awon kan pali ni pa iforo fosu ta ba fe so pe eya kan ni won ni no don't profile an ethnic pe ko da ko da e mo so pe eya kan ti yo ba jale se pe o le yoruba ni won ni iye de ni o won se elekeji ta so pe awon elesi ko ni iro e ma fi gba esi ko wi awon ti o mo kan to aye gbe pala ke ide gbe tinko o wa mu abebe won fi na eyin jale mo eyin jale mo e ma doju ti mi won ni kan ti joba se ni o kaka ki won wu legbo won ni ewe ni won ja o fe bi won ni olede America won ti gbe igbese kan lati ya owo ragudo ko soto to won lo bi million meta abo dollar won ti ba gbe owo si owo Nigeria won ni billion 5 ni 5 billion naira ni o je o ye bi awon ajo kan ni olede America ta mo si United States Department of State bi won se ya owo on soto won ni igbese ti won fe fi gbe o na ni eto kan ti o pe ni Office of International Religious Freedom under the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor won ni awon ajo yi o to tumo si na ni pe awon office to ri si oro esin lawon ile okere ipe awon esin se ti e ki se temi o ki fun wo lorun to ri si ijoba awarawa ati eto omo oniyan ati pe ka sise bo ti wa bo ti ye yo woni awon orilede America won lowo awon kan lawon fe na won pe awon ile ise to je ti orilede wa Nigeria to fe ba won se akosile gbogbo awon ifiya jede lati owo esi kan si esi kan ati lati owo eya kan si eya kan won lawon fe awon ile ise o ipe e tete wa gba form lodo awon o gbogbo awon akakite ni lati se awon akosile yi ta won ma ta re sita ke le ba won se pe awon le da se o won wa ni ba won se mu yi ipe gbogbo awon sele to sele orilede wa ni pe oni boku aram wa nbe won ni fulani ethnic militias o wa nbe ya wa jagbara awon fulani won ni ba ko ni awon awon ajo mi ipe bo se wa nko omo leyin christi to je pe won pa won ni pa ifodan fosu won ba won le ijosin won je won ni o ko awon muslimi kan to je pe awon oniru akida to je pe awon boku aram ti won ni yi ipe tori ide yi awon fe ki awon agbagba ko ba awon ile ise ta ma gbese ifun kan ba won da se o won awon reti awon agbagba bi olori elesi awon reti awon agbagba e ti won be ninu isejoba ba kan ni awon reti awon agbagba adugbo community leaders lati ba won da se awon oniroyin journalists won ke ba won da se ba kan ni awon olukoni lawon facility academics won ke ba won da se atete pe e ti mori bo lori iru awon isele be ki akosile to gumo ko le wa igbe tori pe ba ba yan epa fa foju agbodo ba sufe igba won be fi awon to sise labi pe ise yi re o tori na won ti ya million meta abo dollar ti se billion maro naira soto fun akosile to gumo nipa ise kupa awon esin mi ni olede wa Nigeria pe se

0: koko nu were na lo nte siwaju ninu were in Niger Tribute to jade laaro toni won ni loje ewure bi kalapata oku mama rin mama yan loje aguto bi kalapata oku ama rin ama yan o ma ri ti oro opolopo awon oloselu ni olede wa Nigeria ati awon isangbe won ti won lo eje mo pe isoro eto abo yi won ma ti fe ti owo oselu bo je bi ile ise olopa ipile Ekiti bo se so di mimo o won ni fo oro kan lo jade sori ayelukara bi ajere o ti won ni awon arin ajo to ririn ajo ipe won ti ji won gbe o ni ipile ti Ekiti o won ni awon arin ajo hun na ni won ririn ajo lati Ado Ekiti pe won lo si Amuko Ekiti ni ojo Sunday pe won ji won gbe o ipe odidi boss kan o na ni awon ajo yi won ko won ti ji won gbe o ti gbogbo eru si ibere si nba ilu won ni abalo ababo je be to je aluko ileise olopa ni ipile ti Ekiti iye alagba SP Sunday Abutu bo se so di mo onigba ta won de be ati gbogbo idaruse awon pe iro patapata iro gbu ni o wa ni efun ti diro edio ni Ekiti laarin ose bi melo kan bayi isele jinigbe to je pe aye deru o ko n saka ki te ba gbagbe won ni igbakeji alaga ijoba ibile kan ileje meje won ni obirin na o so pe won ji ohun gbe nigbati won ma wa lowo abo won ri pe ya fe gbowo lowo council ni o gege bi en to je alukoro ileso olopa se so o ni bo se dabi pe ibo n bo lona ninu osu kefa yi bi pe awon yen wa lo sase abe isoro eto abo won be si gbe isele ijinigbe won be si gbe to si je pe nigba ta won ba lo ta won bo ipe iro ni ipe awon elomi wa ni bandit ti ya won luko won ti paye eyan bayi o won ni iro patapata iro gbu ni ipe ewadi on gbogbo daji daju ke di e ti se otito mu arun to se goji na lo so duro won ni ipile oyo owo ti te pastor kan o ye pastor ti won pe oruko ni pastor Amos Joel Muiwa won ni pastor lo fi si ori ayelukara bi ajere o ipe awon ajinigbe ni agbegbe kan ti won pe ni Ido local government ni ipile ti Oyo won ti ji eyan mefa gbe o won ti gbe won wonu gbe o won la eyan ba be si wo lo be si nso ariwi si ye comment nbe won ni ile ise olopa won lo si agbegbe be gege bi DSP Olayinka Ayolade so je alukoro se so won la won ri pe ko si kankan to jo be awon tu wonu gbo lo gbogbo ta tun foro wa lenu wo ni agbegbe yi ni Lamini community ni Ido local government won ni pe ko si kankan to jo be ni agbegbe awon owo ti te pastor Amos Joel Muiwa nigba to so ohun na ko lohun gbo ipe abile kankan Mulikatu Bashiru ohun lo so fun pe won diyan pe ka won yan tetete le mo lo se lo si ori ayelukara bi ajere o ni bayi ile se olopa ti ni gbogbo eyin to je pe enda olopa laamu ta won sare gbe moto yafun yafun ta won lo sa gbegbe na pe bawo ba ti teyin bayi ipe won ma fi dorin ni o ninu were ile Niger Tribute lo wa o pastor o ti ko si akolo olopa latari awon iroye ofege o ti won gbe kakere
1: oko nu were yin te si waju awodo keke ka tawon sa pepepe loko ni papo awon kan le rin to ba di alagbalugbo mi okun fesun labi to bayi ni ma lo ti ma be ko lo ba ko ma so lo bibo mi tori pe mo ti lo si arin gbugbun ogun bayi olorun bo ni je ko gbugbun ogun wa o je ja mo pe orile da america ati iran la gbe pe lano de won ma tun bere si gbe pere ki ijaka na nibi to ti bere si roju agbasira won lori kini won ni oro alafia ile te pe won so won lo ma fori sopo o ngba to an bere lowo america america so ni mo pe awon gboju ati dabo bo ara won lowo iran ni o lo je ki awon da para fun won pe iran loko ju oko kan sa won ipe oko to ju won ara pe oba awon die won ni lano de iran ni so ni mo pe odu afefe na won ju nkan se o fi je pe boya won ju ile ko ba won mo ju lo si odu america pe awon ko yin si odu america won le mo pe to awon no nbe ni o tori pe ti won ba so pe o si nle ko gbejo ma da igbaru npe nkan ta won se ni pe odu afefe la won ju si ko to ni pe america wa da pada won ni drones nkini lo ye pe o je bi ado loro eleyi ti ma rin bi opo fufu o ni won so ko won ju ni goruk ni eba ekun gusu Iran ati ibikan to pe ni Geshim Keshim Island won ni bi ti won ti ju ti America ju ado lorun sun en to wa je olori awon tin da bobo awon omo ogun America so ni mo wi pe ohun to sele ni pe awon bi oju lati ni pe ngba ta won ri owo ija lati owo Iran nla na ni ki awon ko gbin oju lati ni pe awon da bobo ara won la fi da pada won ni eleyi ti wa mu ko da be ni pe oro epo agbaye ta mi re ko owo re tin wale tele tori pe won so pe America ati Iran won joko jiroro lati pe ki alaafia ba le ijoba won ni ke to ni pe won tun bere si ju ado sira won bayi won ni owo epo o ma tutu lo soke ni agbaye en ogbo iwe iroyin the nation laaro e ba mi
0: ninu iwe re ni telegram to jade laaro to de yoruba bo on ni ba yaro ni kokko pekeje lara oko awon na ngbiyoju awon na ngbiyoju an loke oko we na orile de kuwe

0: to je ti America o nbe ni Kuwait to pe de US base o won ni ibudo yi ipe awon terra ti se orilede Iran won ma ju ado loro sibe to je pe orilede Kuwait ba ti npariwo o ni e saanu orun o ni ipe gbogbo awon nkan to fi ndabobo oju ofurufu ti a mo si air defense o ni wahala ti lasigbo ti ba won ipe isedu isedu bayi na ni orilede ti Iran lo ju ado to je pe apa kini o fe ka mo o nigba to nsoro orilede Iran won ni nkan to fa oju pe ipe oba pakona momola olumola olupa mefa nu to bori to ba se ndu ni oba ma mo orilede America la won ba ja won oba Kuwait ja o ipe orilede America won ju awon ado loruko si agbegbe awon won si ba pe ibo lo sumo orilede ibo ni nkan ja orilede America sumo ja won a ri pe Kuwait ni ipe gbogbo bi won ti ju nkan ja iwa si gusu ti orilede Iran won ni Kuwait ni nkan ta won se nta won ni yo awon oba Kuwait ja o ipe orilede America la won ba America wa so di mo pe o to sele oju pe awon lo jeje awon won ni awon ero omo ko wa to je si gidi ori ofurufu ta won fi wo ayika iye ta bo si drone ipe ibi to si wa ori omi agbala aye ni ki se lu kokon lo ni international water won ni orilede tira o ba kolu ipe idire ta won se kolu won pada ko to di pe awon Iran wa wo pe ta la won ma fi ya kidi je o dabi pe Kuwait ni Kuwait ti mo bo o le saanu ohun wa la en po ju emi ohun lo ninu we ni telegram ile wa la ro toni
1: o nu we ro intern si waju a lo si ndo ogun layo abo layo olohun ba se won eja para sori de wa Nigeria ki lo nda alam Nigeria jaja pe o tun ja o se ijoba pe ton pe ni federal worker forums won ma joko won ni mo gbe ni pe gbe na lesson jogun enu ni be na la fi ko meje won ni pe pe awon ti won je awon apero governor ti won so adimo pe owo osu awon ise awon fe ki ijoba gbe lo si ori egberun lona 100 kan naira fun ise to kreju ti o ti owo re kreju won la won fe o won lo ti kreju o ele je nu asokuna ele ti awon ti won je ajo ni won la won so ni ojo aiku sunday won ni te ba gbagbe pe ni ojo abemeta saturday won ni la won ti bere lori oro ni pa pe won ni awon gomina won lo ba re se ipade ton so adimo pe are o iya nje awon ara lo eto abu to wa mehe gbogbe won ni o ti se akoba lagba fun ara lo be lo gbo oja ti won tori de adaba mi ka gbe owo osu lo si ori egbe lona 100 kan naira inu atokuna ati ajade ti awon ti won je awon ajo federal workers forum ti won te jade lati odo to je alakoso won Andrew Emeliese ati to je akowe agba ayo ogundele won ni bakan le to je national mobilization officer Aminu Yerima won so di mo pe awon ba ajo ise ijoba papo bi pe awon oba o egberun lona 100 kan naira won lo ti kereju ko ra nkankan oda ko ra ipo sinu oko bi ti wo mo pe nse ni gbogbo nkankan oko porokun si awon owo osu kere owo ijeun kere gbogbo eri bakan won ni bakan na ni awon owo ajele kan nbe ti ijoba se ilede e fun awon ise ijoba ti ijoba ko ti won san gebi atejade na won so ni mo pe egberun lona 100 naira 70000 naira e ti won lo je owo osu ise to kereju ton ni ki won so fun awon ise won ni ijoba igba to ijoba so pe awon fe gbianju lati pe awon sanwo na won ni iro ni o ipe nkan ton se ni pe owo osu awon ise won ko fi egberun lona 100 naira won fi le lori won ni egberun lona 100 naira ton tun wa fi le lori won wa se idasile awon owo ori kan debi pe egberun lona 100 naira ton so won tun yo owo yin o tun kokon pe gbogbo sele ton sele bi igba to pe akan mo ma fi aja ton je ise ijoba ni ori ni wa Nigeria tori de yi won ni ipete pe ra gomina ton so ni pe egberun lona 100 kan naira won ni ko tun kokon ton ba pe looto won fe ki awon osise ijoba kan ma gbadun million kan naira lo su jida e do gba iwe ro the nation la ro e ba mi yin le
0: koko oluwe na lo te si waju aki olowo botile wa Nuruddin Salaudeen ayo wale legit be akodo ni mu eni owo o ba se le laara toni aki alailu oba rilon baba tide are ni osolale akirudi for cfr oba of lagos olo eto baba fuad pe eleyin ko saju oniwaju ko keyin aki dada baba
1: ku
0: orire eleyin osuaju eleyin osuaju sugbon biru e ba sele bae bo ba je igba ni ewedu ati e ba pelu pali eja bowo ba je ti to ma le do e gbogbo la ye fi se
1: ba je lo ke ni ogun
0: a sa lo ni
1: do ma pe ni oku eko ati opo akara
0: ehe o ye ka ti ri ewedu ati eja oku eko eko le de wa
1: adura ta gba na ka gbeyan awon arugbo wa
0: ehe
1: o pe alailu a feran baba na gan feran baba ye gan
0: sugbon e lo se ka rugbo eku sugbon ko si ra fe se a ma dupe pe eleyin osuaju oniwaju ogbeyin
1: ehe
0: 7 years. Amala abi eba ti oyo
1: o
0: lo be aki

0: ni ta ba ri obirin kan to ngbo mi ti omo araye nda omo re laamu ba ba ro mo obirin kan to ngbo mi laaro e ti aye nfi omo yo elenu ti won fo mo da e laamu ba ba ri obirin kan to ngbo mi to le sami adura ni mo nso o e di aye e fun aye ipe aye tabi aso tele bi o je ki omo re o ma siwa wo o si ngbo mi laaro toni o gba ladura fun e o eni to se to nseru ise bi be le olori tabi eni te o se to nseru ise bi be le olori mo be fi inu ati ara olorun lati orun wa da pada sori eni to ran ise yen sori omo re loruko jesu gbogbo omo lom ti omo ti won fi edida laabu won fi epeda laabu won fi afose ibida laamu won fi efunda laamu won fi epeda laamu lati ma siwawo to npa elekun mama yi enikeni to wa ni di ise yi ada eru ibi ada pada sori omo e loruko jesu e ma ka aroma o Bẹ ṣe ṣẹgun àwọn ọ̀tá. Ni mo kí káàbọ̀ sọjọ́ ìṣẹ́gun yín. Ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday. Ọjọ́ kejì oṣù kẹfà ọdún 2026. Jáde lọ lónìí o. Ọlọ́run a mọ bọ́nà ìṣeré o. Ọlọ́run a mọ rin o. A mẹsẹ̀ gbé o. A ríwájú ẹ̀yin lẹ́ríwájú o. Ọlọ́run ìṣó àti ààbò yín latọrọ. Ẹ fi ìṣó àti ààbò yín bò wá o. Nígbà tá a máa padà bọ̀. Ayọ̀ ni ká fi padà bọ̀ o. Ká fi ayọ̀ jáde ká fi ìbànújẹ́ wọlé kò ní jẹ́ ìpín èmi àti ẹ. Á fayọ̀ jáde á fi ayọ̀ wọlé. Ẹni bá wá fi ìbànújẹ́ jáde. Bóyá wàhálà kan lórí tó ní sílẹ̀ òun sáré jáde nínú ẹkún òun òṣè. Ayọ̀ ló fi padà wálé lórúkọ Jésù. Ẹ mà káàbọ̀ sórí ètò yín bọ́nà òṣèré apá kejì. Iléeṣẹ́ Bond 92.9. Adéolúwa Adéfọlání Okun Adéọmọ yín Mr. Pilot ìjọba Worldwide. Ló kí gbogbo ẹ̀yin obìnrin káàbọ̀ sórí ètò yín o. Ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò màmá? Ẹ̀yin bá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín o. Bọ́nà ṣeré iléeṣẹ́ Bond 92.9. Tá a bá pé òjò rọ̀ lọ́dọ̀ tí yín, ìyẹn ò túmọ̀ sí pé òjò rọ̀ ń bì kankan. Tá a bá rí ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi tójò yẹn ń dà wọ́n láàmú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ ní kíákíá o. Kódà ẹ lè dọ́gbọ́n ya àwòrán ẹ̀ tẹ́ bá lè yà láti inú ọkọ̀. Kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sórí Facebook wa Born 929 Live. Torí mo wà pẹ̀lú Babafẹ́mi Akíntola, Head of Department ICT Bond Defense. Arákùnrin yẹn ló fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti máa jẹ́ kí n wà lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí. Torí náà ẹ̀yin tí ẹ bá wa ọkọ̀, tẹ́ ẹ bá wa ọkọ̀ ní o. Tẹ́ ẹ bá ń wa ọkọ̀, ẹ dákun ẹ má gbé sí Bond 929 Live lórí Facebook. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ máa gbé sí ẹkàn gbéjù sílẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, n ò ní kẹ́ ẹ máa wò mí lórí Facebook ẹ máa wakọ̀. Ànírógún àkóbá, ànírógún àdábá o. 1929 Live. Àwòrán tẹ́ ẹ bá fẹ́ yà síbẹ̀, bóyá ọ̀nà yín ló ń yọ yín lẹ́nu ló ń dà yín láàmú. Ẹ lọ síbẹ̀, kẹ́ ẹ lọ jù síbẹ̀, ẹ ní Mr. Pilot, attention Mr. Pilot, bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ nu o. Alàgbà Jerry Abisẹ́ Jasa.
1: Ọ̀gá mi ṣe wà. Èyí á dá pẹ̀lú ògbọ́n lọ́hùn.
0: Lágbára
1: ọlọ́run. Ọ̀nà ọmú ṣe ibi tó ń ṣe dé níbi rébò. Bí rébò yẹn náà ṣe ọ̀nà yẹn dé, wọ́n fi ta lọ́kìn sí i, wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n láti rébò yẹn ti lọ dé ìjíòro, ọ̀gá ara sí mọ́ṣáláṣí ti lọ dé Kàlàkútà Republic, nígbàlẹ̀ yẹn lábẹ́ bíríìjì yẹn, ó burúkọ jábẹ́, ó burúkọ jábẹ́. Ẹ jọ mo fi àsìkò yí bẹ ẹgbọ́n wa Ayíǹde Mákọ̀ láti mú ṣe. Ó bá agbègbè iṣẹ́ kó pe àwọn tó máa pè kankan tún bẹ̀yẹn ṣe. Àsìkò yẹn mo tún pe Chairman wa ní traffic ambassador. Kó bá wa pe àwọn tó yẹ kó pè lágége, lágége láti bó ṣe, kò ṣe é gbà kò sọ̀rọ̀ lágége mọ́ o. Ibi tá à ń gbà níbi níbi ní òkè Kòtò kò ṣe é gbà mọ́. Ibẹ̀ ẹ ó ti bàjẹ́ tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ bá agbègbè iṣẹ́ ẹ jọ ọ́ láwọn yìí lọ́wọ́ o. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí Tọ́mílá Bridge. Lọ́wọ́lórí Tọ́mílá Bridge àti mu láti Màkókó. Ó mú o jágere díẹ̀ láti ìyànà òwòrò. Títí lọ dé kọjá wọta ìfẹ́ wọta brọ́ọ̀ṣì yẹn. Títí lọ dé Màkókó láti wọ̀ láàrọ̀ ẹ̀. Kò dúró digbí o, ó mú ìyàtọ̀ wà ní gbogbo ìpínlẹ̀ àná lọ. Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
0: Hello sir.
1: Hello mo gbọ́ yín sá.
0: Ṣé kò sáà sójú gbogbo ibi tẹ́ rin ìrìn àjò yẹn gbà kò sójú mbẹ́.
1: Kò sí Daniel Ojora ni owo ni sagba wa wa ta wa ni songbo ni won daji e Ojora osugbo lawo bayi oru mo pa bayi lo tomo labi
0: e se mo dupe sa e se mo dupe orun lago meje koja bu e pe ko sojo asodun lo orun lasiko ta wa yi oda number ti alagba jere abise ja pe si 0818150920 ni boya bi teyin na wa wa laaro yi boya be ha boya be wa laaro yi boya be di boya be wa laaro yi boya be enira lati gba 0818150920 ni hello
1: e ko ti masa
0: alagba tunde se wa
1: mo wa o ti sa
0: era
1: awon ojo na ni Lagos by the expressway Maybe Robert, you obviously see, I report about Los Eco. Robert, you see, you see, what your country are doing. Put the bringing of the city, I hope I won't. You see that. You may have the Lalo Nessie by Porto Malo. Me, Akimapo, Lati, Beggar, Tabadino Garage, the Beggar. If you see, I want to mention it was in by a tea. I want last month, see, Charles Gapo. Don't stop for one. But don't you know? The book is up to the Public was
0: on the bar, you go to the
1: shop.
0: fun won lati office pe kon lo se ko to yen ni eni suru esa eni stade ba e ma ja jija bi ni ti e ti wa gbe kale en tin pe ah won ba ku ti ba se nu ona yen so tele pe o wulo fa won oko yen na lati wo bi ibudoko yen o abi ibusoro de la ma pe ni te wa so yi a wa gbe igbese lori e public works o wa pada ba se nu ona e se gbo
1: e se so e ma binu elekeji ninu hello sir
0: o ya iropo lori la
1: ni ke tubo so ni nu garage buwa le by meta lo ambe ejo ejo ko ba yan won yo ko wo le by meta ko si kokon to da be a jo le bo rogun ogun be
0: le by
1: meta
0: ni bi
1: mo so pe
0: ehe
1: pe mo ko be koja lona meta to di market se le by meta o da mo se gbo npa mo to je ibe de ni gbo mo to wole ti atawon tantan la atawon mo to orisirisi gbo le by o da mo a jo so ijo ba wa je ti laye be
0: kon da nkan si oro ni lojo ta yen abi o da ni ke tugun apart o da alaji 1010 mo 10 so se n gbo mi ibale bayo ehun te se any whatsapp number mi lowo
1: beni sir
0: ohun ori e lo mo fe ke lo be ba be lohun yin e ti e lohun yin ko si ja nbe oni awon kan ti ma fi kini eran se si lori oro ketun yen e ma ri yato nbe laipe lajina
1: sebo
0: alaji 1010 won gbogbo mi ogun gbogbo mi awon to je branch chairman ni UWK2 ni mo tin daruko yen gbogbo won lo ma papo won lo ram to je kon la okuta kon lo da sime le ni sola bi won ba da sima vejo so ga te sego ma vejo station ma ta ba sego leni ti won ba je ba yato dola e je kin gbo to ba lori eto yi lola e je gbo se gbo mi te ba ri yato e gbo sego yen mo te jeri oju won nibo yen ran won se o brado mo ti ejeri binti laye oliko ijonsin brado edakun alaji 1010 ogun gbogbo won opon ketu to je brand chairman ko gbo ise lori e ajimo muya
2: ala ka o sta
0: sewa
2: nkan te ni en so yen oni nkan to pe negotiation nkan to fe ko oja fruit market yen
0: yes sir
2: ke o ko won pada mu ninu ilegun aye gbogbo contractor to ba sise oni nkan to pe ni CSR
0: corporate social responsibility.
2: Yes. Won le dati be yen. Iyen dara ko niyan. Elekeji, awon ton gbo won be so be charge e won le ka charge won.
0: Yes sir.
2: Mr. Pilot. Ejo. Mo be yin ni. Ona Ikorodu to lo ti talking. Tanpo se fe ni. To ba de se fe ki won te dada. To ran communities ti.
0: Tun ko lo no maya. Un ko lo no maya ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: ọ̀nà ọmọ yà ọ̀nà yà ló ṣe yà sí ọmọ kò rí ànà yẹn ẹ̀mọ tó jẹ́ kò sí ohun tó lè fi lọ́kàn balẹ̀ pé ọkọ̀ tó ń bọ̀ lọ́kàn yóò ní padà dojúkọ yín kó gba yín accident ẹ̀dọ̀ kòlíṣàn ọmọ pé tóóró ni ọdọ̀ dá sí o àmọ́ very tiny ẹni sùúrù ta ló wá sọ wípé wọn lè fẹ́ ọ̀nà yẹn wọ́n máa padà fẹ́ ni kò sí tó burú tọ́lọ́ ẹ̀ bá jẹ́ ìpele mẹ́ta ojúnà mẹ́ta lọ́tún mẹ́ta ló sì
2: ọ̀nà láfútẹ́ kò jáde síbẹ̀ ó ti di yunifásitì nsìn ọ̀nà yẹn ti jáde sí tamaga gbogbo tamaga yẹn infact mo yin àwọn lásán tó ń ṣiṣẹ́ ńbẹ yẹn kò infact kẹ tó lè bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ọ̀nà yẹn ẹ̀ẹ́dín sí ò gbogbo àwọn máyà ádámọ̀ yẹn ẹ̀yìn wá tó bá máa ráwọn ọlọ́pàá iṣẹ́ ìgbọ̀pá àbímọ lọ́nà ní àárín àgbọ̀wá sí máyà a de pade police checkpoint mejo
0: eni suru se won to owo ni abi won yo yin lenu awon olopa convince yo oro tutu ni wa so dori won mo pe giwa olopa ajibi tun yidi isu ko gba kugba oro tutu lo ma jade lenu won
2: tactica yen mo rawon tactica awon yen wo black awon yen ma wo black awon yen o si lona obe awon yen ba pa baba yen so politely
0: ah eh awon mi agbe lo yin pe anything for me my oga se mo pe yen si da e ma gba bi pe iduro won lona yen na eto abo ni loto o ọ̀rọ̀ agiribe yìí
2: ẹ wọ́n fẹ́ lọ nìyẹn pilot tẹ́rí àwọn àmì kan wà ní after bridge tàbá kọjá ìmọ̀ta àpapẹ̀ wọlé sàgbọ́ wa ṣe àwọn àmì yẹn kó wájẹ́ pé àwọn point mẹ́ta àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ló wà lọ́nà yẹn ó wà mọ́ effective àwọn àmì yẹn wọn bèrè wú wọn ní kí gbé wind down tẹ̀bá ń play music wọn ní kí stop wọn wojú everybody Well, intelligently. All our boys can only go to local park. You want to go there?
0: Why? Why? Why? Why? Why? Let me meta eh ri bi to ti lo ko roju eh ota bon jade repete ni korodu ni abe ri mo ni
2: be mo ri
0: moto kano moto kano un to ko jade nu oko e buru jai
2: se mo ko bi ti so fun yin
0: e wo
2: pa o be to tele moto yen oni moto mo won ri so ono yen nkan ta need lono yen ni ko widen ono yen ko te dada
0: aji mo muya
2: sa
0: ara yin ni e so ara yin ni e di mo eni ba mi kukute eni ba mi kukute eni suru en ba mi kukute kilo mi
2: are lo mi
0: are eh le ji pilot gbe wallahi tele eh ara yin ni e so
2: ta ba ji yin gbe a ti bredia
0: ejo e ma da ko mi mo eh
2: oda emi ati njo ma lo ti bi odo mi next month
0: nbo nle ausa
2: e mo bi mo
0: bi lo ile lo mo bi state o mo bi wa ipile olowa
2: Mobi Adamawa, eh, you know, Cameroon.
0: Adakile. Come here.
2: Adamawa.
0: Eh wo. Ayi won mu ya mo le ma gbe call mi mo lodun yen jo. Awon bi te mi lo mi o dara. Olorun ma je. Hello. Ami o, ami o. Ami o, Olorun wa tun won le o. Olorun e wo, se ma gbe otoro. Ti ba so fun pe eti mi ti kun latojo Saturday tawon yo bu enu atelu awon to soju di oba ti e kan soju di oba pelu awon mo wa to wa lahamo kini kan mi ti e le fesi se wa so pe ko ye kan se ni se po ye kan se ni eh awon orijinisi oro wa nbe o ka ma toro yi boro oselu amo mi ni paro un tawon yo so npa e o lagbara o lagba ku ti wa e ku ti wa jele yoruba niru e ti sele ti awa yoruba ti wa njo ta yo bi igba tin kankan o sele ah sha ni ku awon kan ni a to gidi oba yen ni kan omo yen jade ni to pe ko won tun won le ni to jo mo ra won eh alagba samuel baba
2: eh won ni je sha omo e ko won ma je wa gba
0: olohun lo ba to nu e da lowo olohun aran wa lowo orilede nigeria olohun o la orilede nigeria koja ko ti pe eh ko ti pe awon lori wa gbianju olohun lo ba to ma se atunse to peye olohun a de se
2: anu
0: mo le de bayi
2: Mama.
0: Yes, sir. Mama.
3: Mama.
0: Ami o ya loja ko ti ala ja samo ya bi dada awa jo samo e mo binu yesa
2: Mr. Pilot o ri bridge yen
0: yesa
2: awon ko so pe nigba ko awon ni ko tun wo post ti o ja possible ko fi sere be
0: bridge o sa
2: egbegbe
0: bridge o sa
2: o ni bibo o so di yen awon ko ba so
0: pe be ni be ni oga ma gogo ah oga ba da ni oga mu ibi oga bola mu ibi ah Oga ni.
2: Eh, no ati
0: awon to lu wa se nu se ni o.
2: Ah, e ba mi ki won, emi no ni ti yan lojumo.
0: Yes. Toshi wa nbe ni.
2: Toshi
0: wa lo se bi. Eh, mo to sele. Ka ni pe mo ma rai lojo Thursday ni, mba lo sise pupe lawon e UAT W to wa lo shodi, gugu branch amen to wa lo shodi. Aba ko gorin yen, aba ko lo sinu arena. Amo ki ma se leri bayi amo to ba wa nbe di opin ose yi mo se leri laju olohun ojo isegun tuesday to nbo tabi ojo bo thursday to nbo mo ma pe sajon o la bi to governor won a gogo branch chairman secretary treasurer at gogo awon to lenu ti mo ma ndaru ko losodi yen amo lo ko ogorin yen amo lo ko komo sinu terminal sejo
2: mo je ri ba falo si o ma to ma fun mi se o ma to ma
0: amo mi ni paro fun yin ah mo le ma ra yen lo se isa
2: ami
0: yes I say ma gbagbe to ba wa nbe di ose to nbo ojo aje monday tabo ojo isegun tuesday te ba fi to mi leti e dakun ko lewo mama e ka roma ni ewo ni e ka ro nbe yen sin ah mama mo wo yi lori facebook mi ri lori facebook
3: e oro mi e se oro ti mo fe be
0: so lo fe gbo ni abori
3: ori facebook
0: iro mo baba fe mi se mama lo facebook bond fm live won la won ri oni bread lori bond fm live mama kilo je kin log so facebook wa no ke ma share ke ma like e eh o ye so
3: o ti so ni yo lo school ma fe ma dara mi na
0: mi ti mo so
3: mi ti gbo tan se mo fe ma dara mi na mo le lo fa se ti ma so eh o le problem
0: Ah, Mama o.
3: Eh, oh, mo ti mo fe so.
0: Yes, ma.
3: Sori lati Ilaje.
0: Yes, ma.
3: To fi de complex PGC.
0: Yes, ma.
3: Ah. Ye fe ti gba titi be yan.
0: Hmm.
3: Owo bi to wa ku ni awon agboro na tin block one tin tin gboro tin si se ogun ti won se.
0: Hmm. Bo la won ko to mama. Bo lo ko to ku se wa ko jama.
3: Ah, eh gba si oba wu awon nasana aja tori mo se fe wo lori won lo laja in sise
0: aluma aluma ni ebere aluma te ba ti ri awon omo yen te ba ti da won duro pe wa shama yin ko aluma pe Mr. Pilot lo ni ke ebere aluma
3: ma se worry emi ati mi ta yan supo
0: ewo
3: a lo do won
0: supa bi olado olopa oda oda ko si wala
3: tori aja yen aja ye
0: pe won le ma je wole e mo lopa dani ko tun mo so pe ma ri sia ma mo so password fun yin mama e mo joba se mo bi toruko yin sirekun deja
3: tori ma je se bi gba mo so fa pe mo fe wa won lo ni se be mi mo ni mo fe wa yan
0: e won oni je ri mo de fun yin password oruko te ma lo e tun chako mama
3: ah
0: he koda ke wo sodun yin lo won oni je wole mama eh
3: e mi te mi wo sodun lo
0: ah ah
3: ya bread
0: ah ah
3: ah
0: oda o
3: se won so fe pe mo ra sodun ni de ko ni
0: won
3: sodun
0: won ra sodun fun yin baba baba sari ko la won ra sodun fun yin baba ode la won ra sodun fun yin baba la ori ra sodun fun yin eh ona bi merin le ti gba sodun leyin nikan
3: o o ka won sa o sori yen yen ko kan ka die
0: ah
3: no bi oba re yen o kan ra ka tin tin ke yo kan e wa ni to se bayu eh
0: ma ma o
3: ma wori iwo lo face awon arabi
0: awo
3: baba ode logun a n fe so le kan wo mo wo ri wa yo mi fe no sota e be ti mi o ka lo ara mo wa ni wa gidi kan olorun fa baba ode to ba ti lo baba ode owo na bi o se ko wa le so ti gba
0: baba iwo ready olorun cha ni lowo iya yi tori olorun ile je born 92.9 e je ma ka se to ile die die o ba je nki awon lojo bi oni ka bere latodo olojo bi oni o inini ayeye ojo ibi omo alaji movin adedeje oluyege transporter fun rai ayuba ayoba mi oladua oluyege eh bo ba lu gba odun laye ni ko fi se ategbe atepele se nten o to ba gbo tanke transporter ayuba ayoba mi oladua oluyege baba re your father alaji movin adedeje oluyege baba e gangan original father ni o lo ni ka ki e pe gba odun odun kan ba kan la ki omo ologo yi na happy birthday to Murire Oluwa Mary Abike Alale to ba ngbo wa Murire Oluwa Mary Abike Alale your dad and mom baba re ati momo re Mr. Alale Olariwaju ati Mrs. Alale Ibilola won ni ka ki e o ise ile na se pataki ka je won ni to ba nwa eyan eyan re to ba de nwa olorire olorire re lo fje ka se ikini yi laaro toni o pe congratulations oloselu to gba mose congratulations oloselu ti gbogbo ilu nfe papa julo gbogbo ejigbo lo nfe eyan re o obere o e ku oriire sa congratulations honorable Mansurudeen Oloede Bello obe gege bi gbogbo ilu ejigbo se fi owo si pe enike lo je oludije labe egbe oselu APC lo soju awon ni House of Representatives nilu Abuja ah honorable Mansurudeen Oloede obe congratulations congratulations e ku oriire te ba gbo tankin loni ge bi oloriire honorable Mansurudeen Oloede Bello obe en to ni ka kin ni honorable Ajibade Ojo Adeniyi ti won je CDA chairman Ifosi Angbaka awon tu wa ni Nigeria Association of Registration and Air Conditioning Practitioner Ejigbo Sona chairman won tu wa je PA Olubadamoran ati olowo otun si se gbadamo si Yusuf Jayoba ti won je ore oba of Ejigbo and Ijoland congratulations honorable Mansurudeen Oloede Obe ko si asiko pupo mo lori eto laarin iseju kan mo ki yin o Alhaji Dr. Otunba Adewale Awala Sabanu Wale Mo Balogun eseun sa o eseun sa eseun sa mo ki yin Alhaji Isaac Tikare Alhaji Soku eseun sa o mo ki yin mommy Alhaji Ashukura mo dupe Oluwa Sunny mommy Alhaji dupe Shanshan eseun ma o Alhaji Taufik Erin Lomo ti won je chairman Atan Yano Solo eseun o mo ki yin Alhaji Musilu Babatunde Badu finest of the finest Alhaji to show eseun sa o eseun igba gbogbo olohun ni fa awon motin na le ile ya ti ni Canada ti won wa o comrade obi oyenuga are makọ lati mu kin eseun sa o alaji gbo fa kesta keshuru
4: ati pastor soda itudi e meji mo paruko yin po siwaju olohun oba to lagbara julo olohun ama ba mi toju yin o ma toju awon omo inu ese won alaji adeola lawa worio ese won sa o alaji sai yekin akeje gbugun pata mu si akeje ni olori onumaru agbugun lipo kiro gbugun mo ki o ore oluwa latifat ogunaike lo tu eto alagba ganiu ode femi Mr. Femi Totis mu ki eyin na lagbagbe olomu gbugun bariga babele ba kisi amarun komre dayo tele at temitola olomu gbugun bariga olomu wa to je branch ama yo asi doju bariga branch mu ki awon na mo si ni bodo gbagbe gbugbo wa olohun ni fi wa sile lagbolo mo fi okan deji o ti de lati saudi won si wa ni saudi alaji akin gbugun la ran oku die ba femi akitola ni won je ke ma ri mi wo te si ri mi gbo lori Facebook bond 929 live e ma fi page yen sile bond 929 live e ba ton kalike ton kako e share ni jebe ke de ri daju pe e lo tekini ago e ta ba ti wa live yo ma tan ji pam pam bele yo ma ji ni adiolu adifola ni o ka lo ko temi o dabosa e ja si jeje o abolo lo gbogbo wa

0: ma nuro ni yo mo pe du wa wa dupe lowo olorun oba lojo tini to tun je ka rojo tini ojo isegun to je ka ri layo atalafia eni ojo isegun ogun re ba wa se o gbogbo won te de ti senu aye wa olorun oba ma je ko gberi mo o eni na ni ojo keji ni osu kefa ati bo se otututun osu kefa bayi idaji odun ni lagbara olorun eni wa to ri bere arin yo opin yo ri lagbara olorun na atalafia lagbara olorun bibi ina re bi sara balogun koko nu we royin o nte si waju
1: me ni adupe lowo olorun oba olorun ti a o le daduro iwo la so pe ati iyan to go fun gbogbo ojo ka ma ni oluwa lagbara emi mi tani ma beru oluwa lagbara emi mi tani ma fun aya ko si aya teyin ma je ka beru olorun ba wa pelu gbogbo wa pelu mi wa pelu yin koko nu reyin ti esi waju temi so pe agoro akinwole amulokokan ijeji
0: ninu iwe iroyin the punch laaro ti mo ti fe bere iroyin temi o latari abajade ibo abere to wa ninu egbe osulu adc ele to ye pe en to fe dupo si pare ti ibo ba no 2027 nigba ton se lo se bo nje mo pe laarin won meta to fe dupo sipo are ninu egbe osulu adc ti ibo ba no 2027 ounu lati ri alaji ati ku abaka to gba kan je gba keji are lode wa nigeria tele ri ati eni to fi gba kan je minister to ri si gbogodo kokko lo le de wa na yin alagba rotimi ameti pelu alagbagbo tarigi onisowo paroko onisowo oloselu ni mohammed ayatuddin nje leyin igba ti won pari eto idibo abele o na ni alagba ti kwa baka lo jawe olugori o gege ben to ma se kan gbagbo to na ma bo sta fun ipo are ni odun 2027 pelu ibo to po na billion o le pese pese de yen 1.846370 ti o na lo gbe wole nje mo pe latari eleyi en to fi to to gba kan je akowe agba fun ijoba orilede wa nigeria iyen alagba baba ti ilawa o ma fun re koda won ati alaja ti kwa baka won tuto sira won loju won foju gba la ni ojo monday to koja latari pe pe ni bi esi dowo na bo se jade won ni ko te won lorun pe won soju saju nipa di eyi baba ni o nko we fi ipo na sile ni ipo o kwa o se egbe na egbe egbe osule adc pe won o se mo latari iwa abaje iwa jebanu ati bo se ngbojo final ti bo abele se wayo nigba ti obo ibere si soro fun awon akorin o lohun sa dede kuro o ni ta ba we ba bere to jade nu e ton se nu egbe osule adc lati yan ipo are o le ri pe gbogbo mo se se lo won ka loju na ba ele to de ka won fi se anfani ati leyin fun alaja ati pa baka ni lati pe on lo wole gege be to fe du ko si pare ninu egbe osule adc ni ibuba 27 nipa ade yi gbogbo awon ase mase ati awon sugba kan bokan ninu awon wa baje ton se lo ni o da ohun o se mo ohun kuro ni egbe osulu adc baba ati fun re o lojo aje monday pe idini to fi kuro pa se ma se ati bo se ngbojo final ninu egbe na latari ibo to waye ibo abe ninu egbe osulu na lo se kowe si ipo na sile egbe na sile pe ohun o se egbe osulu adc mo ibi ti baba yi wa n lo ati mo ba sugbon to ba lo sinu iwe the punch e ka lekun rere
1: iwe iroyin the nation ti na ni mo wa bayi o nibi ti minister oluluwa nilu abuja yinson wike ti so di mo pe gbogbo eyin egbe oselu ti e fe dupo are pelu are bola tinubu ni odun to nbo won ni egbe oselu yin o ni kimi o ati pe e to be won so le di mo gba gugu ni iwe irin to waju alegbele la re to so di mo pe wike o nfi awon egbe egbe oselu yoku so pe o fi won se ye pe a e to be le se e wo ja te nja ninu egbe yin na le tele tele en bo enu an te lu egbe oselu all progressive congress pe egbe won duro dede nja le nja sele ninu egbe won won ni wa wo kilo sele ninu egbe yin na alaye lesese ngba ti won ba akorin so ninu foran itan gbe sode ngba ti won gbo oro lenu awon ta won akorin gbo oro lenu ti won bi won ni ibere ti won si n daun lorun awon akorin nilu abuja eyi ti waye ni kopo kopo won so di mo pe ni egbe oselu awon ti won fe dupo are nile nigeria pelu egba keje are tele tele atiku abubakar ati ti african Democratic Congress Peter Obi ati eni keji re ti won jo n ta kongo rabi kwakwa so inu egbe oselu inu egbe oselu ADC won ni atawon yoku won won ni ato si ti egbe oselu ADC ati NDC nile Nigeria awon medogun mi ni won tun fe gba gongo pelu are bola tinubu lodun to nbo gege bi are sipo ni sipo are nile Nigeria o won so di mo pe ngba ti en so pe nile yin so nwe kan si so di mo pe awon wahala to se inu egbe oselu yin ta won meji meta ndide ti won ja pe won fe de awon fe de po are inu egbe yin mo se so pe egbe oselu APC o duro dede awon kan na lo se inu egbe yin na inu e wo dada minister na won so ni o so npa ni nitu nkan to se inu egbe oselu PDP won ni ni bayo won tin gbe lo sile ejo won si bara won ja won lori awon nkan to se inu ninu awon egbe won won ni embe nu atelu egbe oselu APC pe won ri se won ri se eyin na nu egbe yin se egbe yin duro dede e wo nu ile yin wo ke to ma so e ke ti ma gbe enu atelu awon the nation taro e logbe
0: o da to ba je toro oloselu ni tibo 2027 je ke leyin o ki pada sinu ore ni telegram laaro ti ki wa lo si ipinle kano bo lo se je me je mo pe egbe osulu pdp won ma so laaro ti nigba tan wa yan awon eyan sakosako ninu egbe na ele ti won yan yusuf ado ki bi agege bi alaga fun egbe na ni ipinle kano ma so laaro ti ni won ni tibo ba 2027 en to ma fa kale ti o bo eyan ti mo o na ni oloye gulo jonathan lo ma duko si pade 2027 ni egbe osulu pdp ni pade yi won ti se tan lati satileyin fun baba yi o ninu oro to jade ninu awon agba sankosanko ninu egbe pdp ni ipinle kano no no se pade papo no fori koko so dupe ko se ko sai se o gulo jonathan no ma ton ti fasile no ma satileyin an de ma ri daju pe gbo nkan to ba gba no ma fun lati pe olojawe olubori gege bi are ni ibo 2027 nigba taragba ki ya ri soro bi mo o ni awon igbese kan ti awon egbe oselu to ku awon alatako to ton gbe ni ni pe ki ijo won ro ijoba papo pe igbese tan gbe lati je ko egbe oselu kan na lo ma duro ni ko je ko ri be o tori pe kini nigeria ta wa yi egbe oselu le jade lati fu enikan sile abeni keji sile fun ipo abi keji oni nipa ade ijoba papo ngbiyanju lati je pe egbe oselu kan na lo ma wa ti o ma sakoso ijoba titi la pe ko je ko ri be nipa ade ye egbe oselu pdp ni awon ti duro to pelu atileyin awon eniyan ati pe awon eyan nife gulo jonathan dada ngba to ti se are tele ri pe igbese yin lo ma je ka won le jawo oluborio o wa rogba awon to wa ni egbe oselu pdp ni ipinle kano ati awon ipinle to ku wi pe egbiyanju e sa gba agbara yin ti bo ba 2027 e je ka satileyin fun gulo jonathan ko tun bo nile kan si gege bi are ni oride wa ni ja ninu were ni telegram mo ti re ka laaro ti ni
1: iwe engineer na ni mo wa laaro e ba se ntasi waju koko nu were le se le bond fm 92.9 keja won ni egbo ikilo o e dekun iroyin eleje lori isele to isele lori oro ijinigbe nle nigeria o ti a ba wa won we iroyin to awon ju wa laaro e orisisi awon eyan ni won ti n gbe iroyin eleje pe e wa gbo o awon bandit ti gba awon kan bi kan ti gba awon bi kan bi kan o eleyi to wa nu re ni iroyin nation laaro e o sele ni ipinle oyo won na awon meji na olopa ti mo bayi o ti won gbe iroyin eleje pe e wa wo awon bandit ti wa gbugbu adugbo lamini ni ido ijoba ibile na to wa ni ipinle oyo won si pa eyan mefa o won ni iro leleyi nigba ti ile ise olopa pe o pe awon ara ilu si oro yi won ni eni yi o te sori oro whatsapp e pe o se voice note be pe oye wa wo won ti gbe awon eyan ti mo awon eyan kan won ti bandit ya wa dugo ido lamini community won lo ti wo be won si pa eyan mefa won ni nigba ti won se wadi oro yi won ri pe iro patapata ni ko so konu konu e won ni bo se tele isode bele awon ti be si nberu iberu bojo won ti nsare kiri eru ti nba won ti nsa sibi kan sibi keji agbonuso ile ise olopa na alayan de olayinka won te sita ninu ati ajale tan te sode won ni ba won se de adugbe won ri pe iro patani oro ti eni te sode won ro gbo ara lu pe e dekun iroyin eleje lori isele to isele ni nigeria ti awon yan ronu lori e egbo ikilo eni keni ti won ba mu won ni file lofe ko ma lo di nation lo gbole laaro yi
2: fm 92.9
3: dokita eli ewo emi ile ji wo ewo eje sare ra kiakia ni bo ma dowo di owo fun ape tabi di owo fun enu re nsise loju ojumo fun ni itoju pipe pelu double herbal basil toothpaste tun ni basil tin da gbogbo erigi re ginger to ngogun ti gbogbo kokoro arun inu enu ati mint ti o fun eni emi dara dara fun igba pipe idabobo pipe lo dara ju eni
4: double herbal basil toothpaste egbo igi to daju idabobo to peye
5: Do waka coffee start anytime because of smoke and dust. Use comics, make your day relieved.
6: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where if you work, sharp, sharp.
7: Oh yeah, try comics cough syrup.
5: Yes, oh. Comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and be relieved.
7: Comics na confirm.
5: Cough, drink comics. It day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
8: Time don't finish, and you not get money to Richard. Or your jetter don't finish, and you not get money to solve. The GT Bank airtime and data load day for you anytime.

0: yin tesiwaju laaro teni ni le se wa bond 92.9 je kin koja lo si ipinle osun ki lo ba gomina ademola adeleke kini baba e ma se o ma gbiyan gan won ni lati gba ton ti gori alo fe ge bi gomina ni ipinle osun ni gbogbo e tin lo ni rowo rose papa julo eto oraje ati awon omuludo ni ipinle na nipa ade yi gomina ma so ri mo nigba ti o nba awon odo sodo pe eyin odo eyin lo gojo ola o e gbiyanju lati ko ipa kan CKG ni isejoba ipinle osun ba kan na gbogbo te ba ni lokan gbogbo te mo to je ti ogbon nu yin elo lati je ka mu yan mo yin kai na gbe nkan rese ni ipinle osun ngba fi abayin so mo to soju gomina ni ipinle commissioner to nri si oro aje ni ipinle arabirin bunmi je yo lo ma soju gomina to so pe gomina gbiyanju lati je ki awon odo ko ran won lagbara o ni awon eto loloko jo kan ni gomina ti la sile lati je ki awon odo ni ipinle osun ko na je yan gidi kan de ni lo si waju ninu igbesi aye won bakan na lo wa rogba awon odo patapata ti e ma fa aye sile lati je ka awon olosidu kan loyin fun idi kan bi keji tori pe kini won ni owo to ba dile nkan o na le subo ni se ko ma ba di ele o lasiko eto dibo tin bo ka awon odo kan sora lati ma je ka awon kan lo won lati ma je ki danduku lati je ki ogo ojo awon lo ogo ojo la won ko di afiseyin ni pa ade yi commissioner yi iyan lagba bomi je yo o wa rogba awon odo patapata pe igbese ti gomina igbe lati ru awon odo lagbara ni awon agbegbe kan ni osogbo ni ipinle na oni yo so eso riro tori pe wakati bi 24 ototo ni gomina lo ma se lati di pe oro aje ni awon agbegbe kokan o bureke si dada ninu wero the punch lo wa la royin
1: Nigerian Tribune te na ni mo wa bayi obi koko nu regime test waju le se abond fm 92.9 ikeja ipin na se na ni n fe tele e lo bayi nibi ti ajo elected bo le Nigeria the independent national electoral commission inec tin so mo ni pe eyan ara ilu akin jade dibo lo mu ifaseyin bayi to dibo nle wa Nigeria o ati ipolongo to peye won so eleyi nigbati

0: ni won so fun awon ara ilu ipinle osun ni won se ngbarade fun idibo gomina ti ma waye ni osu kejo odun lojo kedogun won ni mo se ngbarade fun idibo yi won ni ara apapa yen ara ipinle osun won ni se abani ijoba kan wole won joko sibe won se ti won won ni popopolopo igba ni awon ejo leti idibo ma nja lati lo polongo fun ara ilu pe e lo foruko sile fun idibo e lo foruko sile lati idibo won opolopo awon yen ma so pe ah ko awon ton se gan oyi awon won na awon si ma se awon polongo lo sisi fun ara ilu lati ri pe won mo awon to ye komo ki won le ja ki won le darapo pelu ati lati darapo lati foruko sile lati dibo ni Nigeria won ni e mo pe amo ton si pe ojo meji odun meji dilogun lo leto lati gba card dibo ati lati dibo won ni e wo en ohun to fa wahala ati idam papa nipa eto dibo ni Nigeria to opolopo awon ise ki n ku gba ni pe won ni imo ijire to peye ninu eto idibo won ni gbogbo Nigeria won gbona mo pe eto awon ni lati bosta lati dibo ati lati gba card dibo ki lo je pe ajo ma fowo si ko le sese fun wa won ni won ni opolopo awon ni mo se pe ah pa ma kuku dibo na ah ni ri nkan to je lati bi won ma ru won ma ru na ma daru ni baba ni won ma daru won ma daru e ka na kokko jade ka seju se won na o won ni won gbe ipolongo won lo sodo awon ara ilu o ni to wa ni awon to wa loja awon to wa ni moto awon ti won wa ni bareke oko ati awon asaju esin ati awon ilewe gbo awon to ran kan patapata ni won gbe ipolongo lo ba o pe e lo foruko sile lati dibo ke jara ko mo isejoba ko le je pe isejoba awon ara wa a jo gbadun eni won ni wahala to nsele papa ti won fa ifaseyin fun eto dibo le Nigeria opolopo omo Nigeria won gbagbo won de ni imo toto ninu eto dibo ni won se foruko sile lati dibo anek lo so be la ro yemi ko Nigeria tribun lo gbe
1: o de a to ba je pe ipinle osun lo de mi o pada silu eko ta tin ka koko wa iko aro mi sale gbelegbe latari igba bele to waye inu egbosulu APC ti won yan akoko kan to de ti tari awon oruko si iwe iroyin pe to awon bayi ni o jawe olugbo ninu babole to wa ninu egbosulu APC o awon to ma lo soju wa ni legbe ma soju sofin ati legbe mo asofin ipinle eko nje mo ko awon kan ma ti be si fe unu won pe awon o ma ni gba bo lo si je ni agbe osulu APC wa so la ro te ni pe gbogbo nkan te ri oruko tawon tari sita to jade nu iwe iroyin pe awon to ma lo soju ni ile igbo ma soju sofin lewa to ma lo soju ni igbe ile igbo ma sofin ipinle ko ton tari oruko won kaakiri sinu iwe iroyin o ni mo se ma wa ni ope ko si mi nkan to le mi gugu yin te binu e lo jeburo awo gbebe o won ni eni to moju ogun na ni pabi ni re o eni to je alaga egbe oselu APC ni ipinle eko alagba ko ni na so je labi lo ma so ni mo ni ipinle eko ngba to nba won akorin soro ati awon lenu loro ati awon sanko sanko ni egbe oselu na lati ro gugu awon to nbi pẹlọ jẹbure awo be gbebe e ma binu mo tori pe kini gbogbo te ro pe ko gbogbo nkan te ro ko binu ko n soro binu gbogbo ruko ta won tari to fe lo soju ni legbe ma soju sofin lewa lati ko lo si olulu abuja ati ti ijoba ilegbe ma sofin ti ipinle eko gbogbo ruko ta tari e bo se wa na ni ko si nkan to le mi tori pe kini ababo esi ibo abele n to gbe jade tawon yan fa won to fe ko lo soju won na ni won ti na ti dibo yan na ti bo sita yen nipa ade won ni lara won ti won te ruko won sita o na ni lati ri to ma lo suju legbe ma suju sofin le wa lati ko lo ti olulu abuja lati ri alagba abiodun faleke ti ikeja alagba mudasi ajayo obasa agege babaji ni bensi koroju muftah egberongbe apapa egberongbe apapa ati moses olariwaju iyan amuwo odofin ba na lati ri fuad kayode laguda suru lere suru lere kini fuad atandala wa etiosa ati wale raji iyan epe en to wa dobirin ninu won o na ni arabirin olabisi adebanjo ti egbe osulu ye pe o ni kan ni obirin ti ninu awon ton kan ruko to ma soju ekun alimoso ni legbe ma soju sofin le gbogbo eyin te bi ne lo fokan bale ko si e bi a se to bo si e ko ri ninu egbe na lati to gbogbo ruko te ri to wa nu awon owe iroyin bo se je ko ri na ni ko si kankan to le mi o e lo fokan bale didun lo so ma so the punch lo so di ma la ro tini
0: koko ni were n te si waju en para sinu were in the nation je ke na wa si ipinle eko ko wa se oro oselu o oro oju ona wa ni ijoba ipinle eko ti so di mo pe awon ti se awon se ogun o nipinle eko loju ona ise to le ni odunrun ni awon ti se nipa itoju awon oju ona wa ni Nigeria ti ni papa nipinle eko eyi ti won tun se o gomina ipinle eko ni won fo si ami ni awon olujamoran pataki lori oro ise ode ni ipinle eko ati atunse awon oju ona wa ni ipinle eko ni won so o ni won pat number awon akorin soro ti won jabo ise loji won lori aseyori gomina ipinle eko en odun meje ti won fi wa ni ipo ogbeni ogbeni adekunle olayinka ateni keji won olufemi daramola nigba ti won ba awon akorin soro ni ilu keje lana ode ni won so di mo ogbeni daramola so pe ge ise akonse atunse awon ona nipinle eko won yona nu e ni kankan won wa ni awon gba lati tunse awon ona meji la bayi si o nipinle eko lati se atunse won lati ri pa awon pare ohun te ba gbagbe gomina ipinle eko baba jide oyisola sanwoolu so pe ki awon tun kuro kuro ni ko gaga bi gomina ipinle eko gbogbo ise akanse yi ti awon da wole pata o ni awon ma pari o won ni gomina fosa lori oro yin ni o awon wa so di mo pe ooto be na lo ma ri o nigba ton ba akoreyin so won ni gege bi won se so gege bi akoreyin na se so won ni ise ti awon ti se lase pari ti e ba wo dada ope bi mende link bridge babajide sanwo olu road eto wa lagege aweti to wa labaranje road ni alimoso won ni awon ti se se lase pari be ni o de laipe awon e ma bere ti ni lo awon e ti won ba ti lo nbe o won tun wa fi kun oro pe ile ise lagos state public works compression ti won sa tun se oju ona won yan na awon ise ta won na ti se lati igba ton ti be lati lati titi di June on the 2025 won ni awon se rogun rogun se lati odun 2019 ti won tin satuse awon oju na oju ona wa o won ti won ma le ti koto kan wa won na ma sai lo di ni o kon ma ti pe won ni o ma sai lo di ni o won ni e wo gboro wo se ri se wa ni won lo lo ni odun ra awon ise akose yi ta won ti se won ni won ti fo so ya pe gomina babaje jide sanwo so pe ani ka awon to pari ise won gege bi gomina ni pinle eko awon ma se atunse awon ona papa ise akose ta won dawole won ma paru e won lara awon e ta won ti sase aki ori e ni Bola Ahmed Tinubu administrative complex ati revenue house to won allow sai keja won ni ke gugu e bo se ndon gbini won ni eleyi ise gomina babajide sanwoolu ni labe ijoba won things plus agenda ni ipinle eko the nation lo gbe laro e
1: o da to ba je pe wa ni o wa ni ipinle eko je n sare lo si ipinle kaduna owo moto yin opo lati nba lati eko lo si kaduna bi
0: o won
1: ije mo pe ijoba ipinle kaduna ma fun ile aro ta ba so awon ninu awon ipinle to ye pe won la kaaki ninu ni ijoba ni da Nigeria ta ri ipinle to ye pe gbogbo nkan lo ni irowo orose eto raje won gbe fe di dada awon ohun andumoni ti ijoba o so eto rere ipinle kaduna ni o ti je le keta bayo ijoba ipinle kaduna ma so laaro ta won nigba kan wo sakoso ati gbogbo idagba soke awon ipinle ka kan ri pe ipinle kaduna o na ni o je le keta won de commissioner to n ri si etigba ati asa ni ipinle na mala mayaki lo ma so nimo nigba to n so fun awon akorin to n ba so pe gbogbo igbese ti ijoba ipinle kaduna gbe lati je ki igbon ko deba o lo ma so ti rere o ni awon oto orisirisi awon nkan mi ton de se lati mu aye derun fun awon to wa ni ipinle na o ni gbogbo e lo so nigba ton wa wo lo wo bo ta ba wa n so nu awon ipinle to je pe awon eyan be si koki won pe won gbiyan de dada ipinle kaduna o je eleketa nbe commissioner na lo so o na si tun te si wa ti pe tori pe kini ijoba mudu won je ijoba mudu ti wa ti wa yo gunle yo kako lori oro araje ni oro ogbin ni o ati eto eko ni ipinle kaduna iwe ro ni telegraph ni mo ti ri ka laaro yi
0: pọpọ sinu iwe ro ni nation laaro yi koko ni iwe le ngbo ile ise wa bond fm 92.9 ni keja oni gbongbo lawa yiyare nilu ikeja o won so di mo laaro yi o emi ko won ni eyin obin te ba fe gbapo ninu egbe oselu te ba fe wa ni po kede ri se won ni nkan meji le ma se o won ni e ma lo ba won ara adugo yin bi te ti jade gangan lawon ese kuku yin e ma ba won se o ma je kon mo yin o yato si yen won ni e ma lo kose lowo eni to mo pa ise oselu daada e ma lo mu political mentor o nge mo yin so di mo la re mi ko o ijawo are le Nigeria Oluremi Tinubu ni won so le di mo ni wewe the nation la ro yi o won ni bi awon obirin se bo se foran re pe awon na fe bo si po oselu won ni pe awon obirin ti won jawo ibori na awon eto idibo abele to waye ni egbe inu awon egbe won papa egbe oselu APC won ni won po rara won ni e lo kose mose o ninu egbe oselu e si lo ri pe awon to wa ladugo yin mo n daada le se daada nbe won to ba si le se mejeji la se yori won ni e o jawo olubori o e si bo sipo won ni oro nipa oselu ko se pe ba mo jokunrin abi mo je obirin won ni asiri meji yen ohun lo se pataki ju nibe en to ba fe jawo olubori to ba le fe bo sipo ko se daada o won so oro yin fun awon akoroyin nigbati won se ipade pelu awon obirin egbe oselu All Progressive Congress lati igbogbo ipinle meta din merinji logoji to wa ni ile Nigeria ati ti Abuja o arabirin akoko ni ipinle Eko so le ni ilu Abuja fun awon akoroyin won tenu mo pe eyin obirin won se ko won jo sibe won ni eyin obirin leyin ipade ta se pelu yin enikeni to fe bo si eto idibo to se fe jawo olubori ninu won ni won dupe lowo gbogbo awon omo Nigeria patapata papa omo egbe oselu All Progressive Congress mo se to won ro won ti won ti tele awon oludibo won labe eto oselu abele to waye ti won si jawo olubori sugbon ro obirin pe ko se pe won fo ro yin ti seyin o eyin na eni se dada lawon ese kuku yin labele kede ri pe eni awon oga to ma kon ile ise oselu ti e o fi yan ranti the nation lo gbele laaro yi
1: won ni bi o ma ni ba dara o ye ka wi ni bi e ma de se takuta ta ba ti bo suba sadanka ta fun ko ma le wo eyi no ma mi lo si inu egbe oselu Allied People's Movement yen APM nigba ten to je alaga gugu fun egbe na yen alagba Yusuf Dantale to so laaro tini inu iwe iroyin kan lo ma ti so o inu aro radio kan lo ma ti so ti iwe iroyin de gbe jade laaro tini o ma ni gbogbo se takuntakun ti se Imakide ti gomina ipinle Ojo to nse lo ma je pe awon atileyin lo so pe to ba dupo si pare bo se jade pe inu egbe oselu APM lo ti fe dupo si pare 2027 yi pe o ma wole so odo tori pe kini o se takuntakun gba to ti gomina ni ipinle Oyo nigba ti alagba Dantale wa soro imo nu ninu iwe iroyin ni Telegram laaro tini o ni ti a ba wo isakose lati gba to ti gomina ni ipinle Oyo ni gbogbo nkan tin lo dede o ni gbogbo mudumudu ijoba ti won tawon eyan tele tele fa gomina to ti je ni ipinle Oyo ngba to ti gomina ni ipinle Oyo nigba ti alagba Dantale wa so nu ninu iwe iroyin ni Telegram laaro tini o ni ti a ba wo isakose lati gba to ni ipinle Oyo ni gbogbo nkan tin lo dede o ni ninu iwe iroyin ni Telegram laaro tini o ni ti a ba wo isakose lati gba to ti gomina ni ipinle Oyo ni gbogbo nkan tin lo dede o ni gbogbo mudumudu ijoba ti won tawon eyan tele tele fa gomina to ti je ni ipinle Oyo o le mo pe ngba ti se Imakide debe gbogbo e ma so so rere koda gbogbo nkan lo ito ora je tun gboko si to le ni pe awon to wa ni ipinle Oyo gbon gbosuba sadankata fun se Imakide ni pa ade bo se wa gbera to so pe to ngba to n ba ti pari tenan gege bi odun mejo to ma lo ni gomina ipo gomina ni ipinle Oyo o fe duko si pare ni 2027 ah o lo ti si oju tori pe kini awon o satileyin e dada tori mo se satileyin to fi je to fi dipo gomina ni ipinle Oyo to de so so rere to ba fe di gomina are nko yo ma se ju ba lo koda awon yo ma gbosuba sadankata fun tori pe kini gbokun yo de ba Nigeria nipa ade o ti se fun o lati satileyin de awon gbogbo egbe oselu APM patapata nile loko ni gbogbo jade jado o na lo ma satileyin ati ri pe se Imakide gomina ipinle Oyo to ma dupo sipo are ni 2027 ni egbe oselu APM o ma jawe olubori ninu wele ti ni Telegram ni mo ti re ka laaro temi
0: Nigeria Tribune temi na mo wa laaro e tori pe obirin ni mi oro obirin o je mi logun lopolopo bibi nko
1: abirin ni mi be lo je mi na
0: wo ijoba ipinle Eko na ni iroyin mi lo ti gbe sibi won so di mo pe ijoba ipinle Eko wa ntenu mo ipinu won lati ro awon agbegbe wa lagbara ati pe ki idogba le wa laarin awon obirin ati okunrin nile ni ipinle Eko ati pe kon le ise ati osi wole ni ipinle Yo papa fun awon obirin fun gbe aye rorun fun awon obirin ati awon ogo were wa ni ipinle Eko Commissioner oro obirin ati ile ise wagbe ni ipinle Eko Honorable Bolaji Sisile Adada ni won so ile ilana o fun awon akoroyin ngba ti won jabo ise reju won fun awon akoroyin ni Alausa Ikeja ni ati sayeye odun keta gomina ti awon lekeji to gbogbo eje odun meje papo nigba ti won yan na awon ise ibibiri ti won se ni eka ile ise ti won won soro nipa awon obirin won ni awon obirin ti won ni soro ninu ile won papa ti awon ba pade ti awon ti toju ti won ti gbe oro won sodo awon won le ni 6000 to ni se pelu obirin oko ati yawo nja abi awon obirin ti won fi ya je ni won yan na oro won awon obirin ti awon ti ko yo kuro ninu wahala won le ni 5000 o ti je pe won ni awon isoro pelu awon oko won won fi kun oro won pe awon ti awon ti gbe oro won lo sile ejo ti won si ko yo ninu yo le ni 2000 won salaye ni kankan won ni ewo mo Nigeria papo olugbe ipinle Eko ti e ba ti ri nkan e parewo sita o e ma dake o won ni won to ba n dun ni eyan fi sabe aso o won ni papa en se wa ni ipinle Eko odo ni okunrin ni obi won ni obirin ni kokko okunrin ni obirin ni ile ise awon na yato si ile ise to ri si oro ifiyaje awon obirin won ni awon na sise papo pelu won lati ri pe isoro to iya to nje awon obirin papa ile ise wo be laarin won awon fe mu ko wa sokin o won ni awon ti ru awon obirin to ni ni 1000 kan lagbara o labe eto oro gbin ati iyen to waye ni ilu Badagry won yana ni awon ise ti won se ni kankan lati mu igbe aye irorun ba awon obirin won ni awon ise awon leyi lati je ko je aseyori fun ijoba gomina Babajide Sanwo-Olu nipinle Eko ni fun sa awon ti won se lekini ati lekeji ti won ko gba ole won ni eyin olugbe ipinle Eko ke ma pe awon number idabobo ni ipinle yo e ba ti ri pe nkan kan sele si e ma dake o e wa si ile ise awon lati ri pe won yo yin papa won tenu mo oro awon obirin lori iya to nje awon obirin papa ise ati ose won de yanana pe awon ti ro awon obirin kan ni agbara ipinle emi ko o abi le ko Sisile Agolajidala lo so leyin
1: gbogbo ala mo yi pe bo si ipo gomina yo waye ni ipinle osun na odun 26 ta waye yen lo ma mu mi lo si inu wearing the punch laaro ti ni o gbogbo ala mo yi pe gbo awon oloselu lo loko ojokan lo jade lati fe nikan sile to ma dupo si ipo gomina ti mo baya ile ton fe se ninu odun ile mo pe egbe oselu African Democratic Congress yen ADC en to ma fa sile to fe dupo si ipo gomina yen alagba Najim Salam ti won so ipo na ma wa lara won to fe du ko sipo gomina ti bo baya ton fe se ni ipinle osun baba ma nfo re oro kan laaro teni

0: me mo so wona leni nipa ti mo joko ndi ko ti mi tete ri oko wa koku mo ya bole mo ni siwaju awon ko bodini bodini niko ba park mo mi legbe bo se gbe mi niyan ah mo sawo mi na
1: sin kare owo luabi owo to ya ni ojo ya won egbe omo ni mo ku no mama nowo ya la yo lo
0: omo lo sawo na yi
1: ya yo
0: baba yo
1: ogede n baja si lo npo omo to ye ko jagbe mo ko ma se wo oko ni rono mo ti won o mo pe opo ni awon oko bogiri bogiri to yin obode yi mo je pe mo ma nji eyan gbe mo a si fun to se etutu ola won tabi won bere fun omuro dunodun emi so te bi o eye eyo wa oju la ko fi sori e so ra fun mo ko so le ati iri aidaje mo mo ki se address o eyin mi ka e so ra se monday friend no se kilo ni
2: ìfẹ́sùwápọ̀ tún gbede kókó inú ìwé ìròyìn tẹ̀síwájú láàárọ̀ tí ilé iṣẹ́ abond net 2.9 adúpọ̀lọgbọ̀n olólùfẹ́ wa tẹ́ bá a kó pa látọ̀ olórí àwọn ètò àpapọ̀jù rẹ̀ kókó inú ìwé ìròyìn àtẹ̀tẹ̀ ìpolówó ọjà iná ònìtọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nurudin salaudeen esegan bisala balogun lorukọ mi koko nu wero yin te siwaju
3: be ni adupe lo eyin lolufe wa papa en ti en se polowo oja yin bi na ni tan owo yin o akubojo ojo seri o aba alaram e je ma ja gbadura fun ilede yi kokan gbo le bale gbogbo n sa fe kolorun se fun wa kalafi ajoba eto abo ile yi ki o ma mehemo kokan wa bale mo fi asiko yi ki baba mi olowo eko oba ri won osolo le akiolu asi gbogbo ebi akiolu patapata fun baba wa mustafa akani ologbe ayodele akinolu chief of chief imam of kuje amuwo chairman council of chief imam ratibi ati afas badagri division baba ba of lagos aku ilede baba lagbara olorun iwaju tokoju sikoda en ton fi sile ko ni baje lagbara olorun nima giwa mokiyin ati gbogbo egbon ati aburo patapata eyin baba da o semi sope agoro akinwole ni mo wa nkale eyin adara fun wa
4: FM 92.9

0: Ẹ pẹjọ.
1: Ṣé yin le jo ni? Ẹ n tiro, ẹ n tẹpa. Ẹ wa n gba sọrọ ijo.
2: Ah, de ro nkẹ lẹnu ẹ. Emi ti fọ kanu ijo alẹ oni. Ẹ da yan mo.
0: Ẹ bẹlẹ o. Kilo fa to to mu.
1: Baba, ẹyin na ti sọ panu. Ohun ti awọn eyan so ni pe ọfọ ara to ti pẹ lara yin ti ba iṣan, egungun ati ara ara yin je.
0: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo sọ panu.
2: To je pa lọ lo yọ mi. Lo wa n tẹ koluba. Mo bọ lọ wa ara tita. Ọrọ si sọ mi n jaga ara bayi. Atẹlẹsẹ to wa mi le mọ. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kẹyan ma ta gege bi keke Mario. Ọlọrun gba wa. Lọwọ isan fini pamọ awa finisher si ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarojeru Ikotun Lagos State ero bani soro won 0806821 6859 lekan si 0806821 6859 dero nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba te ni be loju ilu mata ni segun bile to nfi ri ati bo so marayi lori iwo to ba ni so kan si keji ninu agbara boya ti ni lodogun ati bere kilo lodogun kilo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fe gbegbale boya yan jabo lori okada elomi wa to je pe se dana dana lo se ti na ti ba fa ni gbugbu ara ti omi na elomi wa fe ba fe fe buruku ni fe fe buruku ni fe lu wa te ba ti ra pere boya ati ni lodogun bata n bo lese keyan ma ni se ju kan si bi kan to ti re ku ma joku ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bugbu so keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma be pe gbogbo nu agbo ara yen o se dede to ba ti wa ni ele
4: a wa ni number 20 Amoka Street
3: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
4: Lekun
3: ero ba ni soro wa ni
4: 0806821 6859 0806821 6859
3: Ashiri baba agba awon gan po won baba agba ah ile se dede olomo ko se yo mo pa ni kini da mo pe baba ko bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni ashiri ewu adebo to nlo kan yenu baba go ye lale la laaro ojo keji ba yawo ro ba ni ah ah akasalika mbo lele wa be to tele sugba gbogbo nkan ko la pariwo lori afere eyin na yoju ebere e adun wa ni ele to je pa won fe lawa fe logun a logun ogun to ro lo fun ewu adebo ni ashiri baba agba ni sister jeni gbogbo emi la isaarun ninu ara oika ku oni pelu ogun lodo lo gbadagbada lowo lese aya lulu pipipipi ori npariwo ni eti npariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati se gbese gbogun ni ati se eyo lo doran ni dade wa fun ewe ategbo to le koku onu e ti won o mo wi pe na layo si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni nbe gbe kan yen
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun Lekun
3: Dele Ara bus stop yen te ba tin bo le nbe ewu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe ewu ole sinu e ibele ma gbade odo wa 0806821 6859 0806821 6859
2: Ah, Mr. Isaac, I saw it earlier.
5: Oro aje mare o, ore ja joshe. Daddy ati mommy, ni jo si ti wa polo.
6: Si atu di dari le ise Sought After Project Services Limited. Ti won de pelu Good Land Estate. Sebi mo so fun yin, mo ni ile ti won do wa yi, adugbo ti mo mo dada ni o. O si da mi loju pe warawara ni o ta. Mo si dupe lowo Olorun pe tijo tilu tayo ni alase atun dari Sought After fi de bi loni. Won ni Mr. Pilot ati ta phase 1 tan. Phase 2 la fe ta bayi. Inu mi dun, ayo mi kun lati ki alagba Moses ti won je alase atun dari ile ise Sought After kaabo sori afefe loni.
7: Eseun eyin eyan wa ti egbo wa ni ile. A dupe lowo awon eyan wa ti won ti ba wa ra Goodland Estate phase 1. A fi asiko yi atun fi dupe lowo gbogbo awon ton tun ba wa se pinu we gangan nitori iki kan dagbo se.
6: Goodland Estate phase 1 o ti ton bayi abi.
7: Ben
6: e dakun e de je sanwo ni owo e na ojo.
7: Ah o ti o awa n tale yo kan fun yan meji.
6: Ma fun double win.
7: Ah rara ko se se mo wi pe oruko rere o san jowura ati fadaka lo. Nitori awon la se agbekale phase 2 yi.
6: Se pe eni ti phase 1 ba ti bon mo lowo
7: beni
6: o ba ni ko baje tori pe Olorun ko eleda e mo phase 2 ni baba so jina sira won ni
7: ko jina sira won se ni phase 2 awon eyan ton ti ri won tun ni ki lede to je pe ile la toju seyin ta kokko gbe kale
6: baba Goodland Estate phase 2
7: beni
6: agbegbe Olowa
7: o wa ni off Owode Ilaro Road ko jina si Ami Baraki ni Owode ko jina si Federal Polytechnic ni Ilaro ko jina si Police College to wa ni ilu Owode na won se sokoto lodu lo ba awon ton ba ma tan sokoto lodu Owode site wa
6: Sati yen jagun o jagun gidi baba e ma paro fun ara ilu ile te so yi ta ba ma se rafting be a lo to ton orin melu
7: ara we se ra ile to gbe ni solid ground ni te ba ti gbele ba igbe block si e gbe lo yin lo soke ni
6: sura o lo ro bu nile o
7: ko sura la o ni la won ton ra fe so an gan le je ri e
6: o sura
8: ba se jo so lowo lowo yi elu ni le good land estate phase 2
7: good land estate phase 2 an ta ni 600,000 naira
8: gabadaya
7: wo to fe sanwo e ni die die land
8: sanwo die die e osu mefa
7: bo osu mefa lo ma fi sanwo
8: 6 months
7: 6 months
8: aso pe 100,000 per month
7: per month
8: yes sir we are
7: bo wo to fe gbe tan le kan na 500,000
8: pay at once pay 500,000
7: total
8: must pay o tin je 100,000 na ori e sir kilo ni te fe ta ilaji plot fun alasuko yi
7: ilaji plot wa wo to ba ti re se ton lati ra ilaji plot wa
8: e ko ba n pe ro ba so
7: eh awon ero ba ni so ton le pe wa si 090 65 56 9956 tabi 091 29 99 1261 09129 99 12 61
8: Alada Moses Taiwo NDC o sought after ileyin ni good land for two eh menuba re kokan
7: eh se ri lori oro iwe good land estate for two professional survey o wa fun awon ton ba sanwo ton le kan na fun gbogbo estate yen gangan si ofu re ati bere processing e to je pe ninu odi ninu ma jade
8: nigba temi ati fi oro we ro le nkan eni ojo ketala ninu osu kefa June 13th 2026 eni ojo nla lo ma je
7: ben
8: ndc re ja wa sike
7: e se ri ojo ketala osu kefa odun 2026 yen ojo yen la ma
8: je June 13th
7: good land estate phase 2 commission yen ojo yen ni fun awon eyan ton ba ti wa sanwo ton ko to digba yen ojo yen ni
8: ba je ma sale
7: ba je pe sunday
8: de pe o so ton le nkan o ton o ma gba ile
7: ya
8: ti wo so ba le se se ojo yen na
7: ko buru ojo yen don o si le
8: ojo la ojo yen
7: ojo la ni
8: o da e ja se bayi lati asko yi lo ngba la o le wa wo
7: eh ojo thursday ati saturday la nkan awon eyan wa lo lago mejo aro lati ma ngbera
8: lati bi lati
7: ma gbera ile se wa sort after project and services limited 45 egbeda idimo road ponle bus stop legbe AP filling station ni ponle bus stop ni egbeda ibe la fi kale si
8: edakun number yin so wa whatsapp
7: be ni gbogbo number yin ti mo pe lo wa ma
8: so ye ba tun pe sa
7: 090 65 56 9956 090 65 56 99 56 tabi 091 29 99 1261 091 29 99 12 61 good land estate phase 2 ile to dani tey no ba de be te wa wo e confirm pe ile to dani lo to e se a ma retin

0: penso di piangere.
1: Si Nigeria. Argentina nko, Spain nko, France nko, Brazil nko.
0: Oda.
1: Eja fe mi lanfani, eje da ko mi junu meta. Oyua. Awon te fe na le ti da ko yen. Hello. E ka wo sa o kaluma.
0: E ka ro.
1: E sa wo ko be tin ku wa.
0: Oruko mi ni Imane Oluwa Tayo lati Joba Wele Iju.
1: Lati Joba Wele Iju. I ko meta wa le lo ko gba fe wo ko bi.
0: I ko meta ti mi ro ko le gba na ni France.
1: France.
0: England.
1: England.
0: Portugal.
1: Ati Portugal. France, England, Portugal. Ah. To oda. E se un akoko sino akoko sa mu posuga sinu ti won mu ori ko lo sa en ti mo so le mo ti mo ori boyi to awon alatako won ba pade won
2: ati pe
1: portuga re die awon no si kire won si tin le iki fi eye yi ojo pe ti won tin le awon fe gba fe gba ku ma de ko awon na se aterumo bi ti oro arsenal ta won fi opada gun igbe e na ni ju gbe lo e se un gigan e lo fe wa ni giant mo ngba ko kan to ri pe mi papa ti ni se bon fm ko labula bi ti won mo opo ta ke lo olootu wa tuji olamile kan ji o meso to n ba wa foko tu lataro to si n don to n dumo mo rin olowo bo ti ni wa temi to pe aguro ko ni baje lawo olohun ba mi edumare ile se wa bon fm yo ma lo soke si emi si to gbadun ode salawudin legit ni gege bi asami eja se daya tori olanfani tun se po lagu ara wa
2: adupe lowo olohun ba do ba do ti de ba pa ye ope pataki lowo eyin lolufe wa na te ti ba kon fu wa sile ibrahim olalekan ib sport ni je ok.

Bond FM 92.9 la won tin gbo wa dupe lowo olulufe wa o adupe fun en tin pe lowo oja nibi ina ni ton wo yin aki oba o aki joye aki baale aki olori ilu aki gugu yin o kabiyesi o ka dupe lori aki en te alase ilu o en ja gbadura fun Nigeria o kokan wa bale o ogun sare kiri ko ma je ipin wa o ogun o lo ko pada ko ma je ipin wa o ka gbadura ka pa ko panupo ka gbadura fo orilede ki alaafia to pe ko joba nitori pe labi alaafia ile yi o ni irorun ti wa na wa nje ka mo ni pataki ka ma fenu te nbelu ilu yi ka so pe kolorun ko buku fun ile Nigeria ki eto abo wa ko mo ri duro ki ijoba to wa nbe kan ri se ka na kan ri ti wa se bi ta ba wa yin la dura wa o ija la sodo tajirin ajan oju eregba lori eto edekun adaran ti ni lati mo se ti gbo wa temi so pe agoru akinwi loruko mi mo ki gogo le o e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyan ore ini adara fun wa lo wa segun fun wa o ya edekun adaran ti ni ka jo gbadun

0: tẹ bá lọ sáwọn ìlú tí wọn fẹsẹ kan wọnyí Mufsof Motor ni ẹ máa bọ ní number 185 Abeokuta Expressway Mufsof Plaza Ìyànà Pàjà Lagos O ti ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu ti won fete kan wonyi Mufsof Motor ni e ma bo ni number 185 Abeokuta Expressway Mufsof Plaza Ìyànà Pàjà Lagos Oko Ayọ̀leba Oṣogbo Oyo Lautech Gate Fiditi Awe Jobeli Akiyele Moniya Ire Gbọ̀ngàn Ọdẹ Omu Seko Oni Ede Oṣogbo Irepoli Ikirun Inisa Kuku Konta Ijabe Ilaudo Erinle Ofa Ajase Ipo Oro Oke Onigbe Omu Landmark University Akoda Ede Owode Ede Ilorin Eyen Korin Ote Geria Limi Challenge Tanke Okeodo General Maraba Abuja Okene Lokoja Kaduna Kano Zaria Efe Shata Oko ni abe efe feru ranse sawon ilu ti mo ti fete ba won yi Oya e ma pe awon ero bani soro yi 08062732066 tabi 08038484268 Bode tuje 08038590064
1: VGN say no to crime VGN see something say something Ajọ Vigilante Group of Nigeria VGN Lagos State Command Lagbe Akoso Commander Sese Ogutunde nki gbogbo omo ebe VGN Eka Eko VGN Southwest VGN Igbo Federal Republic of Nigeria ati gbogbo omo Nigeria patapata fun popo sise odun leya to gbode kan ase yi samodun asamodun se ni a oni fe yi sasemo lase idumare eto abo lo Eko ti gbogbo Southwest ati gbogbo Nigeria loje Ajọ Vigilante Group of Nigeria logun o VGN say to no crime VGN see something say something Olukede Comrade Bola Odubola aka Bola Odus lati gberigbe alukoro VGN Lagos State Command
0: O ti ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu ti won fete kan wonyi Mufsof Motor ni e ma bo ni number 185 Abeokuta Expressway Mufsof Plaza Ìyànà Pàjà Lagos Oko Ayọ̀leba Oṣogbo Oyo Lautech Gate Fiditi Awe Jobeli Akiyele Moniya Ire Gbọ̀ngàn Ọdẹ Omu Seko Oni Ede Oṣogbo Irepoli Ikirun Inisa Kuku Konta Ijabe Ilaudo Erinle Ofa Ajase Ipo Oro Oke Onigbe Omu Landmark University Akoda Ede Owode Ede Ilorin Eyen Korin Ote Geria Limi Challenge Tanke Okeodo General Maraba Abuja Okene Lokoja Kaduna Kano Zaria Efe Shata Oko ni abe efe feru ranse sawon ilu ti mo ti fete ba won yi Oya e ma pe awon ero bani soro yi 08062732066 tabi 08038484268 Bode tuje 08038590064
1: VGN see something say something Eni to rile ma pa eni to pa ni ma mo eni to mo ni ma kun agbaje wo la fi soya ajeje wo ko gberu duri ajo Vigilante Group of Nigeria VGN mi nke si gbugbu ara ilu EKF wo so pe pelu awon lati kase wo daran nile te ba ti ri kojo kojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia luru e pe commander Sese Ogutunde ti won je commander VGN Lagos Command sori 0023527478 0023527478 tabi 0066203593 0066203593 esi le pe alukuro VGN Lagos Command Bola Odus zori 0034363090 0034363090 VGN see something say something Olukede Comrade Bola Odubola APE Bola Odu
2: Etoni edeko wodara laujo adupe opolopo to lo eru ti pada de en ti be ti de olorun so pada senu se yin laye atalafia o oni petes te ba koju sona agege te ba ti bi lapa otun te ba lo sagege oni petes bus stop ni bi oju ni alagba kan o ma wa nibe a dabi were jele te mo pe la fall o ma nja baba isile nbe la fall o ma ja nbe titi dale ebe kini se ti baba yin se nibe ejo eyi dss ẹyin ọlọpa e ba n gbe gbese lori e so mo de nigba ko pe mu agbalagba ni o o ma se bi were ki se were o la four e ma yo kan de ko be jeep la four mo ma nja sile nbe ibi to ma gbe so koju se meko to n bo ni petesi yen eto ni e da ko odara lawujo mo ni pansa ofura pansa jana aja ofura ajaje bo ni o ba fura oluoko adegbe road street legon off mosalasi bus stop legon lo popona yi awon eyan kan gbe abe petesi kan gbe ro ise pe ise re yoruba won se yibo won sawusa a le je ni o de po nbe kan ni eyi dss emi o ni so number le na le bayi lo te ibo e ri gbogbo bi te wole si be ni e ma ri be e ba gbe gbese lori e tori te ba dake ta re o ba dake o gbogbo bi nkan se nlo ya agbodo mo ah agbodo titi mo soji common sense ni ka lo e je ka roro pa lowo ka rera wa lowo eh mo we bus stop te ba nbo lati badan emi o kan ru e ri oju titi omo ina ni bi baro okada mo eh ki loruko keke maruwa tengo moto ghost o wa lo to fe koja church redeem let's face te ba to alaye ya sort of over the road nko ori walkway let's say kiosk si lo no ba ya le kan tan tan lo lu tan pa re nbe eran tan pa nbe ni gota le ni ko si gota ye yen lo ade so bayi ibe igbe igbe se mo lu ibe yen da si ha ki iru aye wo la wa yi ijoba ibi lo ba fe mi owo de e gbe gbese lori ara bi mo ri bi se mo lo lodo ti won lo ni se wa je ko ko so ajakale arun ko tun sele agbadu tele tele terrorist leni boko haram lola ele ti do okay ibi ti mo wi ti o da re da te ba wole sibe ta lo fe mo oko te ko mo lude loju titi na mo ko ni se si to ba de doru abi se ba fe jigbe o ti lo na niye gbogbo bi te ngba bode won si on computer building te ni kan to ngo maru wa gbo kada yo mo sun o lewu o ni ma wa ko ni se fun o ko po lo de mo to jo ko nko ta pati te wo se kini yere etonu e de ko wo daran lawujo ejo sare di odo se bread ni balance street ni solo mo ro tun me ko ni mo ro ajere e pe se bread sori 080 2844 8905 se bread o wa waju iwo ku to sa fun ni o 080 2844 8905 lori oro kini ti mo ma so ye ito sugar e pe mi leyin eto mo ba dake ara e o ba dake o ori tede wo ki lo la ni duro e e pe mi so 080 230 9483 number mi ni e pe mi leyin eto lori oro ito sugar 080 230 9483 iye oro ti mo ko apa kini ikeji iketa ikerin cd re ko wa iwo to ye ko wa ninu eru obi ni iwo to ye ke ra ran seso omo ni te wa loke oko aya yin oko yin ni iwo to ye ki o ba ninu eru grandpa grandma ni iwo to ye ki akeko ede yoruba tabolu ko ede yoruba ke ra sowo ni iwo to ye ki wo to n seri ori itage ko ra sowo ni ogbon po nbe iyo ni royin ara e eyan so pe iyo du obe yi nigba te ba rawe yi le mo pe kekere ko e fe ra e ma bodi bodi fe me wa ra o e wa ra e bere si na tabi yusuf tabi razak tabi pe mi leyin eto lori oro iwe se oro na e pe mi amu wa fun ile yin iwe mere ni 20000 ni cd mere ni na 20000 ni to ya lo mi ko ni le ka o le ma play cd o ni le ma fo ma gun be po ma gun be e ko ni so 080 230 9483 o ti wa da laaro yi lagbara olohun to ba ti dago moko laaro oro yi e pade mi ni radio 1 103.5 fun eto esi oro owo ni be ni le mo pa nba de ti pade e to moye lori ko mo pa laaro fe mu ni laaro ni mo bere ngbogbo ojo osegun nba tin kuro ni gbogbo fe ko to se kuro si radio 1 103.5 frequency to wa ni baba atomo omo ati baba laru emi mo ko wa so kale weli mo ba n ke egbe fun ya dada ni elu etun o gbo re emu lo mi eyo mo leyin mi bo ba nke ebe fun ya dada mo lo da mu idi na detor to mobile services a kilo ni wa ni koko bus stop lagege gbogbo n to ba se moto e ti se ti le odun dey e tun pada lo ni yewo ko tun ba se lo leko e pe mu idi na detor so 0806614-9154 o po nbe gan ni o po yeye panel bitter le fun so ni az taba ri waya debo wa nbe fate wa nbe nbe le mi tun robe to je pe to ba joko ti enje bayi a pcc a to pada eh la re do e ba ti ha bi o bi o ko gbe igbe o ti le ri do do mo gbe se gbe be ni o le de ba je na mo je fa so lo eh is a lo mo di na de turn to mobile services a kilo ni wa ni koko bus stop lagege Alaja yon yon yon yon ni provisor ni paja market sub 13/16C omo yi o se na na mo pada sile yi e titi na la provisor mo lodo won Alaja yon yon yon ni paja market ire ninu wa to ba ndo ni mi po lola yi ologun eruko aso oju kan lo abe bi ji pen sile ma gege e dakwa ni lo afara elese nbe ejo anilo afara elese nbe awon iya agba baba agba te fe soda wahala ni fun mo awon obirin te duwo dise sinu atan mo le ewe kekeke wa jabo sinu emi tojo ba ro to ba tun dale omo le yi wa tun bere se won ni pereu ta fara elese iba wa en to fe soda lati agun bi ade si person ma site abo fe soda lati person ma site sagun bi ade yo le gafara elese yi ka ni lowo ijoba ipinle eko ni mo pe o ti se bẹni wa ti se inawo ijoba apapo ni to roju ile yi ijoba apapo lo lo ile yi e dako baba wa kayo di ope fa e dako e ba gbegbe se lori e eye nbe lori igi ateja so ko si to ba bo sori igi roko owo obo o le to mo o e dako e ba so fun baba wa labuja pa nilo afara elese labe bridge pension ma gege ejo a ma ju wa se ilese wa ri doju ija ko wa iku la ko su emi araye ojo to lo ba gbe mi gbe mi ale pe toju ni o gba nigba mi ko je pe tese ni gba yo sin ona kona la lu tun gba yo se eyan bo ba ti de ko bebe mo en to ku so do aye ja o si mi o si bo lowo la asibo iya wa kan re o iya wa grace kende ogunlaike 1930 si 2026 lo gbeju ojo kokandilogun osu kefa yi si ojo ogunjo osu kefa yi ni a se okolo ma se se teni wake up on the 19 June ni we je we ni on the 20 ni nipa ayo adebanjo company oke lamorin ogbo ijebode lati se ase kagba oku momo yawa grace kende wo ti te koju siko na da lo omo se jiwa ni alasokun te lori eroje lori ogbono to gbori ogbono se bi oba abi kai sagun ti je bi eyele omo loju alaafin bi mi ki mere mi ki misasa ki npada leyin ore alakisa awu alaso ibi e fada gba aye ti si omo ni lo mi ko mi fi se toju le ka ti mo bi obe gbedun o oko omo na oku lare abiola prince lare abiola oko omo na oku ni ka ki gbogbo bi atawon ore omo na oku otunba tin oladapo awu doctor imule prof koriko barista taiwo ni kaki gbogbo ebi ogun like ko ase ide ya wa o Mrs. Grace kende ti mo lowo ka ale lo alaeluwa obosolale aremu akolu olowo eku baba fuad baba aku ase ku odun emi yo se pupo laye laye ati lana afi ara ni ko ase ide tegbe yin chief imam abi word of iwaju ti baba koju si kubo e ta ye ba ti ye ni ye otito o ga lo won si ye ni rere ibi chief imam fada gba ye ti si omo ni lu yoku ka ye si eku odun eku yedo o lo le gbe mo o ko ti lo so to so si lo ba lo le lu ke ti lo late si emi lo mu bo ti lo late si emi bo bo obaluwa segun adeyemi ajasa awuse onimongbo ka di pe lori ki ba to pe lese ka jinde ara ko se kini ko lo pe kilu kan o si do kini ga pelu lowo ba e ku aduro ti wa e fi wa sile ni gba kankan o eyin olulu fe eto esi oro egbe ikede te sanwo fun to ba ti da go mokala abo laaro yi lagbara olorun emi oni ku eyin oni ku a pade ni radio 1 103.5 fm ibi e ti ba mi pade lori owo mi e ti ya mo baladi sile nte ya ti ni mi owo tele tele e ti ti lo mo ka e lo ka e pade mi laaro yi ni radio 1 103.5 fm be ni owo mi e ma de ti pade e to meye lori e mo pa laaro be febu ni mo to reti ebo mo reti pe ni wo ja lori eto to lori won ba ti godo ni gigigigi ti o gboro re ko ma mu le ile e pade mi laago mokala abo laaro yi ni radio 1 lori eto ese oro emi o ni fowo si ju ile baba mi eyin ko to ro mo to ba so lelu sapo iyako owo yoruba da pupo gbogbo ba mo ma so wi pe ah to ba tele iwe mimo bible tabi alquran alapole ta bo ba tele owo yoruba o raye wa o to rorun se ni dada be ni ko si bi owo yoruba ti ni ko ragba fun ko si bi to ti ni ko lo jale ko si bi to ni ko rere oru oni ta ko mo ki ri so eni abire ki ni ru mo dupe lowo ni olu fe to deku odara aku asoko odun ebi won so pipo laye laye ati lala afi ara o olodun se leya 2026 leyo kan to kure ninu aye wa mo dupe lowo olowo popo mo dupe to pago mo dupe mo to pe da
1: bgl see something say something eni to ri le ma pa eni to pa le ma mo eni to mo le ma kun agbaje wo la fi soya ajeje owo ko gberu gori ajo fi jula table of nigeria pgl mi nke se gbugbu ara ilu ekf wo so ko pelu alo lati kase wo daran nile te ba ti ri kojo kojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia duro e pe ko ma da se so ogutude ti won je commander pgl lagos command sori 0802-352-7478 0602-352-7478 0606-620-3593 0606-620-3593 Esi lepe alukuru BGL Lagos Command Bola Odus Zori 0303-436-3090 0303-436-3090 VGN See something, say something Olu kede, homed Bola Odu Bola, APE, Bola Odu
2: Olupa, baba gbawo lode do ti de ka fori eti si nikan. To pa gboro mo dupe mo to pe da lowo bo ti ore luwa go like owo to eto titi de ojo mejo fun akoto eto elegbagbe pade mi. Ni Radio 1 bye. Agbo mo ko labo, owo le mo gbe yo. Ta di la ja ni oju elegba. Ile

0: Eku ya leta. Royin leta la mule lati ni show Abound FM 92.9 keja latenu. Temi tope agoro Akinrole. Oni mo jina nipa eto abanikole abanirale kan nipinle Eko Adedeji. Okuboyejo ti sapejuwe ipinu ijoba ipinle Eko lati mu ki awon ayalegbe ma sanwo won loshoshu ati bi oshu meta meta pe o seese ki o ma fese mule nipinle Eko. Nigbati won soro e lori ero radio kan eto kan nipinle Eko ogbeni Okuboyejo sapejuwe ipinu na gege bi eyi ti ko le seese won tenu mo oro won pe latari nkan to lo nigboro ni eka eto abanikole ati abaniwale pe ko le fese mule won so pe owo rogun ti awon abanikole ati awon onile fi nko lasiko yi ki se wo kekere rara ati pe opolopo gbese lo ti wa nle fa won ti won ra le to sin ba awon eyan kole gege bi onimo ijile na se so won ni awon onile ati awon abaniwale won ni won ti na awon owo rogun si ile won tele oni ko ni se se fun won lati ma wa gbowo osu kan abi osu meta lowo ayani ayaligbe won bi ko se pe won ma gbowo lowo won lodondun ogbeni Okuboyejo wa ro ijoba lati kojumo oran ati ma pese owo ati wa na bayo firan lowo owo fun araalu dipo ki won da si oro ayanilegbe ati awon abanikole ni ipinle Eko ki won ran won lowo fun awon isoro to n koju awon onile ati abani wale. Olugbe ipinle Eko ti fedu oko han ati iberu won lori bi asiko ojo se de lasiko itojo si run ni odun 2026 pe omi ti wa na polopo awon agbegbe bi Aja Ikorodu ati Siru lere won ro ijoba lori ero radio wa laaro lori eto koko onuwero labala agbeye won laaro yi lara awon ti won da si eto na so pe awon mi ti kun awon agbegbe won o si n ba awon opolopo dukiya je o si mu ki Yesu kere fakere ko ma wa ni awon agbegbe wa lara awon so pe laaro yi nigbati awon ma wonu awon agbegbe awon omi ti kun gbogbo ibugbe ti o si je ki opolopo awon ogo re ma lo si ilewe awon opolopo shop ni won titipa tori ko omi ti kun agbegbe won won ni oro na ohun ti o fa ni awon koto damini wa eyi ti o si jipa ati awon ile akoku ti won ko kakede ipinle yi pupo nu won ni won lati Ikorodu ati agbegbe Siwule so pe awon ti won ju idoti sinu awon koto daminu wa ati awon ti won kole si ibi ti ko to ti won yale yale ko won gbale ko fun awon eyan ni won fa opolopo wa layi won ro ijoba won ni bi ijoba se nko awon koto daminu wa be la awon ti won taja kiri nfi idoti kun inu e ti o je ki gbogbo awon koto daminu wa dipa ni ipinle yi oyin yale ta si aro iko ni jibale to ba di ni ago 12 a mu ekunre irin wa se ti gboyin Frank Olorun Isola lo lutu iroyin yi ti emi so pe agoro ati won le lori uko mi adupe pe en gbo wa
1: afaku ko eji mare lo ji ri e wa afaku ko
2: oba oke lo ji ri e wa afaku ko
1: eji mare lo ji ri e wa afaku ko nibi ka gede ati po lowo o se royin

0: ma ka bo pada o dun gba na lo trend lowo lo mi lo tititi bayi o producer mi Dr. Tunji Olalekan producer DCA minister of defense e akunje kan la engineer computer operator ati bebe lo iroyin nipa awon olorin ati awon osere ori itage e je ki a mo yin awon nkan tiwantiwa o agboje osere theater ni agboje osere akewi ni agboje osere akorin ni oloye yemi elebun bo ti ni asa ti se le yoruba odo gbogbo wa e je ka shati leyin fun pe gbogbo nkan to ba je tiwantiwa ta ba pese nile yi e je ka gbe laruge jawon yokun lo global tech akwa se ko odun e ka ro sa
1: e ka ro aki gbogbo ti to ngbo wa ni akoko yi lakoko akwa se ko odun ade tuku osu tutun a mari anugba o oruko mi na ni akiniyi oluwa toba lati ile ise ti a npe ni global tech world computer institute ti a ma ko mo ni imo computer bi a se nta ti a nra ti a ntuse oloyibo pe ni technology ijoba de lo luwa lo nte gba 26 years lele tolorun ti ran wa lowo bo kin to fun wa ni ohun ti amu wa ni osu tutun mo fe ki gbogbo obi awon awon abiyamo ki won mu biro won ati iwe won kokoko number yi sile tan ba ti ko sile ma ohun ta amu wa fun won losu yi ma wa salaye number kokoko leleyin

tara mo ba ti wole bayi o je wole tara ni ele ti le fe ni abo fe fun le to le tele se moto fnbn aduro je lati torile o ti e wole soko e wole soko ni ja fara le wu eni to ki refo tale meji e wole soko anfani la lele yi e wole soko iwo ga ni wo ga ni ti o ya gbera ni o ku ebe iya ni o mu pa nla e wole soko ero ndi meji na lo ku e ba ti ara yi a wole lo tara ni e wole o ti doli le ni e moto eleyi ko ti je ro lona o o wa si ayi ile ara re lo nje lo tara o ga ni da o ga ni o ga ni o ti pe o ya o ga driver e ja moto le kan na

Eka Sol. Iroyin apapo la mu wa fun yin lati le se Bond FM 92.9 to kale si onigbongbo GRA Ikeja ni ipinle Eko. Siwaju na e kokko gbo awon koko inu re. Awon olugbe ipinle Eko pariwo soke bi owo afefe dana gas se gbenu soke si 2,000 naira. Ajo la Sema NIS da ise papo latari ati boju to isele pajawuri leka ere daraya yika yika orilede yi. Ijoba apapo se idaduro isimi olosu meta fa awon to ngbaradi lati feyinti lenu ise oba. Awon eyan meji lo padanu emi won ninu iwode tako sise agbekale ibudo itoju awon alarun Ebola si ile Kenya lati orilede United States of America. Wayo iwe na ni won ilekunrere latenu Abel Ojetunde. Awon olugbe ipinle Eko ti bere si ni kun lori bi owo afefe dana gas se ngbenu soke si lasiko yi eyi to gbera latori 1000 kan lo si 2,500 naira. Lara awon olugbe ipinle Eko to ba ile ise Bond FM soro so pe ati gbe ni ilu Eko bayi ko rorun mo rara pelu bi owo onje owo oko atawon ohun elo miran se ngbenu soke koja siso ko to di pe awon gogo afefe dana to wa gbenu soke pata pata. Awon eyan na papa julo awon obirin ti kesi ijoba apapo lati wa oju tu soro na pelu bo se je pe awon osise to n gbowo osu to kere julo ni imira na doju ko si asoju ko royin wa jabo pe kilogram kan afefe dana gas ko din ni 2,500 naira lawon ibudo ti won tin ta. Awon olugbe ipinle Eko ti wa ninu eru ati ipaya nla pelu bi aroda ojo se npele mo si lodun 2026 yi nipinle Eko. Se agbara ojo ko lohun onilewo onile ni onigba fun agbayanu agbara nla ti gba awon adugbo bi Aja Ikorodu ati Suru Lere. Awon eyan to da si abala agbeyawo ninu eto koko nu weroyin ni Bond FM 92.9 so pe agbara ojo ti ba opolopo titi je onuru dukia ni agbara ojo ti baje to si je pe iye wakati teyan lo ninu sukere fakere ko se fenu so mo latari agbara ojo to nwaye kakiri. Awon kan so pe nse lawon ji tawon si bara awon ninu agbara ojo ninu agbole won ati ile itaja won pelu tabi gbangan ile iwe kakiri. Ohun tawon eyan so pe o sokunfa yi ni awon koto daminu to ti dipa. Awon to pe lati Ikorodu ati Suru Lere die bi oro na ru awon eyan kan ti won o ni bi meji ti won dale nu si afiko to daminu atawon alagba kan developers ti won ko le soju agbara. Ijoba ma koko to daminu loni ko to dola awon kan lo ran si tu ti file dipa eyi obojumu to. Ajo Lagos State Emergency Management Agency LASEMA ati National Institute for Sport NIS ti bere apero pataki lori ibara eni dokowo latari ati koju awon isele pajawiri mimojuto eto abo ati mimu adiku ba isele rogbodiyan kakiri orilede Nigeria. Eto iwaye latari abewo ajo LASEMA ti akowe agba ajo ohun lewaju fun yen Dr. Olufemi Damilola Oke Osan Itolu si gbagede National Institute for Sport ipinle Eko to kale si Suru Lere nibi tawon ajo mejeji se akiyesi ibara eni dokowo nipa awon isele pajawiri ati eto abo to gbopon leka ere idaraya. Oga agba ajo NIS Dr. Philip Shaibu gboriyin fun ajo LASEMA fun awon aseyori ti o legbe eyi ti won tin se nipa awon isele pajawiri ati se abojuto eto abo to si so pe awokanse gba ni ipinle Eko je nipa sabojuto eto isele pajawiri ati dabobo emi ati dukia. Dr. Shaibu fidi re mule pe ajo to sabojuto isele pajawiri ti ipinle Eko la ri ogun amugbari julo ni gbogbo orilede Nigeria pelu bo se je pe ipinle Eko yi kan na ni eropo si julo. E je ka gbo ohun ti won so gege bi oga agba ajo NIS se so ise takutakun lo lowo lori sise agbekale otun nipa eto ipese awon amayederun leka eto idaraya sise ayewo awon akosile alamori igbayigbadun awon osise ati sise afihan awon eto eko tuntun sinu eto idanileko won to si nfidi re mule pe sise idokowo pelu ajo LASEMA yo mu kawon igbese wonyi kese jari. Asoju ko royin wa jabo pe ajosepo awon ajo mejeji pelu idanileko oniruru
yo se agbega fun eto abo lori emi ati dukia yo si tun se koria fun amojuto isele pajawuri papa julo leka eto ere daraya yo si le mu wa ni ibamu pelu awon akegbe wa loke okun oni mo jile nipa ro ile gbigbe kan ogbeni adedeji okuboyejo ti salaye ebon kan re nipa ipinu ijoba ipinle eko lati kede owo olosisan lososu ati kan losu meta oni awon gogo awon ohun elo ikole ati owo ori ti joba ngba lori ile kokan ati ti awon ile ifowopamọ ngba ti poju eyi to fi soro to fi soro fa awon ti ori ikamuko lati ri ile gba gege bi arakun na se so awon baba onile atawon alagba ko developer ati wa ninu iporuru okan pelu ele to wa lori owo yiya lati fi kole lati ile ifowopamọ ati awon gogo ohun elo ile kiko bayi eyi to je ki owo ayalegbe ma le si lododun to si nko ipaya ba awon ayalegbe pelu bi gbogbo nkan se nri bayi ogbeni opoyejo wa nparo wa fun ijoba orilede yi lati feju sunukun woye oro na dipo ki won tubo ma kole olowo nla fa awon araalu eyi to tun le mu ki irora araalu ma po si latari ati rowo gba ile to roju Bound FM 92.9 latin royin

0: amakwanụ m ihe nji wee bute ụzọ na-esi mma mma. Dịka nna dị na agwaba gị na ọ bụrụ na m etu amazị n'ebe a ntụwere anị afa, o nwe ike ihe ịtụba ha anya na ọ ya ewepụta na akpị ya kwụsị na ya wee wepụta ya ifu gị ya. Ọ bụgodị ma na nrọ ma na ife ịwana onye mere na ịbịa na mmemme ebe a na-eme mmemme, e nwere ka ọ ga-esi wee dị etukanya gị nwa afa, ikekwa nwa ego iji na akpa ị ga-eji wee gbaa moto, ime ama oge iji wee wepụta ya, wee tuo MC maọkwanụ wee tụnye n'ihe a na-eme, nya bụ ego ịkwado ha akwado. Etu ahụ kwa ka ọ dị o, maka na ito Chukwu eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na ọ mkpụrụ akị ya ka ịfụ ịfụzi obodo bụ akị ya, ọnya mere anyị ji wee jiri nya bụ egwu mma mma nke Frank Edward wee malite nke tata. Maka na ọ dịrọ fecha bụ ime ka mmadụ wee bata n'etiti afọ. Ọkwa ịma na ọnwa Juun bụ ọnwa etiti afọ. Igosi na afọ a 2026 anyị nọ n'ime okegekwa n'ọkara. Ma nwere ihe ndị ọ na-echetagasịrị anyị adị ama ama. Ọ bụrụ na enwegasịrị ụmụ atụmatụ bụ nke ibu n'obi na ị ga-amalite n'ime afọ a, ị ka na-asị na na-ata na-echi. Ejikwazị m ohere a na-eme ka ị mata o na afọ na-emezikwa kwarapụm kwarapụm. Ọ na-eme kwarapụm kwarapụm. Ọ bụrụkwa nna gị onwe gị na ịmalitegokwa ihe ebumnobi ndị ahụ, ịmalitego tinye ụfọdụ n'ọrụ, mana ọ dị o metachabeghị mkpụrụ etu isi wee chọọ. Ejikwa m ohere a wee na-agbago ume were na-asị ka ịhapụkwana ya. Ọ bụrụ ana na ịma ihe ị na-eme na ya, ọ ka na-agba onye ịpa, ịhapụkwana ya. Mana ọzọ dịka ibe ya bụ na asị na ikwu amaghị ibe ezi, ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eme, ọ bụrụnụ nke ị ga-ewetara anyị dịka ndị Igbo ka anyị tichachachasị anya tichaa anya, nwee ike ọ bụrụ na e nwere ka o si wee kwesị ka apịkọọ ya kwugasịa maka ya, iwetanụ anyị ebe a maka ihe anyị na-arụ, kwana ihe anyị ji wee na nọrọ ebe a wee na-eri ifugie, iwetara anyị ahazicha anya, nwee ike ọ bụrụ na ijere bido ebe kwesịrị ibido n'isi, ọ bụrụ ya ka ikpeazụ, maọbụ ebe kwesịrị ikpeazụ ka iji wee were mmere mbido, anyị iweta ya ebe a, anyị ahazichara gị, gwa gị ka mmago mee ya o wee yie ife. Ma ọ bụrụkwa ndịwa ngwa ọnụoge oyere mana pọnt 92.9 FM ka anyị nọ n'ime ya. Nara m nke a ije n'ụwa, ikwu amaghị ibe ezi ya, onye ha anyị nọ na ya, mana ije n'ụwa dịkwa egwu na-agba mbọ ọ ya gazicha.
1: Ninety two dot nine.

0: sewa ijukwanu mka nju onye ama akwanu onye mmaju na bu akwa mmadu ka na anya mana oma napu narire anyi ime nke kwesinu ka anyi me rapozialu chuku nke ozo nke fodonu oka mma ka odi etu a karia na igasi okwa itinye aka na nka ogaro nitinye go na nka ogaro ijizelu makia iwe nọle etu isi we nọdu mba aga na nuriri ogu tupu ndi nwe abia gbuo ogu achọkwa m ikpa afa mmadu emedu ma aka n'ọnụ mana abu ma ya na anu ogu na eku aka ka anyi rapugodi ebe ahụ ka anyi we wetara gi agumago nke ụbọchị taa ngwa sonyere ebere okwu
1: ekele ndi onye ọma nkwa aba eji na obi aṅụrị na afọ ofufo na anabata gi n'oge na-agụmagụ nke ụbọchị taa bụ nke na-abịara gị n'ime oghere ma taa bụ Tuesday n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Ọ bụrụ ya emeka m jikwa akwụkwọ idu azị ahụ m na-ejibikwa bata were wuchikwa ọzọ n'ụbọchị taa bụ nke a kpọrọ ụdị n'Igbo ma bụrụ nke sitere n'aka Maazị Tamata Ndubuisi. Anyị ka nọ n'isi nke asatọ, n'isi nke asatọ ka anyị nọ. Bụkwa ebe m ga-akpọ gị gaa kpọghachitụ gị azụ nwa obere oge ma kpọrọkwa gị nyaa ihu. Ọ bụrụ ya aka mbọkwa ebere okwu na-asị gị sonyere m n'oge na agụmagụ nke ụbọchị taa maka obi ụtọ gị n'ịkpọghachitụ gị ya bụ azụ nwa obere oge ọsị oge oke dị nta bụ dị n'Igbo pụtara ịtụ ụmụ agbọghọ riko ego ka onye ugwu ọkụkọ ji lawa n'ihi na onye ugwu ewu abịala. Ị ga-echeta na ọ bụ ebe a ka anyị kwụsịrị ya n'izu ụka gara aga ka anyị gazie n'ihu. Okwu baa n'ego, ogbenye sere ọnụ ya. Nwa amadi ahụ bụ osisi na-amị ego. Nnụnụ gbuo nku amara n'osisi ọ ga-ebe. Ego ode n'Igbo na-etuchi gbaa àjà ya bụ igede gosiri na mba ebu n'isi enweghị mgbalahụ. Ụzọ ihe abụọ anaghị anya agbọghọ, ọ gbaghị ajị, ọ kpụọ ara. Agbọghọ egwu ọma, o nwetaghị di, ọ data ego. Mana igede chụwara ụkpa n'abụọ ma jidechaa ha site n'egwu oriko. Ọ bụ site n'okwu ode n'Igbo tamunyere igede ka enwe si zute edi n'ọhịa. Ọ bụ chi na-enye onye ọbụla oke nke ya. Ọ gachaghị izu ụka ole na ole emume ekwensi gabigara. Ode n'Igbo mechapụ ihe niile gbasara alụmdi na nwunye ya bụ igede n'ụdị ọ pụrụ iche. Mgbe ode n'Igbo n'uche na-eme, ọ maghị ibe mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị. O chetara na onye na-amaghị na ọ ga-echi ọzọ mesịa chie ọzọ. Ọ chọwa ịgbanye eriri ọzọ ya, ọ gbara ya n'ikpere ụkwụ ya. Ode n'Igbo kpebiri n'obi ya sị, ka ọhịa dịka enwe ebighị ya, mana nwaanyị ile na-edi ya ike akpọ ya nkụ. Ebe a ka isi nke asatọ jedebere. Ya gasie ka anyị zọbanyezi ụkwụ n'isi nke itoolu site n'ọmarịcha ilu ndị a ejiri wee chọọ ya mma na mmalite. Ọ sị, onye na-ata aki amaghị na isi na-awa mkpume, onye arịrịọ mma ekwu na-agba ama ihe ọ na-eri. A na-egbu ebule anya mmiri a na-agba nne atụrụ, ọkọ nwoke n'aka ya na ụmụnna ya ese okwu. Ihe mere ebule dị n'atụrụ iwe. Ọ dị mma ka anyị lebazie ya anya kpọmkwem. Oge na-eteghị aka, Odenigbo chọpụtachara mgbanwe agwa nwunye ya wee zọpụ njem tinye isi n'ọhịa maka ịchụ nta. Dịka o si emebu ma ozusia ike nke ọma na nke o jere eje, ọ na-abụ ọnwa dị n'igwe tisiwe ike. Ọ nọbata n'ụlọ site n'ọhịa maka na ọ bụ otu mmadụ si ahụ ụzọ ka ụmụ anụmanụ si kwazi ahụ ụzọ n'abalị. Ebe ọ bụ na ihe igede chọrọ eruteghị ya aka, o jiri mmedi ya mere onye iro. Ọ naghị emekwazi ezi omume ọ na-eme na mbụ mgbe eze ka dị n'ụkwụ ụkwa. Onye chọsie ebe ọ ga-ebido aka ọhụghị, o bido ya n'ikpere ụkwụ. Onye ajụrụ, ọ na-ajụ onwe ya, mana omume ya jidekwa ọfọ. O otu ụbọchị ka ha risiri nri abalị, iko dị kpọrọ ụmụ ụmụ ya atọ, bido kọwara ha akụkọ ifo mgbe ochie, ma nke mere na obodo ụmụ anụmanụ na nke mere n'ala mmụọ. Ikodi maara mkpa nke ahụ dị, matakwa uru ọ bara na ndụ mmadụ, ọ kachasị ndị na-eto eto. Ikodi tiri otu, ụmụaka zaa ya sị, ọyọọ. Ikodi sị, e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Ha zakwa sị, kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ikodi zaghachi sị, ọ dị mma. Ụmụ m, n'otu obodo a na-akpọ ụmụ achara ka ihe a mere, e nwere otu nwata aha ya bụ Ume, nke soro nne ya gaa ugbo. Mgbe ha na-arụ ọrụ, nwambe gbapụtara n'otu ọnụ dị n'ime ala ebe ahụ. Ume wee chụwa ya, jide ya kụgbuo, bewe ya n'ukwu osisi agba. Ka ha kọsịrị ọrụ ha na-akọ n'oge uhuruchi, ya na nne ya lawa, na-echetaghị mba ahụ o gburu. Mgbe ha ji ruo ụlọ, chi ejimiela, nke na ọchịchịrị agbaala n'anya. Mgbe ahụ ka o chetara ya, ọ gwara nne ya na ọ chọrọ ịlaghachi azụ ga weta nwambe ya ahụ o chefuru echefu. Mana nne ya ekweghị ka o mee ihe ahụ o kwuru. Gịnị bụ nwambe? Erimma jụrụ nne ya ochie, na-ekweghị nwaanyị ahụ kwutọpụ okwu ọkpụ n'ọnụ. Ikodi zara nwata ahụ sị, na nwambe bụ obere oke. Mbe pekarịsịrị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na mpe. Oke niile dịka ogini, ọdụ, atani nakwa ndị ọzọ kacha ya buo ibu. Ikodi kọwara ha. Ehe, gịnị n'ezie? Ike jụrụ ajụjụ nke ya. Ikodi bidoro ebe ọ kwụsịrị, kọrọ akụkọ ya gawa n'ihu. Nwata ahụ bụ Ume gwara nne ya na ya ga-achọga nwambe ahụ echefuru echefu. Nne ya sịrị ya mba, n'ihi na chi ejiela, na ihe ọjọọ na ihe egwu dị iche iche na-emekarị n'abalị. Ọ gwara ya na o nwere ike izute mmụọ n'ụzọ. Ọ gwakwara ya na ha ga-enweta ya bụ mbe ma ha ruo ụgbọ echi. Ume nupụrụ isi. Tutu nne ya amata ihe na-eme, nwata ahụ gbara ọsọ chọrọ nwambe ya gawa n'abalị ahụ. Mgbe ọ na-aga n'ụzọ, o zutere mmụọ nwere otu isi. Mmụọ ahụ jụọ ya sị,
2: nwata ị na-eje ebe ije abalị?
1: Ume were ukwe na abụ, nke unu ga na-aza m nda, zaa ya sị, nna m mmụọ achọga nwambe m nda. Nwambe m tọgbọrọ n'ukwu agba nda. Ịga egbu m nda. Na ogonzi na-atụ m nda. Ịga aha m nda. Na ogonzi na-atụ m nda. Biko biko nda. Biko biko nda. Ndari nda nda. Kụpụkwara nụ m aka kwa ịhụ ka m si kwe ya bụ ukwe ka ọ bụ m odere ya. Ya gazie, mana ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na nke taa. N'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 n'ime ohere ma taa bụ Tuesday ka anya bụ agụmagụ si bịara gị. Anyị ga-akwụsịzi ya ebe a maka taa. Ụbọchị ọzọ, ya bụ izu ụka ọzọ, anyị amara ihe mechara were mee. A ka mbụkwa ebere okwu, agụmagụ chọrọ nkwado gị. Mgbe na-asịzi gị ka emesịa, daalụ.
3: 92.9 Bond FM, igirigi ndụ.

asim God sadebe ko jiri anwa ya ba ka nwe gwagodi gigi bo nye oma na ega anyi nti na anyi ka nokwe na oge oyorema na bond 92.9 fm adipa ama mo pro no bu ugbu akika na emepe igu oku radio gi majirizikwa na aka na m e were ihe mutara site na nya ba agumago bu nke ebere oku nyere gi ngwa otu bonusi na di amakojo oga dere mma osadebe osankwa Elago mmoma na egugu ikanokwia. Ngwa na ramu nka site na aka osadebe.

adị mma kwa ebe aka anyị na-eweta ya na njedebe n'oge oyorima nke tata. Na-ekele gị rinne maka isonyere anyị. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Ị na-adịzi njikere ugbu a maka igere akụkọ ụwa. Nya gazie.

0: Ome
1: Omenibo.
0: Omenibo.
1: Nkoma Nyamelogaba.
0: Eto akode oto akasa batano go menibo na nketa na Bond FM 92.9 omenibo bomba hanyi ji agopatara ge sioku bagasere na akwukwa akoko dinke rutranya aka nketa bu nkobo Tuesday ahiore bia na zo abari oboko obu no nwa June afo 2026 mamde ezoko ye baham ejima akwukwa akoko Nigerian Tribune na akwukwa akoko Vanguard onye mo nya so bata bu nwanyi oma mma mama ne hey isiga keda isiga ewo niwa chi kai me imesi na keda isiga
1: onye mo na egenti abum Roslyn chika ajicha na ya wachi mazi nkete
0: na ihe nkwuru oba asi onam joro gi keda isi o maka ni isi amara mma ama imo ngwere obia yicha
1: ima na mmiri na weather make
0: o yicha na Ghana wave mana o de ko Ghana wave ni nko gbara ho nka adimma o egbu na amu ka eji achi oke otu aka isi abata na uju adimma chika ikwela na aha akwukwo ndi nke iji
1: Oh, I'm gonna eat.

0: Adema abrubwa ke marite riso nyeranye akabagirigi bana biragino gindi bona bond FM 92.9 chetanam agirigi baboga halgina sam eze chuku jianorino de preach kone menka ona trachia namdi eze koye ba hankem Samuel ngwano ka anyi meri igbo ji ka odi kam ihe kwuru ka na eme
1: Nọ bịam nọ n'ebi n'emu na n'ekwu ka m si ekwu ka m jee n'ọnụ ụta ka m jee n'unye oriri nsọ. Ọjị ka m ji n'aka n'aka ụmụ Igbo ha bịakwa ndụ na-azụ ọhịa ndụ na-alụ ọrụ oyibo ndụ na-agụ akwụkwọ oyi ndụ na-alụ ọrụ moto nke na na-eme bịakwa nso ka ị wụọ ya wụ ọjị Igbo taka ọjị ọnụ maka anyụkọ ọnwa mmiri n'ọnụ na ọma gbọgwụ ụgwụ n'eziokwu ị na-azụ. Ka mkpọwa ndị Igbo siri ike nne a na-asị ka agbara agbara sị ka ebewe n'isi ndị sọrọ ya ka e wee nụ nwee ụzọ n'eziokwu ndị nwee striti laiti tie ebe niile sị ụmụ akwụkwọ bagụba akwụkwọ ba eti n'ego bụrụ skọlashipụ n'eziokwu ba ka nna kpoyi onye ka nna kpo onye ka nna kpoyi hai chi pas ebere pite nwụọsọ ya ka ezudo debido odogwu managin naleto green life pharmaceutical company limited day by day nwoke tete ya ka ezudo oyi iso na ndị Igbo ji dị ebube n'eziokwu onye ka nna kwa onye ka nna kwa Prọfesọ Paul Ike Emenike the managing director Mellow Pharmaceutical Company Limited Grand Patron Amalgamated Traders Association of Southeast ka nna kwa Odenigbo Banyinu Odenigbo ejeje mba eji olu kwagoruchaa stardom nye gọọmenti n'aka ibi na-eme karịrị akarị onye ka nna kpo onye ka nna kpo oyi ha chipsta osa ka osiso ezechukwu orike eze wanna na nka nwanne dị na mba na n'ọkwa amụrụ onye na ego na-akpo bọbagwa na igboro ka mụrụ tolo n'ifo eri agwagwu n'igbo land mgbe ọgwụ eze okweghị na n'onu m nchairman chief executive kaodesi chọrọ ila ngas enwere oil and gas nwa oil and avril maka onye na-asa akwa igwe ọ nọkwa na oil n'eziokwu mana nke ewu nke eji eri nri happy birthday to you ọ bụrụ onye ka m na-ekwu chief ulevu chukwu ezilooyi ulevu ebe ka ị nọ ịnọ na chọ striti osho dị emechi vieke kedu ibe eji mango e kọndishọn pas ka ị na-azụ oyi nza amụrụ n'oke obi obuchuru ụzọ nwaanyị n'igbogbo asị happy birthday to you ogologo ndụ na-arụ isi gị ive akụ akụ iwe nwe nwe ijebe ejebe na ihe ejelu ịnama anawa na ihe analụ ọtụkọ nke ya emeghị ọdachi ekwewu na ya ana m agụrụ gị ọgwụ ndụ jebe oyi ịkọrọ ndị igbo ma wazie wọji chachacha igbokwenu ya mụọnụ kachanụ asị m na onye adịra anyị niile mma ihu ọma ya bụ nke anyị niile taata bụ sekọnd of June chineke kere n'igbe ka ụwa duru ndị nke gị ihu ọma na uche anyị wụ ihu ọma chineke mezuola ya n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ
2: onye mana ege ntanye ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke ma bụrịị mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere nji sị gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ ịma buri na-abịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
3: igbo ndị mụ na-ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye ya bụ chief malaki nwanọrọ aki wan chairman aki trado medical clinic nke dị n'agege abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu iburu ya rute n'ọfiisi m chineke nna ga-enye aka ka ọrịa adịwo mma maọbụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga maọbụ niile arụ ọrụ oyibo ma onye mụ ya ndị ahụ ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga ọ bụrụ na ịbịa na nke anyị maka asfaras nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idirioko Road Onibuku Ota Ogun State fon nọmba m ewere Kwuru 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333. 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọbụgodi nọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe kwukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ, ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Na ịbịakwute anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anya ewu nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ, ma ọ mmanụ na-emeghu, ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ. Onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma. Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop,
4: Along Railway Line,
3: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State.
4: Phone nọmba m bụ 08037143853, 08037143853 or 08028 71333 08028 71333.
3: Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop,
4: Along Railway Line,
3: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State.
4: Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853. 08037143853 maọbụ 08028 71333 08028 71333.
3: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa, maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye ahụ bịakwute anyị. Ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodi nọ mmadụ na-emeghu, ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ, ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 08037143853 or 08028 71333.
2: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwụ ya. Ndewo.
0: Ọ dị mma mpịachi ka anyị na-apịachi pechi ya na nke taa n'oge agadigị ịgba na Bond FM 92.9. A sị na onye anaghị eji nwa nkwụghachi na ọ ga na-anụ ozi ya. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'oge akụkọ ụwa, ị ga-anụ ihe gaasị na-adazi ugbu a. Ọ bụrụ na ị mabụ ihe ọ na-ada, chere ka nke a ị nwere ugbu a gwụ ka ị mara ihe ọ na-ada. Ọ ugbu a ka ị ga na-achọsizi chakoo stovu a, ike na-achọ ya na-achọ ya na-achọ ya. Ịnụ ha ka a na-ekwu okwu na-asị onye a ya chọwa gidigi ịgba, ya chọwa sambugi, ka e butere ya chakoo stovu. Makara nke ugbu a bụ na ejizi igbo agwa ya onye ọcha, ịhụla ka o si ada, ya chọba nke gị. Ihe o ji dị mkpa bụ na ọ bụrụ na ị nweta ya, ọbọ nke ndị nọ n'ime obodo ị na-emere gị ịnyanga, ha jikwa taa azụ a mịrị amị, makwana na ha jikwa hụ ọka, ị ga-esosi na-eme ya. Maka na chakoo stovu, naanị obere unyi igote ga-ezuru gị ime ọtụtụ ihe ị chọrọ ime. Chọba agirigi gba na 0703-676-1422. Ọ bụ na mkpọ ya so distributor, ọ ya aza. Ọ nya nwe chakori, nya nwe stove. Adima, olaka ina kwadozi na nketa, ekelege maki sonya inoge agedigi bwana nketa. Sonya kura nyamani anu mpochi Tuesday so maka agedigi bwa. Chetana wanabu ojira wakara gata elekrembo nke hiye noge ndibu na Bond FM 92.9 kwa Tuesday. Ekele mchika ajecha na ye maki paranyaka nibu na nketa. Mamdi ezo kwe bang aham. Chetana onyisi wakangabu Sam eze chuku Sam Bugi. Bugi, mwa, ewa magi aham.
5: Gini mele mwanyega, mwanyega o mwanyega, ukwada bulo mwanyega, mwanyega o mwanyega, gini mele ukwahu, mwanyega o mwanyega, nankomo walukwa mwukwada bulo mwanyega, mwanyega o mwanyega, gini mele mpolahu, mwanyega o mwanyega, akikatala mpo nankomo walukwa mwukwada bulo mwanyega, mwanyega o mwanyega, gini mele akika, mwanyega o

ime onwo foro abata n'ime isi olo da ni ya heme no buru mmadu chobi dufe gi ma obu gwa gi ihe na adi ho imezi ikpoba ekwensu ekwensu no ro onwe ya iwe na akpe ya isi no ekwensu nse gi oji we mekwa gi iji ma mgbe iji we me ana agwado ana akodile onye nka ihe di njo onya ka nchole igwa gi okwe horo n'ime onwo horo anu nwa abatara si olo da ni me sunata na ime hojo nani nke oma ka nchoro ka ime maka na mkpuru onye kuru ka o ga ghoro kwanu uto bu no siri di mkpuru onye kuru n'uwa onya ka o ga ghoro okwu aka nji we na eweta nnoka anyi na gi na asusu igbo na bond 92.9 na njedebe were na asikwa na o ga dirire gi na mma n'ihe mmetụ aka gị. Ọ bụrụ na enweghị nke ị na-emetụ, ọ bụrụ na enweghị nke ị na-eme ka ncha ma ncha. Werekwe taa, wee chọba nyabe ewu ojii. Chọba ya mgbe ehihie ka dị maka na ị ga-achọta ya. Akọnuche. Ọkwanụ ya ka mmadụ chọrọ n'ụwa. Akọnuche. Were ya hazibe onwe gị maka na obido taa dịba na mma. Obido taa dịba. Na ọ dịwakwara gbo imena ka ije mee ka onye ọzọ melụ ma ọ kosa aka gị ebe aka gị na-erugo ma nwoke ma nwaanyị kosa aka gị ebe aka gị ru ka ị wee na-achụzi nke ahụ ị na-achụ wee ganye na mgbe ọ ga-adị mma na-abụghị ibute okwu nwee ike ibutere ezinụlọ gị okwu ma ọ butere di gị okwu ma ọ butere nwunye gị okwu ị ga na-ekote ụgwọ dịka nwaanyị ma ọ dịka nwoke ịma na ịnwebeghị ego iyi ọgọdọ dị etu a ma ọ bụ na ịgba moto dị etu a iwe mee ka ọ wee bụrụ n'isonye n'ife a na-eme n'ife a na-alụ iwe na-ebute ihe na-adịghị mma wee na-akụziri ụmụ anyị etu a biko ka o ji akwa agwa arụmarụ onwe ebe a ka anyị ga-eweta na njedebe na nnọkọ anyị na gị na asụsụ igbo na bond 92.9 FM ekele m gị etu isi wee sonyere m Nnamdi Ezeokoyi isokwazi na ekele m. Ebezi nne Maureen mmadụ Ndụka. Menyekwe m nwa akwụkwọ, donye m nwa akwụkwọ, si m steeti ye. Ezi nne Maureen Ndụka isokwazi na wee keta oke na ekele m nke tata. Abụ m Rosie Nchika Ajichanaye. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ihe ọma. Mere ndị ọzọ. Ọ ga-emekwaziri gị. Naanị akụkọ ọma ka a ga na-anụ n'isi gị. Nakwazi n'isi ma onwe m. Roslyn Chika Ajichanaye. Sị gị ka ọ dị.

tare da Aliji ta da wakansa. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake nan angon GRA Ikeja. Da fatan ma sauraro za su mana afuwa na shirin kukan kukciya da bazai samu a yau ba. Da bazai samu a yau ba yanzu ba mu shakata da wakokin da muke da su a daidai wannan lokaci. Kana kofi uku daidai mu hada ku da shirin mu na Sabon Nigeria. Ayi sauraro lafiya.

alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan an yi sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya karba mana ibadun da muka yi a cikin wannan sallah ta layya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya, Allah ya karba. Wanda ba su samu dama ba, Allah ya ba su ladan niyya. Wanda suka yi da karamin abu, Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa. Wanda ba su iya ba, Allah din girmanka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka baro gidajensu, garuruwansu, suka zo garin nan nema, Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garinsu ana farin ciki, ana murna, ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abubakar Bilhaqi ina nan a cikin Agege a nan Markas. In ka zo cikin Agege ka ce Markas, in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaqi, jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa, dan Allah ya yassare mini, Allah ya hore mini, Allah ya amince mini, Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli, musamman wanda kasuwarsa ta tsaya, wanda aikinsa babu, wanda taurarinsa suka yi duhu ba ya iya haskaka samunsa. To ku zo guri na da ikon Allah, Allah zai haskaka, Allah zai bude hanya. Mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne. Mutane suna zuwa guri na suna ga abina akwai al'ajabi. In dai matsala ce kake tare da ita, ko a wajen kasuwarka, ko kuma kana samu babu ci gaba, ko kuma abubuwanka ya tsaya, ko matsaloli na makiya sun sa ka a gaba, ko kuma kasuwarka ta yi baki ta yi duhu, ko kuma budurwa baki samu aure ba, mutane sun san aiki na. In dai an zo cikin rahmar Ubangiji, cikin yardar Ubangiji, Allah zai yassare, za a gode wa Allah idan an zo guri na. Ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah, ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah. Wanda suka zo kafin layyan nan, Allah ya ba su aure, ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba. Zuwa na Lagos, ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka, mun karɓo taimako, Allah ya ba da rabo. Akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano, Allah cikin ikonsa ba su bar Kano ba sai da Allah ya ba da rabo. Jama'a ku yarda da ikon Allah, jama'a ku yarda da ikon Allah. Ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne. Ina mai matsalan aljanu? Ni Abubakar Bilhaqi, Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu. Ina koran aljanu a jikin mutane, ina fidda aljani a jikin mutum, duk nacin aljani da yardar Allah. Yaron da baya tafiya, yaro baya zama, yaro baya magana, a kawo shi Allah zai warware, zai taka. Yaron da ke shaye-shaye, yaron da ba shi da nutsuwa, yaro mai taurin kai, mai gardama, a zo gurin Abubakar Bilhaqi, Allah zai shirya shi. Yaron da uwarsa ta kawo shi wajena, yanzu duniya ta gani da a ƙarƙashin gada ike kwana a bola, yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu. Wayayi Allah ne. Ina nan a Markas, a nan cikin Agege, ga lambar da za ku kira 081-35-77-7516, ko kuma 070-82-61-51-76, ko kuma 090-64-30-87-69,
Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.

Umar da Lafiyar a shagala ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirinmu na gaba watan shirin Sabuwar Nigeria. Sai ayi sauraro lafiya.

0: kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan dan jin waɗannan da sauraron rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata. Gwamnatin Najeriya da ta Turkiya sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin bunƙasa albarkatun ma'adanai a wani mataki na inganta zuba jari da cigaban tattalin arziki. A taron albarkatun ƙasa da aka gudanar a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, ministan ma'adanai na Najeriya Dele Alake ya bayyana cewa yarjejeniyar za ta baiwa Najeriya damar cin gajiyar fasaha da ƙwarewar Turkiya wajen binciken ma'adanai da horar da ma'aikata na tsarin zamani. Ya ce gwamnatin Najeriya ta aiwatar da sauye-sauye a fannin ma'adanai cikin shekaru uku da suka gabata, wanda ya taimaka wajen inganta yanayin zuba jari tare da jawo hankalin masu zuba jari na gaskiya zuwa ƙasar. A bangaren ministan makamashi da albarkatun ƙasa na Turkiya ya bayyana yarjejeniyar a matsayin mai muhimmanci. Yana mai cewar kamfanonin Turkiya na da sha'awar zuba jari a Najeriya domin cin moriyar damar da ke cikin fannin ma'adanai. A nan kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewar gwamnatinsa ta samu nasarar shimfiɗa tubalin farfaɗo da tattalin arziki da sake daidaita al'amuran ƙasa bayan cika shekaru uku cif da hawansa mulkin Najeriya. A jawabin da shugaban ƙasar ya gabatar domin bikin cika shekara uku na gwamnatinsa a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2026, Tinubu ya ce lokacin da ya karɓi mulki a 2023, Najeriya na fuskantar matsalolin tattalin arziki da matsalolin tsaro da ƙarancin kuɗaɗen shiga, wanda ya sa gwamnati ta ɗauki matakai masu wahala kamar cire tallafin man fetur da gyara tsarin musayar kuɗaɗen waje. Tinubu ya ce duk da cewa matakan da aka ɗauka sun jawo tsadar rayuwa da wahala ga jama'a, gwamnatinsa ta samu ci gaba a fannoni da dama da suka haɗa da tattalin arziki da ayyukan titina da noma da ilimi da makamashi. Ya ce gwamnatinsa na gudanar da ayyukan hanyoyi fiye da kilomita 2,700 tare da tallafawa manoma da ɗalibai ta hanyoyi daban-daban. Shugaban ƙasar ya kuma tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ƙoƙarin rage tsadar rayuwa da samar da ayyukan yi da bunƙasa kasuwanci. Yana mai kira ga jama'a da su ci gaba da samar da haɗin kai da kuma haƙuri domin ci gaban Najeriya. Asusun bayar da lamuni ga ɗalibai na ƙasa Nelpont ya biya zunzurutun kuɗi har naira miliyan 394 domin biyan kuɗin makaranta ga ɗalibai 6,663 na jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke Kano, wadda aka fi sani da Northwest University. A cikin wata wasiƙa da shugaban jami'ar Farfesa Amina Salihu Bayar ta sanya wa hannu a ranar 17 ga watan Afrilu na shekarar 2026, jami'ar ta tabbatar da karɓar kuɗin da suka kai naira miliyan 394 da 1,861 domin biyan kuɗin rijistar ɗaliban zangon karatu na shekarar 2025 zuwa 2026. Jami'ar ta bayyana cewar tallafin zai taimaka wajen rage wa ɗalibai matsalolin tattalin arziki tare da ba su damar ci gaba da karatu ba tare da tsaiko ba. Haka kuma jami'ar ta yaba Nelpont bisa wannan tallafi da ta ce ya zo a kan gaba. Tuma Bala, labaran abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata kenan. Kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Kamar yadda kuka ji a farkon wannan shiri, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewar gwamnatinsa ta samu gagarumar nasara wajen shimfiɗa tubalin farfaɗo da Najeriya bayan cika shekaru uku cif da ya yi a gwamnatinsa. Yana mai cewar sauye-sauyen da aka aiwatar sun fara nuna alamun ci gaba duk da ƙalubalen da aka fuskanta. A jawabin da ya gabatar domin cika shekara uku na gwamnatinsa a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2026, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce lokacin da ya karɓi Najeriya a shekarar 2023, Najeriya na fama da matsalolin tattalin arziki da ƙarancin kuɗaɗen shiga da matsalolin tsaro da kuma tabarbarewar harkokin gwamnati. Ya ce gwamnatinsa ta ɗauki matakai masu tsauri amma masu muhimmanci kamar cire tallafin man fetur da gyara tsarin musayar kuɗaɗen waje domin ceto tattalin arzikin ƙasa. A bangaren tattalin arziki, Tinubu ya ce kasuwar hannayen jari ta Najeriya ta bunƙasa daga darajar naira tiriliyan 30 zuwa fiye da naira tiriliyan 160 cikin shekaru uku. Ya ce an samu ƙarin kuɗaɗen shiga ga gwamnati bayan cire tallafin man fetur, wanda ya bada damar zuba jari a ayyukan raya ƙasa da ilimi da lafiya. Haka kuma shugaban ƙasar ya ce gyare-gyaren da aka yi a fannin mai da gas sun jawo sabbin jarin biliyoyin daloli tare da bunƙasa matatun mai na cikin gida domin rage dogaro da shigo da mai daga ƙasashen waje. Mataimakin musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai, Malam Abdulaziz ya bayyana irin nasarori da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya samu a shekaru uku na gwamnatin sa a wata tattaunawa da yi da sashen Hausa na BBC.
1: An samu sauyi a bangaren tattalin arziki da ta kai ga cewa samun ma karin masu zuba hannun jari ake yin hukun masu kokarin bari bashi nan da muka tarar na dala biliyan 6 kusan gaba ɗayan shi yanzu an samu an biya sakamakon an samu karin kudaden shiga na dala. Sannan shi kansa magana tsaro da nake maka wurare yanzu irin su birnin Gwari waɗanda da ba su biyuwa shekara da shekaru ma mutane ba sa iya zuwa gona da sauransu ya zama na cewa yanzu wannan wuraren an samu canji. Ba wai ba ma taɓa ba bugun kezin cewa an warware matsalolin Najeriya ko matsalolin da muka tarar amma dai abin da muke cewa shi ne an samu ci gaba.
2: Ka taɓo batun bashi da yawa ƙasar Katutu daga hayanku zuwa yanzu kamar bashin ya daɗa ƙaruwa.
1: Ai bashi ba za a ce an daina ciwo shi ba kuma wanda zai ce baya ganin alfanun bashi watakila bai dura da kyau ba ne ba. Kamar yadda na gaya maka yanzu misali hanyar da ake yi daga Sokoto zuwa Badagry ko da ake yi daga Lagos zuwa Calabar waɗannan manyan hanyoyi ne ko kuma aikin wutar lantarki da ake yi duk waɗannan manyan ayyuka ne da sai da waɗannan kuɗaɗen da ake ciwa ne ake amfani da shi wurin yin su. Da sauran al'amura da dama waɗannan bashuka yawancinsu ana ciwo su ne musamman saboda wani aiki ba wai kawai ana ciwo bashi ne kawai don ana son a ciwo bashi ba.
2: A yanzu da shugaba Tinubu ya samu tikitin takarar shugaban ƙasa a APC a zaben 2027 da ke tafe, yaya batun alƙawarin da ya wa 'yan Najeriya musamman kan sha'anin tsaro da wutar lantarki wanda ya ce kada su zaɓe shi don gaza magance matsalar?
1: To ka san mafi yawanci lokaci sai ka shiga abu kake ganin girman matsalar sa ba wai daga wani gaba. Batun wutar lantarki ana ƙoƙari amma maganar gaskiya shi ne girman matsalar ya fi duk wani wanda zai gaya maka daga waje. Akwai matsaloli da dama na transmission infrastructure wanda yanzu aka shiga wani ƙasa ya ɗauki aniyar gyara wannan matsalar. Sannan maganar tsaro da kai ita harkar tsaro kusan wato rigar siliki ce kuma saboda girman matsalar ne da abu da ya kai shekara da shekaru ya zama kamar wani ciwon sankara ciwon kansa wanda in kana magance nan sai nan ya kullu. Ai na gaya maka wuraren da aka samu sauki kamar misali jihar Kaduna da wani bangare na jihar Zamfara da ma jihar Kebbi. Magana gaskiya akwai wato mutane wasu da suke kamar ma za a ce murna ma idan aka ce an samu matsala. In kana gani ayyukan da hukumomin tsaro suke yi za ka ga ana samun nasarori kusan a koyaushe amma daga ran da aka samu matsala guda ɗaya to wannan matsalar da aka samu ita ce mutane suke zamo ɗin yayatawa shi sa za a yi kamar ko ba a cin galaba akan wannan yaki da ake yi.
0: Malam Abdulaziz Abdulaziz kenan mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai. Wannan ta sanya shirin sabuwar Najeriya ya ɗan yi waiwaye dangane da wasu nasarori da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta samu daga lokacin da aka zaɓe shi zuwa yanzu.
3: Shin ko waɗannan ayyuka ne ke ci gaba da inganta tattalin arziki na ƙasa? Ƙaramin ministan ayyuka Bello Muhammad Gurayo ya bayyana manyan ayyukan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi cikin shekaru biyu kan karagar mulki. Cikin wata tattaunawar da ya yi da wakilan sabuwar Najeriya, ministan ya ce sun gaji ayyukan manyan tituna daga gwamnatin da ta gabata kuma tuni gwamnatin Tinubu ta kammala wasu yayin da ake ci gaba da ƙarasa wasu. Ya ƙara da cewar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kirkiro wasu manyan ayyukan tituna hudu da za su taimaka wa bunƙasa tattalin arzikin Najeriya wajen sauƙaƙa harkokin sufuri. Ayyukan sun hada da titin Sokoto zuwa Lagos mai tsawon kilomita 1,068, sai kuma titin Lagos zuwa Calabar, Ebonyi zuwa Abuja, sai kuma Akwanja zuwa Plateau.
4: Kaso 90 bisa 100 na masu tafiya suna tafiya ne akan tituna. Inda mun tarar da tituna ne wasu sun shekara 40 wasu fiye da haka. Ba su amsu.

0: Ekin'in Yeşiga Jos, Yeşiga Bauchi, Yeşiga Gombe. Yana tsawon kilomita 420, wanda shi kuma yana na at procurement stage da aka shifara executive council ba da daɗewa ba. Amma wa'annan saura guda uku duk an yi procurement ɗin su har an ba 'yan kungiya suna aiki.
1: Yayin da ƙaramin ministan ayyuka Bello Muhammad Gurunyo ya kammala bayyana irin nagarta da kuma ayyukan da gwamnatin tarayyar ke yi musamman na manyan hanyoyi, shi ma dai ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki Abubakar Atiku Bagudu ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na tafiya ne kan manufofi takwas da za su inganta rayuwar ɗan Najeriya. Bagudu ya yi wannan jawabi ne don bayyana irin ci gaban da gwamnatin Tinubu ta samu a cikin shekaru biyu da fara aiki.
2: Ba tare da an tsaya ana ɗora ma wani laifi ba musamman gwamnatocin da suka wuce, amma mu hankalta da cewa ba mu kai inda muke so mu kai ba a duniya, kuma wannan ya ɗauko nasaba ne saboda yadda muke tsarin tafiyar da al'amuranmu ba ma samun wadatar kuɗaɗe da za a biya bukatu. In tsaro ka ɗauka, in ka tambayi ɗan sanda ko soja zai gaya ma ba su da wadatun kayan aiki, ba su da wadatun motoci, ba su da wadatun ya in malamin makaranta ka gani in al'umma ce za su ce ba mu da ruwan sha, hanyoyi za a ce ba su wadatu ba ana bukatu, kuma duk gaskiya ne. Sai ya ce to yaya za a yi mu jawo hankalin 'yan ƙasarmu ga tsarin da za mu fuskanci waɗannan lalurori, yadda za a juya Najeriya ta kawo hanya da ya kamata a ce ta hau tun da daɗewa, ya kasance arzikin ƙasa na bunƙasa kuma kuɗin shigowa na ƙaruwa wanda za a iya wa mutane ayyuka da shi, wanda kuma masu sa jari ga ƙasashe ko 'yan Najeriya ne ko kuma baƙi ne na ƙasashen waje su ga cewa lallai-lallai tsare-tsaren da muke da wanda ya sa kuɗi Najeriya zai ci riba kuma za ta amfani shi. To wannan shi ne aka yi ma lafazi da suna Renewed Hope Agenda, wato a sabunta fata ta 'yan Najeriya domin kowa ya ƙarfafa cewa bi'inillahi ta'ala mun hau hanyar da muke so mu hau zuwa ga Najeriya wadda muke bukata, kuma 'yan Najeriya sun ba da haɗin kai ga shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatinsu sun fahimci cewa lallai-lallai matakan da aka ɗauka shekaru aru-aru ma ya kamata a ce mun ɗauke su, saboda shi yasa wasu ƙasashe suka yi muna nisa, amma duk da haka ga su an fara, kuma an fara ganin fa'idar ɗaukan waɗannan matakai ba tare da an rena cewa akwai lalurori ba tattare da matakan nan, kuma waɗanda dama an san za su faru haka saboda gyara ne ake so a yi.
3: Kamar yadda kowa ya sani, tabbas an cire tallafin mai, kuma hakan ya jefa 'yan ƙasa da dama cikin ƙuƙuba. Kana ganin hakan ya so mahaifar da ɗa mai ido?
2: Ba gaskiya ba ne wai a ce ya jefa Najeriya cikin ƙuƙuba, don cikin watan 12 na wannan shekun je Saudi Arabia shugaban ƙasa ya aike mu. In hinar da muka yi da shugabannin Saudi Arabia suke muna bayani, suke cewa kusan shekara 9 da suka wuce suka zauna suka dubi kansu suka yi muhawara suka kan tambaye kansu shin Saudi Arabia tana ci gaba yadda ya kamata ta ci gaba, don suna ganin taso ƙasashe na maƙwabtan su ƙananan ƙasashe ma waɗanda ba su kai su yawan jama'a ba kamar ita United Arab Emirates da Qatar, sai suka ga cewa lallai-lallai sai sun gyara kuma suka ɗauki matakan gyaran nan. Mahajjatanmu ko kuma masu zuwa umra sun sani farashin mai sai ya ƙaru a Saudi Arabia, yanzu farashin man Saudi Arabia ya fi Najeriya tsada duk da sun fi mu yawan arzikin mai, duk da sun fi mu banda ma yawan arzikin mai sun fi mu yawan arzikin ƙasa, saboda Allah ya albarkace su da ko ba komai jama'a ƙalla miliyan 5-10 kai zuwa ma hau he za su ziyarci ƙasar kowace shekara, kuma ba su kai mu yawan mutane ba, amma su ma sai da suka yi gyara suka cire tallafin mai suka cire tallafin wutar lantarki suka sa haraji na da ake kira VAT kashi 12% cikin 15% a kan abinci, ba don su wahala jama'a su ba, don su fara mai da hankali da cewa wasu gyara sai an yi shi suka nuna da jama'a su na muhimmancin abin da suke yi da muhimmancin canjin yanayi da ya kamata a yi. har wasu mutanen mu da yawa masu zuwa Saudi Arabia suka ce ma sun ga canji da wasu su ma suna ganin kasar su ta wadatu su masu arziki ne ba sai sun girma wa kowa ba ba sai sun girma wa kuli ba amma da baya waɗannan canje-canjen suka to mu kusan abin da shugaban kasa

0: ya ce tun yadda suka koma kamfanin shi suka koma amfani da gas CNG ya ce abinda suke kashewa na lantarki da energy ya sauko da kashe 64 cikin 100 ya ce kuma na biyu wani babban silin ma gas ɗin sai suka gane cewa ba a sata gas amma shi mai da yake kamar ruwa ne to sai kasance sannan suka ma gane cewa mashinan su sun ma yin samun lafiya in suna amfani da gas to kaga yana da ra to shi ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ga abinda ya fara ha ga abinda ma kusan mun ma yin samun wadata da shi bari a jawo hankalinmu mu koma gare shi dan shi zai sa ma kayan da muke sarrafawa su zama da arha shi yasa kayan da zamu mu nomawa su zama da arha in dai muna son mu kasar mu in dai muna son yaranmu da zuri'anmu su tashi bayan mu su yi mana addu'a su samu Najeriya kasar zaunin lahiya lahiyayya sai an dauke su kuma tun da yana daukar su mu bar bata lokaci mu goya mishi baya saboda shi ko ana cikin lalura ko babu wadata aka samu haɗin kai yakan ƙara ƙarfafa mutane domin a tunkari laluwar nan musamman in an yarda da cewa ɗabi'o'i ko kuma tsare-tsaren da shugaba yake yi lallai-lallai haka ne.
1: Ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki kenan sanata.

To madalla shirin sabro Nigeria kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke nan anguwan GRA Ikeja karfe 3:30 daidai zamu hada ku da dakin mu na labarai amma kafin nan bara mu shakata da wannan waka na Adam E.

0: sashen Hausa na gidan rediyon Bon FM dake kan mita 92.9. Da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu. Ga wannan ayi sauraro lafiya.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shiri ne na musamman daga cibiyar sarkin saiwar Afrika kuma dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya wanda muke gabatarwa a wannan babban gidan radio mai albarka na Bon FM wanda muke gabatar da shirye-shirye dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya da kuma fashin baki akan cututtuka waɗanda suke addabar al'umma ga duk mutumin da yake neman ƙarin bayani akan duk irin wata nau'in lalura ko nau'in wata damuwa ko nau'in wata rashin lafiya ko nau'in wata jinya ko wace irin cuta ce ko wace irin lalura ce ko wace irin damuwa ce ko matsalolin da cutar ta yi a jikinka idan ka zo muna da hanyoyin da muke warware cututtukan kuma a samu waraka da izinin Allah ga mai neman ƙarin bayani sai ka tuntube ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 sifili takwas sifili uku hudu uku sifili sifili uku sifili bakwai ko kuma ka zo ka same ni a mazauni na wanda yake abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin fulani domin ayyau ayi gobe sai gaskiya ita ƙarya fure take ba ta yaya shi yasa duk zamana a nan jihar Lagos al'umma daga ko ina a fadin tarayyar Najeriya da kuma Afrika suke sauraron program ɗina kuma suke shiga lungu da sako ake kai sako na irin ayyukan magani na mutum ɗaya idan ya siya sai ya ba wa mutum 100 labari to shi yasa duk irin nau'in lalurar da Allah ya jarabce ka da ita idan ka zo guri na Allah yana warkar da kowace irin jinya mutanen da suke fama da matsalar da take da nasaba da tsohon ciwon sanyi na mara tsohon ciwon sanyi na mara na farko yana daukewa namiji sha'awa yana daukewa mace sha'awa yana dauke ni'ima ga mace yana dauke ni'ima ga dan namiji yana haifar da matsala wacce ta shafi kankancewar gaba gaban kai kankance ya takure koma dan karami kaje ka kamar ba namiji ba akwai namiji wanda zai iya sati ba tare da sha'awa ta zo mishi ba akwai namiji wanda bai taba sanin namiji ne shi sai ya je fitsari amma idan bai je fitsari ba zai ji gaba daya kamar babu gaban shi gaba daya akwai namiji wanda gaban sa zai takure kankanci ya koma dan karami kamar ba namiji ba akwai tsohon matsalar da take faruwa dangane da yanayin rashin ni'ima karancin kwayoyin halitta a yi aure shekarar shekaru babu haihuwa ko kuma mace ta samu ciki ya rika lalacewa ko namiji wanda ba shi da wadataccen sinadarin mara idan ya je ga iyali kwayoyin halittar ba sa fita mafi yawan cututtukan da suke sababa wannan matsalolin akwai matsalar da ta shafi kwayoyin halitta waɗanda wannan kwayoyin halittar ba su cika ba sai a shekarar da shekaru ba a samu haihuwa ba akwai kuma cututtuka irin na maita wanda mayu ne suke sababa irin waɗannan matsalolin wani matsaloli ne wanda mayu suke sababawa na farko ana iya kulle mahaifar gaba daya mace ta kasa samun ciki na biyu za ta samu cikin amma a rika lalata cikin na uku mayu suna iya ajiye a cikin mahaifar ko kuma su kulle mahaifar mace ta kasa haihuwa dangane da abin da ya shafi daukewar sha'awa ko kuma gaban namiji ya dena tashi sakamakon ka aure mace tana da iska tana da masal jinnul ashik aljini na soyayya ya aure ta ko kuma ya shiga jikinta ko kuma sun yi tarayya da wasu shaydanu ɗan uwansa suka aure ta kai ma ka zo ka aure matar to saboda tsananin kishin wannan aljinin sai sa gabanka yake tashi sai ya dauke maka sha'awa sha'awarka ta dauke sai kankantar da gabanka ya shige koma can ciki baka sani ba kana ta wahala saboda wannan aljinin ya fika kishi ta yaya za a yi yana da madiya ya shiga jikin mace ya aure ta kuma kai kuma kaje ka aure ta to na farko in tana bacci za ta rika mafarki da ɗan namiji yana saduwa da ita kuma tana samun gamsuwa da wannan aljinin wanda take mafarki da shi amma kai mijinta baka iya gamsar da ita saboda aljinin ya shiga jikinka ya kankantar ma da gaba gabanka ya kankance sha'awarka ta dauke idan ka je ga iyali baka dadewa wani lokacin sai ka dauki tsawon wani lokaci gabanka bai nike ba to sai na zo da wani sirri na wani magani shi wannan sirrin maganin dafa'i ne kuma janabi ne kuma magani ne mai kunshe da tajriba duk mutumin da yake fama da kankancewar gaba ko takurewar gaba ko mutuwar gaba ko rashin sha'awa ko tsinkewar kwayoyin halitta ko rashin haihuwa ko mutum ya rika fama da kaikayi da fitar farin ruwa ko mutum ya rika fama da matsala akan saurin inzali idan na baka wannan maganin mai suna maza tsaye da izinin Allah in dai ka sha wannan maganin kai da talaucin gaba sai dai kace ka taba yi da izinin Allah in dai na baka wannan maganin mai suna maza tsaye ka sha da izinin Allah in Allah ya yarda ba a taba yin ɗa namiji wanda yake da ƙarfin jini wanda zai sha wannan maganin bai kwana gaban sa tsaye ba in Allah ya yarda ba a yi wannan ɗa namijin ba in dai gaban ya mutu baya aiki ko sha'awar ta dauke ko ni'imar ta dauke ko ba a samun gamsuwa ko gaban ya koma can ciki idan aljani ne ya taba gaban ko kuma shaydanu ne suka taba gaban ko kuma misali a ce mutum sihiri aka je aka yi mai kulli kayi aure ka saki matarka ta je ta yi ma kulli ta ce gabanka ba zai ƙara tashi ba dan Allah ka zo gurina na baka wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka ci wannan maganin da izinin Allah shekara 40 zaka yi baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba a Najeriya ba da izinin Allah shekara 40 zaka yi mutum ko nonon uwa ne ya taba gabansa idan ya sha wannan maganin da izinin Allah sai ya kwana gabansa a tsaye ba dai kana bacci gabanka yi bacci dan Allah da sai da bayan kai bacci sannan gabanka yi kwanta da izinin Allah nayi imani da wannan maganin idan kai amfani da shi duk wasu kwayoyin cututtuka waɗanda suke marar ka sai ka gansu wace duk wata cuta wacce aljanu suka sa sai ta lalace da izinin Allah duk wani kulli wanda masihirta suka yi domin su hana gabanka tashi da ka sha wannan maganin Allah ya warware wannan asirin Allah ya kunce wannan kullin haka zaka ji ka kana cin abinci zaka ji gabanka ya miƙe yayi ƙarfin da kake so kuma da izinin Allah idan ka sha wannan maganin lokacin da kai inzali lokacin zaka ji ka dole sabon ƙarfin abu na biyu duk mutumin da yake fama da matsalar kumburin maraina marainan kaɗai ya kumbura ya fi ɗaya girma ina bada magani akan wannan matsalar. Namiji wanda yake fawa da ciwon mara, mararka ta daure tana bala'in ciwo. Mararka wani abu yana yawo kamar da kamar dutse yana yawo a kasan mararka ko kai ko matarka, ina bada magani akan cutar kaba. Kadari mai fama da matsalar farfadiya, farfadiya ka zo ka same ni, ni sarkin sayuwar Afirka, ni dan masanin maganin gargajiya na Najeriya. Allah ya mun baiwa, Allah ya bani magani a duk Afirka, in dai bangaren da ya shafi sayuwa ne ko sassaƙi, idan yana da nasaba wanda zai taimaki dan adam to guri ba ake zuwa. Da me neman ƙarin bayani, ka sami ban abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani dangane da abin da ya shafi sha'awa. Ka nemi ni a lambobin wayata kamar haka: 08 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 da yake nasaba da cutar sihiri ko sanmu ko kambun baka ko shaytanu ko kuma sihiri da ake yi domin a cutar da dan adam ko sihirin da ake yi domin a raba ka da harkar kasuwancinka a toshe harkar kasuwancin gaba daya ka daina ciniki ko sihirin da za a yi domin a lalata rayuwarka a canja maka dabi'a ko sihirin da za a yi sai ka fara harkar kasuwanci abin kamar zai yi sai abin ya kalala cewa ko kana harkar kasuwanci amma baka da jama'a ko kuma kana da jama'a amma aka zo aka yi maka sihiri domin a toshe taurarinka ko kuma kana samun kuɗin amma kuɗin su rika lalacewa ko kai ta kasuwancin amma babu ci gaba a cikin kasuwancin saboda an sa maka hannu an maka sihiri sihirul farraq sihiri na farraq a raba ka da jama'a a toshe harkar kasuwancinka kana da mota ta rika lalacewa duk abin da ka taba ya rika lalacewa to wannan shine muke kira da sihirul farraq to ni ina aiki da ruhani ne ina aiki da ruhani abin da yasa nake aiki da ruhani saboda matsafa saboda masu jifa saboda bakakken mayu masu bukin asiri waɗanda za su yi domin su raba ka da rayuwarka ma gaba daya idan mutum yana tsafi idan mutum ya hada kai da bokaye yana bokanci idan mutum ya hada kai da yan bori sun hada kai da sheitanu da mayu suka zo suka yi maka bakin sihiri suka yi ma bakin samu suka lalata rayuwarka da izinin Allah duk inda aka je aka binne ko aka je aka binne wata dabba aka sa wani asiri aka yi tsafi aka binne ko kuma aka je aka binne wata laya aka je aka binne ta maita ko aka je aka tura sheidanu da aljanu suka je karkashin ruwa ko karkashin tabo suka je suka binne wani asiri domin su haukata ka ko kuma a sa ma ciwo wanda bai jin magani ko kuma a lalata kasuwancinka ko kuma a sa maka kyama ta jama'a ko kuma a sa wa mutum rayuwarsa ta lalace da izinin Allah ina aiki da ruhani kuma duk inda aka je aka yi sihiri ko a bangon duniya ne da izinin Allah dan kankanin lokaci mun warware wannan sihirin mun kona shi Allah ya baka lafiya da izinin Allah idan harkar kasuwancin ka ne in Allah ya yarda za mu maka dafa'i za mu maka jalabi za mu baka magani mai kunshe da tajriba za mu baka taimako wanda idan ka je kai ka aikata to da izinin Allah da yarda Allah in dai ka je kai to harkokin rayuwarka za su saitu harkar sana'arka za ta jaru sannan duk abin da zaka taba zaka ga Allah ya wannan abin albarka duk wani abu da kake so kai a rayuwarka da zarar ka fara kasuwanci zaka ga yanda ka san jiranka ake yi haka Allah ne duka turo maka da tururuwar mutane haka zaka ga mutane suna zuwa daga ko ina haka zaka ga mutane Allah yana turo su daga kowane guri to idan na baka wannan dafa'in da izinin Allah saboda tsabar farin jinin da yake jikinka har aljanu sai sun zo gurinka suna siyayya da izinin Allah duk mutumin da yake bukatar addu'a duk mutumin da yake bukatar dafa'i na daukaka dafa'i na farin jini dafa'i na jama'a dafa'i na kasuwa dafa'i na albarkar rayuwa da izinin Allah idan ka zo gurin mu zamu baka magani mai kunshe da tajriba wanda yake son gani na muna addu'a domin a duk inda mutum yake a fadin duniya idan ka kira ni ba sai ka zo ba zamu istikara zamu yi binkici mu ga irin matsalolin da Allah ya jarabce ka da su idan mun yi istikara muka tabbatar da irin nau'in jinya da kake dauke da ita ko nau'in biyan bukatarka to da izinin Allah idan muka yi maka wannan aikin Allah ya kawo maka daukaka da izinin Allah da mai neman karin bayani ka neme ni sarkin sayyawar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya sai ka neme ni a dan bubuwa ta kamar haka 0804 0307 0804 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 0304 0307 da rashin karatu. Ana karanta ma karatu amma ba ka rikewa. Mutumin da baya bacci bai samu wadataccen bacci ko kuma baya bacci ma gaba daya. Mutumin da yake fama da matsala na sihiri na hauka wanda ake maka sihiri domin a haukata ka. Mutumin da ake masa jifa aka raba shi da gidansu, aka raba shi da iyalinsa, aka raba shi da danginsa, aka yi masa kuciya, aka jefe shi, harkokin rayuwarsa suka lalace. Duk abin da ka taba ki albarka ka shekara da shekara a jihar Lagos, amma baka samu abin da kake so ba. In ka zo zaka tafi gida, harkokinka su lalace. Idan ka so kana so ka je gida, gaban ka rika faduwa saboda Allah sihiri na maita. An hada kai da mayu da matsafa sun ji sun maka asiri, sun watsa ka, sun raba ka da iyalanka, sun raba ka da danginka. Ka zo guri na zan warware wannan sihirin da izinin Allah. Mutumin da yake fama da matsalar ido, matsalar ido, idan ka yana baka matsala, duk irin nau'in matsalar ido, idan na jifa ne, idan matsala ne wanda ya shafi amon su ne ya zubo cikin idanun ko ya rike jijiyoyin idanun baka gani, idan ka zo guri na zan baka taimako, ganin ka zai dawo da izinin Allah. Mutumin da yake fama da matsala akan matsalancin ciwon kan da bai jin magani, a zo guri na zan bada magani da izinin Allah. Matar da ba ciki, ba goyo, jinin al'adar ki ya dauke, ki zo guri na zan baki taimako da izinin Allah. Matar da take fama da matsalar kwantaccen ciki,

0: ina mutumin da yake da tsohon targade, ina mutumin da yake da tsagewar kashi, ina mutumin da jijiyoyinsa suka daskare. Idan mutum yana fama da matsala akan ciwon kafa ko ciwon baya ko ciwon kashi ko amosanin cikin jini ko matsala wanda tafin kafarsa yana daukan zafi, ka zo gurin mu. Akwai hanyar da muke sa na'ura mu auna, mu gano cutar, mu gano rashin lafiyar, mu gano damuwar, mu bada magani. Da izinin Allah, Allah zai dauki lalurarka. Da izinin Allah zai dauki damuwarka. Da taimakon Allah, duk irin jinyar da yake damun ka, za ka rabu da ita. Idan matsalan kashi ne, ka rabu da matsalan kashi. Idan matsalan jijiya ne, ka rabu da matsalan jijiya. Idan matsalan mafitsara ne, ka rabu da matsalan mafitsara. A duk inda mai ya kama dan uwanka a duniya, a duk inda danka ya bata, a duk inda danka ya bata, ko aka yi masa tsafi, aka mai da yaron kamai, ko aka tura masa guba, aka lalata rayuwarsa, yaro an haife shi amma mayu suna kashe yara, to dan Allah, idan mai yana kama yaronka, su rika kona mai jini, kashin yaro ya rika ciwo, mutum ya rika rama, mutum ya rika bushewa, mayu suna kona jini. Dan girman Allah, ka zo ka samu sarkin saiwar Afrika, kuma dan musulmin maganin gargajiya na Najeriya. In na baka taimako, in na baka dafa'i, in na baka jalabi, in na baka magani ta jiriba, da izinin Allah, duk inda wani matsafi ya kai da tsafi, bai iya tasiri a rayuwarka. Ga mai neman ƙarin bayani, sai ka nemi lambobin waya ta kamar haka: 080 34 30 0307, ko ka same ni a Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ina masu hawan jini, ina masu ciwon sukari, ina masu matsala wanda ya shafi ciwon koda, ina masu ciwon hanta, ina masu ciwon sefa, ina mutumin da yake shan taba, kana so ka daina shan taba, ina mutanen da suke fama da matsala wanda ya shafi huhu, mutum yana haki, numfashinsa yana daukewa, mutum ya rika fama da tari, mutum ya rika fama da rashin lafiya, wani ma ya je an yi gwaje-gwaje, an yi aune-aune amma ba a gano cutar ba, wani kuma an je an gwada an gano cutar, an bada magani, amma kuma maganin yana aiki, amma akwai wasu tsuntsaye masu leƙen asiri. Akwai tsuntsaye masu leƙen asiri wanda aka hada na aljanu ne, aka hada kai da mayu. Kana nan ka nemo magani, amma wannan tsuntsayen suna leƙen asiri, sai su je su gayawa wannan mayan. Daman shi wannan mayan shi ya turo wannan aljanu, su ne suke koma tsuntsaye ko su koma kwari. Kana zuwa kana nemo taimako, sai wa'annan aljanu su je su gaya mayan da wannan mai sihirin, wannan bokan da aka tura ya je maka asiri. Shi kuma wa'annan bokan sai ya ce da wa'annan aljanu,
1: to madalla an ce laifin dadi karewa. Masu sauraron mu duka na muka kawo muku karshen shirin mu na yau. Ga abokan aikin mu na bangaren yarbanci sun shirya sab domin karbar gaman shirin. A madadin wayanda kuka ji murorin su a yau, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu.
0: Mai maka jalabi, da izinin Allah zaka gane akwai taimako a duniya matan da

0: sọ pé a kú ọdún ni baba wa won ni pe won fe ko wa o la won kokan ton fe ko wa ba won ko lo sojo
1: baba wa wo
0: kabiyesi oni gbongbo ni
1: baba agbalagba ami godo ko se kabiyesi
0: ye mi
1: ajasa
0: ajasa
1: kabiyesi kabiyesi pe lori o kilo ni ki baba won ko
0: o la won erun ni awon fe ko ko lo sojo awon bale kan o ko ko lo sojo awon eyan kan mo wa awa pe agbo e o like owo o lo no se ori ye to sagba lori awon malu to ko lo si gbogbo awon ona
1: eh eleda yin de ri o ino kulori kinini there's the light off on my set.
0: Okay,
1: there was no there's no light. There's no light. Ko to fadi e o di kabiyesi melu lara mi kini mo je baba da baba dada ah ba mi ori ade ni mo bi beyin o e je ma binu
0: e ma binu
1: e ma binu baba mi le kose fun yin o mi le kose fun yin mi to be o melu lara mi baba mi
0: abi
1: baba dada
0: akin yan ko aseku odun leya
1: mi wa ma rodun
0: mi olohun
1: my driver
0: yeah ose
1: my driver
0: ile gba ile ri
1: mi ro wa fun yin amo oju e pada fo
0: ni odun kola e file mo yonda to ba ti di pe fe mero wo oju e fo
1: oni injury
0: oni injury
1: ah o serious
0: injury
1: office na ko gbe lo bayi
0: je ti e gbe lo e
1: lo won gba lo wa
0: won le gba
1: won ni ka ma gbe lo si sa sa sa be
0: se sa da pada si sa sa sa be
1: o gbọdọ admit wa sibe
0: ah iyan da mo dupe lowo olohun a ti ngbo
1: o ti ngba toju
0: eh se o ti ngba toju
1: ti lo ti ba da wole
0: to ba ti da wole
1: mo ko to poju ye o
0: e sa ba ti se yonu ah ani e ma se yonu ah
1: won oju yen o le
0: eh
1: o le pe to ba ta ba se to oju yen o ni sabari on da
0: iyan oju eran kan
1: ye eh po mama o baba ni
0: se bi sa sa nbe sa be lo wa ibi to ti se kina lo tun pada si ayo ni Oba yo lo lu fe wa. A ki yin pe seun o.
1: Adupe.
0: Ya bread, Mrs. Akin Oju.
1: Ba lati ba ko
0: le mo.
1: Mama ko.
0: Mama ko. Baba, I know.
1: Ati baba agbo meji.
0: Eh, gbogbo ati mama wa ton pe wa, mama Abiodun.
1: Eh.
0: Lati Bariga.
1: Gbogbo yin adupe to pe da o.
0: Eh, ise adupe na ni ton wo yin. Gbogbo yin ti a gbe ipe yin.
1: Be ni ki se. E mo bi. Ise afoju di o.
0: E mo bi.
1: E ma bi me ma.
0: How many is our body? Awo lafoju di o. You know half afoju.
1: Be ni, be ni, be ni.
0: A lafoju di rara.
1: Be ni, okay.
0: Adupe lowo yin. To ba di lose to nbo ni agbaro Long, a tun ma tesiwaju ni abala ti peru soko la se ti ledo mari oba atawa teyin be ni oko wa oni fori sankan
1: ami gbogbo yin ti eyin reti eran odun e ma binu ki se pe mi fe nowo si yin pejo yen o ni jurin ni se le pe ta ba ti na eran to ba ni jurin a le pa
0: be ni won ma pada gbe pada lo si sasansa be
1: kuda olodun se ba wa ta wole ni o ta no lori e
0: lori eran
1: yin my driver ah
0: e sa ma se yonu mi yonda bo ba dodun to nbo eyin re na to normal ke gbe wa gbe leyin mo yonda e se n pupo princess olayinka ni gbe aloruko temi o
1: ritu kadiji lo ki e ma pade wa lose to nbo lagbara olohun e se tete ti si wa o
0: awon yi wa nkale ati lo gege bi akede to funi ojo tiside akoko ninu osu kefa odun 2026 adikwe pupo be se n tete si wa e se gidi gan ni
1: bo la tu jasi

0: quasi buoni.
1: Oh God, brother, sister, ejo, ejo, ejo, atin taja lantaro, agbodo se faji na ni Olorun asanu wa, Olorun agbadura wa. Gbogbo nta fe be Olorun a se fun, Olorun amunu wa dun, be ni la se ledu mari oba. E ba wojo ago yin e ri pe okun win win bai ki ka bere to gba bodu sawon yen ni wi pe ago mefa oku bi iseju bi merindi ni ogun ko lu ni le se wa nibi. Sewari awon kan wa awon ma ndogbon paro kan iro yen de ma ndun mi ngba te yan wole to nje Nuruddin alowo nde Sifano awon yan buru o nitori eran odun ni won se yoruko pada emi obinu you know give me eran odun for ileya you know go chop for Christmas ni bata la ma pada fi gbogbo e se to eyin arale e wa kan fidile e ja lo pade Nuruddin ni bebe e ma jawo wa re o ma ma gbe wole pelu ayuba ejo ejo ejo ba bolu lo fe se na sugbon le fi jo wole adupe be se n tete si wa

0: kaabo pada akojopo ri agbaye lo nte siwaju bond fm 92.9 le ti gbo adipope e sin tete siwa eni to je oga agba fawo jagujago lede wa nigeria tele ye lieutenant general tukor brutal to ti fenti lenu ise ologun ti iri oro ko wo ipe awon to je eso labo lede wa nigeria won o le sawari bi ti awon bandit ati awon ajinigbe wa ipe bo tile je pe awon bandit ati ajinigbe yi won tare foran video won si soro lori social media ni gbogbogba oni oku die ka to en to tuti figba kan je asoju olede wa daja so olede bene ntenu mo pe ta ba ni pa ta fe seke o ye ki ile ise ologun le fi ero igbalode ati ogbo idanise ti won ti ko mo bi ti awon bandit ti wa ti won tare awon foran video sita en to ti je oga agba fawon omo ologun olede wa daja tele lo soro yi ni ori ero ayelukara bi ajere ti won si tare esi gbogbo agbaye oni ojo to ko ni lo ninu ipe awon bandit won ma lo ero ayelukara bi aje ta mo si social media won ma ka akasile foran ta mo si video recording ti won si tare e ti won wa soba ti won soso jakejado orilede yi ajagun feyiti ohun ni ojo ti oburu jai ipe ile ise ologun ko le sawari won pelu bi won se tare foran sori ayelukara bi ajere oni ooro ipe o ye ka mo idi ti awon se ile ise ologun ti won se lakaki lati mu won ati pe ohun to fa ti won fi kaworo pe awon ologun ye ki won ni akaki en to je oga agba fa awon jagujagun na o tenu mo ipe agbodo gbiyanju lati ma se idanileko lore kore fa awon isise alabo orilede wa Nigeria ka gba osise si ka si ri pe igbaye gbadun won amulokukudun o tenu mo pe igbaye gbadun awon ti won je jagujagun orilede wa Nigeria o se pataki ka le ni eto abo eto je pe o pe o ajo to seto aji ni orilede wa Nigeria nakan ti salaye pe won ma tari awon alalaja alalaja lati orilede Saudi si orilede wa Nigeria pada bo ba ma fi di ola eni ti ojo oga agba fun eto nile ise alalaja alalaja ile wa Alhaji Habib Bello lo so di mo nigba to n ba won ni iroyin soro dilu Mecca o ro gbogbo awon alalaja alalaja ito pe won fe pada si orilede wa Nigeria lati toju eru won daada o ki won si pe gbogbo awon iwe to e ki won mu dani lo si papa ko fufu na ni won mu dani kan ma ba da won doju bi osi ye lo ye bi oro Alhaji Bello oni awon ko fufu ti o gbere lati orilede Saudi Arabia na ye pe won ti se akosile won pelu ajo to n seto ile ajo furufu ni olede ti Saudi Arabia tabo si Dhaka gege bi oro ti o salaye ori awon alalaja alalaja ti won lo oko Max Air na ni won kokko pada si orilede wa Nigeria lola ode yi to je pe awon to lo lati Nasarawa na lo kokko ma bale gude o won ni oko Flyers ati Airpeace na ni o ko awon alalaji alalaja to lo lati ipinle Ogun ati Oyo de ni ojo Alamisi ti o n bo yi ti se otunla iroyin ile okere eyan meji lo ti gbẹmi mi o ibo ni won yi pawon ni aarin gbogbo olede Kenya ni ilu kan ti won pe Nanyuki latari pe won fe oni lori igbese kan to ni olede America fe gbe mo fe da ibudo kan sile de olede Kenya ti won ti ma toju awon to ni aisan Ebola leba ile ise ologun iroyin ro pe okan lara awon ti o pa nipa ifonofo osu yi na ni won yibo fun ni tosi Lucky Pier Air Base to je pe awon to n fe oni o na salaye pe awon du emi eni iye nigba ta won fi gbede ile iwosan to n be ni gboro ereru ti sugi o agbo pe enikan to na tun gbemi mi na je pe nigba ti won fi gbe ode ile iwosan awon jagujagun won ni o ti tate o nipa gege bi iroyin se ro won ni ohun to sokunfa iku won na ni awon alase orilede Kenya ni won o ti so jade bayi eyara ye ka gba alaafia laede orilede wa Nigeria o tori alaafia na ni opakutele idagbasoke yo sese fun wa o ki a to mu lewa so pe egba awon koko to wa nle awon olugbe agege na ni won ti belu atelu ipo ti ona oke koto oniwaya wa bayi won ro ijoba lati ba wa ojutu si awon dokita orisogo ibo ti won sise ni ile iwosan ijoba apapo federal medical center to be ni owo ti bere yoselodi orikilo fun wakati 72 hours latari bi awon alaisan kan se kolu awon kan lara awon dokita egbe won ajo lolaji lolaja ile wa nigeria ni awon eyo bere si de ni jodijo latole de saudi arabia bere lati ola lo awon nasarawa ni okoko gule si ile de wa nigeria baka la mu ra fun pe won ti de mi awon meji kan legbodo ni ilu kan ti won pe ni nanjuki dole de kenya latari pe won fe o na pe america fe da ibudo ti won ti ma toju awon alaisan ebola sile ni orile de won ọpẹ pataki lọwọ frank ọlọrun ṣọlá to jẹ olotu adupẹpẹ ntẹti siwa
1: edumare lojiri ewa fakuko
2: edumare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa fakuko
2: edumare lojiri ewa fakuko nibi kakede ati po lọwọ o se royin band fm awa ma lọba
3: Bond FM.

engineer Prince Adeyemi Oke omo Oke Orete Opare mo Alache Precious Paint Alache Hans Petroleum Alache Electra Park Valley Hotel Alache Electra Ebenezer Hotel to wan lajele amadupe o lowo e fun gbogbo patakun te nko lere eto ara ile waja e chewo ile oni tan wo yin adupe lowo baba omo ba olare agbe omo ba ilu lero akiyin o olobo loju oni yo ba wa kiyin baba e feren ilu won bi ka si nkan lagbara olorun ba e to bo pe fun wa o a ki awon igun egbe wa ti o npe ni oke ogun kilo wo e to je egbe awon omo oke ogun tan chin leko a ki are wa Alhaji Rashid Afolabi e ku alaje odun oleya o akiyin e ku popoti odun na ti acheche ten aki igbakeje are dile abegunde ene eku odun aki akowe loponu tuju ani eku odun o aki mosurato assist to je akapo eku odun a ni gbagbe tori era tawo ta be jalukoro lai gbagbe life wire oke ogun ni ada ni wo labi eku odun eku yedo opo odun lati loke ipe aki gbogbo ten banu apatapata aki awon igbon to je pe won tu ko egbe oke club wo latin wa refe ti mu ade konjo akin o refe si ade emi amakin be last don ki baba wa pa esi olubi baba adiko baba le mo mu ope lo yero ye lo baba oke fu tin gbe chacha ake ine o lai gbagbe baba alais laudin ari ko nko baba kaka tin gbe chacha ne gbogbo patapata ne laki gbogbo en te wa pade patapata lai ye ni kere sile gbogbo laki o eyin ti e si chomo oke ni ake ine e kale e ku alaje odun oleya ani fini chachi mo lase odumare atoni mi chi wa lere eto ara le waja la le oni toji olalekele ko mi abere gbolo ti fi yen gbogbo ara agbara odo ti ba yen ja tete gbogbo ide yen koja apa keke mate oru lenu afi no teni mate ni keje afi odu maja tle fo ide awon agbalagba omo fakore bi ande ni mi lagbo lulu koto ngoro ruji meso mo ki yo pe eko odun eku yidan e ma wo pe alagogo opo lale mi ni kene pere ni ebe la keje omo je fodo osi le ni o oko ti gbegita re koran o ti lo chire fun awon eyan bi ti ba nsere olorun bo lojo ri yo fi alubarika si che gbogbo wa e je ayan olorun ba logo oba tin che wa ta to fi lanfani ati wo na uchi titan ka dupe lodo olorun

jale wa jale o se ngbado bonde fm la wa myisu.9 radio fe so wa poto kari aye che gbagbe pe te ba ti ri oda kete oko precious prince lara ti mo pe oda oke ju ni be ba de le itura kete oko pa value te si lara ti mo pe ile itura yi o to ke ogun ni be ba de le epo kete oko hansen petroleum si le epo na lara abi won te ti ayin epo e pada aba ngba te jari si ti ile epo yi nte ri nbe na ni hansen petroleum ti mo pe ile epo yi to ke ogun ni pump re si nto opo perepere be ba ni le wo ti nlo oke abe ife efe lo faransi mi ni ilu oke abi eti e wo pe pelu nkan ti mo so lale efe gbianju ati ide ilu oke o ama efe yeju sile tara so ko ma ko to e bank wa e le gbianju ke lo de si ile itura ibi sa ote to wa laje ile ilaje ile ni oje ilu kan to so mo gbugbu awon lo to wa ni joba bile iwaje wa ni ipinle oyo loke ogun wa be ba la fa la desbe es ma yo sile ati gbun kan te fe foju kan be e la fa ni agba foju kan olorun bo lojo ni yo re bu wa lo wa dupe o lo wa lase ati odasile awon le che won yi ini engineer prince ade mi oke omo oke ori ti opara e mo eni to lohun na lowo to ni lari ni eko ti o si gbagbe ilu re to si lo fi le ise lo le ilu re tawon yen si je ton mo nbe lagbara olorun ba ini oni tan we o ade mi oke wa ma mo che o ma mowo na owo ni lagbara olorun ba ko ni te lowo e won ti ni oda eto ki da ina oda eto ki da idi oda agbada ki da muslimi oda epo yi da ina oda owo ki da dada oda ore gbugbo ni da ade mi oke la se edumare adupe ko gan e chemu mo dupe lowo olotun ni olayinka nigbeya ati gbugbo ti ejo se lale ugbe moki o eri to ki adeniji moki o mo ti o oye dokun ogbe ni na osi moki o gade ato abele abashiru ashiru moki wa ne o pelu gbugbo to wa ni enu se lale ugbo ta na moki tojo lale kema lo ko ni eja to pade lo ti mo lere eto eto eto ara ile waja 08098444710809844 e to le gbe you can lo 07088100154 07088100154 kon ji olaleken le ko mi the charismatic radio presenter ni dagbe ko lagbara olorun ba lati edmari a to pade lo se tin bo lere eto eto ara ile waja ire

0: ma dupe lowo gbogbo eyin olorun ti an lo lori eto yi loruko jesu yo dara fun yin ti anose yin yo ma tesiwaju mo mo lore mo si mo rere yin lopolopo e se bayi awon baba ko ni wa olusagutan olaniyi ogunrin ade awon ni o da seto
1: ogun fun olorun ni oke orun owi le ko sin asale pe ogun ni fun olorun ni oke orun agbe olorun ga fun ise agbara re lori ete ijoko akoni e je ki agbadura olorun wa gbe oga tori ti won ni alagbara lowo re ni ikawo gbogbo wa ati pe agbara re sakoso gbogbo agbaye baba gba ope wa o je mo gbadura fun gbogbo akoni to n gba ete ilala ipe ki owo re ko kan wa ki agbara re ko sijibo wa ki emi re ko rogba yiwa ka ko si gba wa lowo ibi gbogbo loruko jesu christi oluwa wa amen bo ki gbogbo akoni to n gba ete yi mo gbadura pe imisi lati se bi akoni lekan si ko wonu aye wa lo o ma so pe mo fe oruko ti a ti le pe ijoko yi ijoko awon akoni eyan ni awon ti oluwa fun lori ofe ati agbara lati yi oju ojo pada lati jagun ati lati segun ninu iwon oba oye mi mo gbagbo pe tabi ki so pe mo mo pe ajagun segun mo an pe ni akoni enikan to ti se bi akin nigba kan akiyisi se bi akin lai ja ija kan lona kan beni enikan to ti se bi akin to lamilaka to tayo to segun ni a igun bi kan ni a ma n pe ni akoni o tumo si pe bi mo ba so pe ijoko yi tabi eto yi o je ijoko awon asegun ko si lo nibe ti mo ba so pe eto yi je ijoko awon ti o segun isu awon to bori ibi awon ti ipa isu ka ko si lo nibe olorun ki se bi ota ni o se yi lala oni wo ma so nipa isora tabi isona lati bori ibi isora tabi isona lati bori ibi pupo awon ti sele sele si ni won gbagbo pe olorun mo nipa re pe nkan kan o le sele ko olorun o ma mo si bi sele buku kan ba sele si enikan gbogbo ta o ma so la ni pe olorun mo si tabi ka so pe oye olorun be ko si asiso ninu awon gbolo meji won yi lati so pe ohun to sele si enikan olorun mo si tabi lati so pe oye olorun sugbon a ohun ti mo ri nbe ni pe oye olorun tabi pe olorun mo si ko so wi pe ise olorun ni ko so wi pe boluwa ti fe ni opo nkan ni oluwa o fe sugbon to sele si awon ayefe ma fun ni apere kan ninu bibeli awon ohun ti oluwa o fowo si sugbon to sele nigba to de sele oluwa mo si sugbon ki se eto oluwa be ni awon aisona kan tabi awon aikie sara kan o ma mu awon nkan kan wa sori eyan to je pe nigba ti nkan yen ba wa sori eyan ri pe olorun mo nipa e eyan ri pe olorun fa aye gba sugbon ti ki se eto olorun e je ki fun wa nikan to le ye wa dada o ni ri ajo awon mo

eka le o eyin temi ni gbogbo bi te ba ti lori ofe ati anfani ati ma gbo mi se wa pasa se wa pama le nkan si eje kin ki wa pe aku orire se bebi ati lajo ko orire ninu osu June odun 2026 ah hey guys ta ba wo gbogbo to nsele lorilede Nigeria ma para e o ibi to ro ja si mu so fun eyen o ma para e o tori pe emi ati eni lu asiko ti wa ta ma agbera wa debe nkan to ba wa lara mu to munu wadun ka se lo je kin fe soro four round bitters fun e asiko ta wa ya asiko four round bitters ni bi ebire osuke famari odun ti da meji niyan to tumo si pe emi ati e nta ba pinu lori nkan ta mu lori nkan ta nje lori nkan ta nse lori ba ba se ngbadun ara wa on lo ma toka si bi odun ise ma pari odun ile ro pari layo lo je kin so pe mo fe so fun e nipa four round bitters to ba ti gbo boyo ti gbo npa four round bitters iwo ti gbagbe four round bitters he o da je kin so kini kon fun e to gboro gbagbe nipa four round bitters to gboro ma wa sokun e ni gbogbo gba nigba gbogbo four round bitters ni bitters to ma fun e ni gbogbo nkan to e ki bitters fun e yato si pe o ni oti ninu gbogbo nkan to e ki bitters se lara o le ma lo four round bitters ko ni gede gede lara o le ma lo four round bitters ko ma dawon eyan lamu pe opa eyin ru e ibadi ru e four round bitters yato si pe o ma gbe e debe o ma se e bi ako o de ma se bi abo to tumo si pe oko ma le se ojuse oko aya nu a le se ojuse aya nibi to e ki won ti se lori stadium ori field muso four round bitters field lo nje be wa gbo mi o four round bitters awon anfani po repete yato si anfani pe gbe mi rinrin ago o ya gbe mi debe four round bitters gbe mi debe wa gbo o four round bitters won lo wa ewe egbo awon nkan bile to ma sara lori oun ni won popo ti won gunpo ti won lopo ti won wa fi oti ti o lewu fun ago ara popo ko le ba lo tara talenu idi niyan to ba sakiyesi agbe kale four round bitters to ba fi senu wa ri po fele daada lenu ko de ma ta yeri yeri ko ma tabi igba to ye po fe ma ko ba opolo tori pe ti le ise to loruko to gbe four round bitters kale ba le gbe nkan kale ti won gba ohun te latodo ojoba apapo orilede Nigeria NAFDAC o ye ke mo pe iru oti be oti to de be de be ni Femi Adebayo ambassador of four round bitters ni awon lo olorin gbagbajo osere theater nile Yibo ambassador of four round bitters ni won ti o ba da awon tan so yi won ni pa four round bitters si gba bi me so fun e four round bitters o je nkan ti o gbodro ma lo lori kore papa julo eyin okunrin pelu four round bitters afun elokun okun yen ti e omi ni tori pe four round bitters ma se kini o ma fun elokun o ma ji ara e pepe o ma je ki ara e ko pada po sipo o ma je ko ronu tarata ko ronu straight lati enu lo ti ma mo pe mun ti mo nlo sara yi o ba mi lara mu wa wa ri pe ise to ma se lara e to ba ma se gbonse wari apere po mu four round bitters ma je so ju be lo four round bitters wo so ma gbe otoro ge mu e so fun e o sise fun ago ara o de tun gbe igbadun wole iyen nko o sise fun agara o gbe igbadun wole ma gbagbe o to ba je eni ti o ti lo four round bitters ri tete ya wa loloni elomi ni se mo le mix e mo yogurt o le mix e mo wine papa ko se yogurt nikan o le formula ko fi se kini ko se ni ara e to ba fe mu pupo ju niyan ri daju pe four round bitters to ba ti da mo nkan kopo ri daju pe oro dada o ki se ba le se kini ko le ba doba to ba ti fe mu bitters nigba mi ta bo fe mu nkan to lo ti ninu nigba mi to ma sara lori to we ma funa four round bitters ni ko bere o wa kakiri gbogbo le taja ko si le taja e sa ri awon ko bi out kakiri ti won le si lara four round bitters ti gba igboro kan ohun lo ni igboro ti gba igboro mo lowo ge mo se so omo ti eni ti o ba ti pe odun 18 18 years okay ko da kun ko ma gbe fenu kan four round bitters o lo di sofin e de ma gbagbe e je ka mu oti
foreign arbiters pelu opolo pelu omoluabi lokan wa e je gbogbo apariwo le nkan soso four round beaters oti wani.

0: Baba Spiritual Therapy, Baba Saba Worldwide, 61 Santos Avenue, Abule Baba Stop, ni Ipinle Eko, won ni Awa Lile Oogun Oro, Eda to ba ni alaafia, ohun gbogbo lo ni o. Agbo to gba ni lowo abiku, omi ori re ko gbodo gbe o. Amo siwaju ohun gbogbo, e ko ju ope yin sile, yo se yin lanfani lati pe won 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444. Ohun to gba fin je ko abe ewe lo wa adara masa isoko o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olorun o se bi o eyan ni ebe be ni omo raye ko le pa kadara da ni toto amo latari agbara teledu afiji nki eda awon madare un ma nsi lo won le fi fowo ago seyin olorun oba ni o yo pese omo olorun barika fun gbogbo awon to so tun ai bi soso nile atare ko atare kan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo worldwide ni ke kan si ni Santos Avenue Abule Baba Bus Stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aisun alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni nba afira awon kokowa ifojuri majele onje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase olunini e jawe adubowe layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo labosun fi pomo lara lori ike iye isan arun alalobo airo orunsun ni iba pojupoto ni arun molegun ni tabi fo ni kufo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo kori nkan dimu lori epe gege bi ore olohun ni je ka boraye fowo ti eyin ese ati ipe soju opo baba tapo worldwide 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444. Alafia yin ko ni di fia fia o animo kaye baba tapo worldwide lo so be won ni mo tete de mo rire gba mo pe leyin anu se mi etamara ke kan si ile ise animo kaye Abba Spiritual Therapy baba tapa worldwide alafia wa o ni di fia fia o e sami e
1: mo ti ti e ore mi mi anju mo ma da de jo to koja lori abasa ti o si ni pa ni mai oja
2: awon dupe lowo olohun oba mi edumare se won ni gbagada la ro da gbagada la ro be eku le o nibi kibi ti ti lanfani lati ma gbo mi lale tuni kaabo sori eto eto wa itoyin eto olohun oba mi edu ori bond fm lawa 92.9 ikane na lati ma lanfani ati gbo wa ni gbogbo akoko yi adupe o eti te koko fe n gbo wa oni di ai dia dia dia dia dia dia odun ohun okusata ah ale mo kaye baba tapa ni won so ni gbowo eto yi eje ndupe lowo won tori won ni ka fori fe ni ori to si ka fo la fe ni olaye ai awon ni eje ele ma lanfani ati ma gbo wa ke se tun ma ko ogbon ka tun ma jo kora wa logbon ati bi tin lo lori eto yi e so betin tati suwa o adupa o tori pe ogbon yin teyin na nfun wa ta wa na ri lo opene folohun ani mo kai baba tapa o wa ni number 61 Santos Avenue ni ilu Eko ni nbe ni won kale si eyin ko yi gbogbo n ba mo Abule Egba be ba ti da Abule Egba te de bi bridge yen ni eje bridge yen e ti ri le epo kan bayi lọwọ ọtun yin erin sale e ti ra won lokada ele n lo si Santos Avenue number 61 Santos Avenue won o gbe yin debe tabi ke pe won lori ero banisoro won gba won laago 0833735570 0033735570 number 10 lanfani lati pe won niyan. jele mo wipe opolopo eda lo dabi eni wipe won a mo sasiri ara won sita bi an ba sasiri ara won sita letu pe won wa imoran abi ona abayo sugbon opo ta nso asiri ara eni fun ni won je alati leyin ogun tin jani be ni opo ta rin mo abi ta nsasiri eni fun ni won je alati leyin ogun tin ba ni fira eni ha be ni abi ugbalangba lo dakun dele ami tinurun en ten soro ara yin fun to ba je pe inu se gba ti won ba si to dabi television te nwo e mo wi pe owo takute ile nkoro ara yin si be ni owo takute e dani elomi a lo ba alohun lo bo re yo si wa rojo omo re lato kedele bo mo re tin si yo ro toko e bi se oko re tin lo eni owa pe lore ongala lati leyin ogun tin jani njele mo be abi opo yin le mo wi pe ewo nbe ninu ayanmo ewo nbe ninu ogo ewo nbe ninu rin ewo nbe ninu nta nje abi ta mu be ni sa njele mo wi pe iroyin te riun bi an ba nsoro iroyin iroyin ni wa ma fi iroyin mu oyan eni ha eje la tori la han mi ni bataru lutu fe awu adele aye yi tojo meta ati ropon de ro ka baba ari bi ara ra gbe ngori arotin fi o so be nta mo le mo ta ni o mo pe aja anu we o le bu ni je be ni awu eni e foro lo toni to n baje ki lo loro wa si o eni te nko ro ara yin le lowo gangan te pe lore te pe ni korikosun imu ni yi si oto ba ti kuro nbe nti oye yin nu opolopo a ma na oro are sita abi so ori lagbaja bo se lohun olowo to omo soku iya re omo larinrin eyan a wa ni hun ah o se o larinrin o o se o koja ahin be ni ta nwi o wa so fun opo un lo yawo ni o gbese loje o to fi soku iya e sugbon iwo lo ro ni niroyin to lo ro fota to lo ro fa won awon alajulo o wa sokutan ona di o sokutan wahala sele o sokutan corona gbegba mo eyi gbese korisan dakun ko mama wipe ni to n soro ara awon fun gan la lati leyin ogun ni bo leyin na ti soro ara yin de awon wo le ti fara aye aye ara yin le lowo abi ni bi inu kan te jo te lo le o oninu kan abi je lo wo lo mo pe iwo lo pa ise oko re je lo mo wi pe iwo lo gbe iwo lo mu are ata isan wole soko re lara abi mo nlo bi kan lale tuni e ki sara e ja ma fura pasa ofura o jana aja ofura ajajin bo nle na ba fura o le oko e wo e ja ndupe lowo eni so ni gbowo eto hawo be ba ri ntin ru yin loju e bere yala loju o lori oja yin yala lori ire ajo yala lori ibi e fe lo yala nte e fe se e fe soku e fe rin ajo e fe ba yan se nkan e ma bere si abi bi n ba wa so fun yin pe ina n jo lori omi eni nkeru e wa oni ti baba tapa ta pe ni animakaye afa nla ni won o number 61 Santos Avenue ni won wa labule egba gbogbo n ba fe lo be e ko gba won laago number won ri 0833735570 080 3373 5570 number baba ni makai baba chaparu eja ndele se won pa ka to ma botin lo e ku kale baba

0: etesile adua won tele adua kai kabisi olon baba wa ni kin to sun kohun se mo le ri ore ti arabirin te nbarin ore to sumo yin ti motimo ore to ya laso ah baba yi ni oko ba re re pe ah nira lowo wa ni da yo wa le mi ni isin o ti pe mi e yo bandana onje tora mo gbo onje wa fun mi lati ile oko e baba re ri baba ni iwo na to ojo ko ise ti pari lori oro re ah arakunrin yi on gba eto bon die ni an ba po re o won pe e dakun se le yoju bi oje bi ago merin role oni hawo won de be okutun laya olo olo be nbo je pe o ti ro pa foju ngbogbo eyan ah afa nbe asiri nbe o lowo awon eni olohun ati woli atafa asiri nbe lowo won eyin ko yi won pe arabirin wa bo ti dodo baba baba soju abenku baba ni wa wa arabirin kilo me mere se fun o to fi fe padanu aso re to ya lolo se nkan si ni jo bayi ni gba bayi oko re na gbogbo nje to nfun be lo nfogun fe si kilo de kilo gba lowo re kilo ra ngba re be larabirin ni ha onko ari a baba ni to ba soro agidi le soro ni isin ah larabirin ba kunle wo o bere si ni ma so lo nka lo bere si ni ma soro ha hey ta le nforo ara yin lo e wo e gbe otan le lo lale yi okunkun o lagbara olohun oba mi edumare ijo mejo lato lanfani ati pade lori eto e mo gbagbe o anuma kai baba tapa o wa ni number 61 santos avenue ni abule egba ni ilu eko number won re 08033735570 00337355570 e pe won wo yoju si won won ke paro won ke si tan yan bo ba ti ri gan ni baba o so ibi ari mo lale suni re titi igba mi ta firi atayo pade ta o salami loruko mi o ajibe n to la won kan pe mi ni gboro aye be ba wa fe pe mi 07069439624 07069439624 titi igba mi ta firi atayo pade o de wo bi ojoro
1: Afi Olorun ko ma ba gogo wa mo ki okunrin be ni mo si ki obirin emi omo yin baboke o gogo awon eyan na ti mo baboke o lori nke eyo kan

0: ikako pe arami ye ma don wo iwa ikako pe arami rara koda. Hello, e ti pe teleke.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: E kale o.
0: Yes sir.
1: So emi ni so baba fi e fi sokule lo so.
0: E pa lady odo yen sir.
1: Okay, please fun of.
0: Eh, oya sir.
1: Oluwa showa o.
0: Ami.
1: Keri o to wa nle yi.
0: Eh sir, e pa lady odo yen sir.
1: Okay. Ti ko ja wore wore.
0: Hello sir.
1: Jango mi. Jango mi.
0: Mo go o to ndu labele lo ndin o je ngbadun yin.
1: Ah, edo let me. Mo ti pa.
0: Oh, yes sir.
1: Jango mi papa lo.
0: Yes sir.
1: So. Cheri into sele. Ke kire ko.
2: Mr. Adetona,
0: Yes, sir.
2: Mr. Adetona,
0: Alaye yen o sise le o je kin dake e gbon ta nso ni sa to ba ni ka awon logun lo bu awon ara bi yen emi awon omo ti won jigbe atokun atobiri to nbe ni ewu nko kini yo le awon ajinigbe yi ko ma gbe bo se to se ti eyan ko ni pe to ba bi yin re
1: ori ti so re ni fu ba lo je ni fu se won ori o ni fu won lara won ni fu won lara won ni fu won lara rara
0: won ni fu won lara se o ma egbe lo ma lo dodo won ni bo lo ife dodo won
1: ah bo lo se ni bo lo se bi ne ba ba kala won awon de to ni o lo si be nko
0: so awon de o dodo won awon de o ri bi dodo won ton fi yinbo la won de e sa e gbon ta nso ni ti won ba fi pa mo ara bi won pa awon eyan to wa nbe ah de fe kemi kokon nu won bo eh yen la so ko e bo awon soja o le bo be bayi e sa e bo ti oga soja e so pe le nkan so won ni bi ta won ti won ti capture won de won mo bi ton wa won ri won bayi enu kokon so adolora toke kon so lu won ki gbogbo oku danu ni amo ti gbogbo awon to wa be la fe pa ni e ti ri bo la do soro ki ye bo awon soja o sise ki ye bo awon soja o reja sise awon soja won ka won gan la pe eyin ke esa won Nigeria soja da nko ah ikulo meja won kako nko to so owo opolopo won seyin ni ori awon ara bi won le yin bo to soja o esa mo gbo won ni ise to lagbara o amo ko si ni je to fe ni story ni se awon Nigeria army Nigeria navy Nigeria air force awon mo de le fi gbo enu so awon soja wa won yole air force wa yole navy wa yole Nigeria army won yole won ko won mo se eyin na en ri training won amo ki lo so won lo seyin akoko ni elekeji are ti ni ikoko nu awara bi emi won gboro bo o temi won ba bo wahala ni o mo de fe ke gba omo ijade se ri pe iyepe to da mo gari ni o soro ya iyepe da won ma gari gari yen soro sa soto iyepe soro sa soto be yo ba ti da agbado sinu re si to ba ma sa o gba suru o suru lo ma bi sa wallahi egba nti mo so fun yen suru lo ma bi sa.

0: Amen.
1: Ẹwọ ebe mi ri lọ eyin pe e ma ikun pa fun yin to ba mo ko ma gba awon mo yen le eh eyin ta pupu yen bere to n bere fun e je ko ri si gba awon to mo ba mu ta awon mo ba ti jade ta awon ko ta awon je ba ko face won ko to ba won ko ta awon soja na won ko to je ba na won le to je ba ka awon je ba face won ka awon mo fun le right jade be ko ri be mo ba so ni
0: e si sir e si sir e si sir e si amọran ti won ni wi pe kijoba fun olowo ti won bere kijoba wa tu awon eyan won sile ti o ba ti wa tu awon eyan sile ton kijoba wa gba awon omo ti wa iya ti wa baba ti wa to nbe la amọ awon arabi ti ijoba ti wa le gba awon arabi yen pada kijoba se wa ra awon soja tele won awon ti won tun sile pe ya lo fire awon amọ e ma gbagbe se mi to wa buruju yen lo wa ni sele ki oro yi ti asu abayi to arabi fe gba joba mo ijoba nigeria lowo o eh e ma gbagbe awon ta so pon lo sise buruku lo gbomoso yi nijo ti won se to gbomoso mi mo boyo poropo wa ogbo o bo se se to gbomoso ni won se ti burunu ma idukuri lohun ni ojo kan na to tun won si pe awon arabi yen won po kaakiri e ma ro ko boya iko awon to yi gbomoso buruku to lo se gbomoso eni kan ni o won po kaakiri ta ba la set pe lawon ile awon mi nko je won ti so kini yen di business ko so dowo hello
1: hello mr palace e ka leza
0: mi ya ke ba mi so je je court ko ike pe para ohun yin lo leju se gbo
1: sir
0: e jo te ba ti fe pe e ma iku ohun yin lo le bi gba to pe bedroom voice e n ba mi so nu yara yin rara o ori radio le tin soro sir nto e mo imo mo re pe yen to ba dujo mi e ni soro labele ba yen ko si ogbon to be da si ko da pe mani tori na te ba ro pe kini je e ma gbo mi le e ma ni iru radio radada o lele ba lele je so ro bi alaison yi iyen ni je ro mo nlara ko si asko po mo alatko lori afefe laarin seju marun si asko ta wa yi ge mo yi so awon yo ni ko ba ni yi ki won wo gile ojude oba ju ki won se lo be inu mi dun pe awon bi alagbagbe nka rode so pe ah tuwaju omo ra won ni gbugba lati mo pe ijo keji odun ijo keta ni ijo keta odun ileya la man se ojude oba abi a jade le parawa looto inu wa odun si pe isele esele amo asa le parawa asa se kini asa dupe lowo olohun oba n to polopo tun so nu